0: Micros Papaya.
1: May papaya.
0: Niacinamide.
1: Para sa puti, power times two.
0: Times two.
1: Plus shea butter and tea tree oil.
2: Glow up by the power of
0: Micros
2: two.
0: Micros Papaya. Pulit ang glow up.
1: Regular use helps. Results may vary.
3: White Rose Papaya. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World class quality.
4: ACS. Madalas na pag-ihi. Paglabo ng mga mata. At mamamanhid ng mga paa. Baka may diabetes ka na. Mang DTX 500. DTX 500. Ito'y gawa sa pinag-along ang paraya. At the sugar. Sugar cane extra. Na may pinakamataas ng ORAC value. Na epektibo. Sa pagpapababa ng blood sugar level. DTX 500.
5: FM Radio. Favorite music. Radio FM.

0: Ito na ang malupit na pinakikinggan. FM Radio. Good vibes.
1: The time now on FMR. It's 9:02.
2: This time check is brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality.
3: ACS.
4: Ang climate change ay ang abnormal na pagbabago ng panahon sa isang lugar na minsan nagdudulot ng pinsala. Batay sa mga pag-aaral ng PAGASA, ang Pilipinas ay nakakaranas ng mga negatibong epekto nito, lalong-lalo na sa sektor ng agrikultura. Mula 2013 hanggang 2022, aabot sa 98% ng produksyon na may kabuang halaga na 300 bilyong piso ang nasayang dala ng climate change. Kung magpapatuloy man ito, maaapektuhan hindi lamang ang sektor ng agrikultura, kundi pati ang mga nakakarami na umaasa rito. Pero ngayon, tayo na ay makapaghahanda at makakaalpas sa pamamagitan ng AMIA.
5: Ano ang AMIA? Ang Adaptation and Mitigation Initiative in Agriculture o AMIA ay isang programa ng DA na pangungunahan na harapin ang mga problemang dulot ng climate change, tulungan ang mga magsasakat mangingisda na apektado nito, at mas mapatibay at masagana ang sektor ng agrikultura sa ating bansa. Sa AMIA, ang tugon ay nakaayon sa hamon, isinusulong ang climate resilient agriculture para mapanatili ang seguridad sa pagkain at palakasin ang kakayahan ng mga magsasaka at mangingisda sa pamamagitan ng pagtatatag ng AMIA Approach Villages sa rehiyon. Ating kilalanin ang ilan sa kanila. Isa sa mga AMIA Association na naitatag sa rehiyon, partikular sa probinsya ng Leyte, ay ang Matinaw Farmers Association o MATFA na matatagpuan sa Barangay Matinaw, Burawin, Leyte. Panganib na dala ng climate change sa kanilang lugar ay tropical cyclone, landslide at soil erosion, na kung saan ang overall hazard index ng sakakalabang ay nasa high vulnerability. Malaking tulong ang isang decision support tool na nabuo sa DA AMIA program, ang National Color-Coded Agricultural Guide Map. Ito ay nagbibigay ng gabay sa pagpili ng tamang pananim, datos sa klima, uri ng lupa, panganib sa kalamidad at angkop na agricultural commodity sa lugar. Maliban sa paggamit ng mga teknolohiya at pamamaraan sa pagsaka na akma sa klima, naging intervensyon din ng AMIA para sa mga magsasaka ng MATFA ang assorted vegetable seeds, sweet corn, weather board, farm tools and equipment, organic fertilizer, breeder gilts with feeds, drugs and biologics, at animal housing na may perimeter fence at assembled biogas digester. Kaya, kilos na para sa masaganang bagong Pilipinas. Para sa iba pang impormasyon, sumangguni sa inyong city o municipal agriculture office o bisitahin ang AMIA website, amia.da.gov.ph. Isang paalala mula sa kagawaran ng agrikultura at ng himpilang ito.
6: Santon Gold Coffee Mix.
7: Ako si Gretchen ng Olongapo City. Maliban sa pagiging health conscious, e beauty conscious din talaga ako. Kaya tuwang-tuwa ako nang marinig ko na ang Santon Gold Coffee Mix ay may collagen at glutathione. What? Akalain mo yun? Nasa isang kape na ang hinahanap ko.
6: Santon Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong mangustin, moringa, spirulina, garlic, plus collagen and glutathione. Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas at gaganda ka pa. Matibili sa mga butika.
8: FM Radio. Favorite Music Radio.
9: FM Radio.

0: Opo, sir po.
1: Nanay, kayo po ba ay umiinom na rin ang ating rice coffee?
0: Opo, kuya. Pati yung hipag ko, rice coffee mix din ang kape niya ngayon.
1: Yung pong pag-iinom po ninyo ng ating rice coffee, ano po yung mga naitulong sa inyo?
0: Mahimbing na pagtulog ko.
1: Wow.
0: Tapos yung mababang hemoglobin ko, normal na.
2: Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1 plus 1.
3: FM Radio, Favorite Music Radio. FM.

0: papaya.
1: May papaya.
0: Niacinamide. Para sa puti. Power times two.
1: Times two.
0: Plus shea butter and tea tree oil.
2: Glow up by the power of
0: white
2: two.
0: Rose papaya. Sulit ang glow up. Regular use helps. Results may vary.
3: White Rose Papaya. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World class quality.
4: ACS. Madalas na pag-ihi. Paglabo ng mga mata. At mamamanhid ng mga paa.
5: Baka
4: may diabetes ka na.
5: Mag DTX 500.
4: DTX 500.
5: Ito'y gawa sa pinag-along ang paraya at the sugar. Sugar cane extra.
4: Na may pinakamataas ng ORAC value.
5: Na epektibo.
4: Sa pagpapababa ng blood sugar level.
5: DTX 500.
6: FM Radio. Favorite music. Radio.
7: FM Radio.

ay hindi na kameth. Sipag lang, tignan mo sa net. Kila lang na malupet na nilalang may ahit sa head at iba ang aking swag, aking chick.

Di na ko tagirap. Alam ko maraming nakamasid. Dama ko maraming nakaabang. Kung ano yung mga kaya ko gawin, malamang hindi nila nagagawa. Kaya siguro lagi nakatingin, kasi yun na lamang ang magagawa. Inaabangan ako na mawala, kaso lang ang malala, nadapa, kakatingala.

0: showbiz na pinakikinggan. FM Radio, The Vibes.
1: The time now on FMR. It's 10:03.
2: Ang mga opinyon at pananaw ng mga host ng susunod na programa ay sa kanila lamang at hindi kumakatawan sa opinyon at pananaw ng himpilang ito.
3: DTX 500 Health Alert! DTX 500!
4: Ako si Jack. Dati, madali akong mag-allergy. Kunting usok lang, alikabok sa pagkain, umaatake agad. Pero, simula na nag-take ako ng DTX 500 na wala totally ang aking allergy. The best talaga ang DTX 500.
3: DTX 500! Bibili sa mga butika.
5: Isa po sa mga palatandaan na ang isang tao ay kumakain ng higit sa kanyang kinakailangang enerhiya para sa pang-araw-araw niyang gawain ay ang paglaki ng tiyan. At yan ang pag-uusapan natin ngayon sa DTX 500 and
6: Mighty C Health Alert. Because of some reasons yan, Sir Ted. Gaya ng poor diet, kaya lumalaki ang chan. So you are eating more than your body can burn, especially refined carbohydrates. Tapos,
5: tama,
6: kulang ka pa sa ehersisyo.
5: Naku, tama.
6: Okay lang sana kung naka-DTX 500 at Mighty C po kayo na nakakatulong sa metabolismo ng ating katawan upang mapapakinabangan talaga ng gusto ang ating mga kinakain na pagkain.
5: Nako, tama ka dyan, Doc Far. Ang paglaki kasi ng tiyan ay hindi lamang isang aesthetic na concern. Yes. So dahil nagdadala din ito ng mga panganib sa kalusugan eh. Kagaya na lamang ng sakit sa puso. Kaya kung ayaw nyo magkasakit sa puso, mag-DTX 500 at Mighty C kayo habang maaga pa.
6: Tama, Sir Ted. Kaya kung malaki ang tiyan mo, siguradong meron kang mataas na triglycerides. Cholesterol o mga fatty substances na pwedeng bumara sa mga kaugatan natin.
5: Oo.
6: Kasama na dito yung major na ugat ng puso, yung ating coronary arteries.
5: Oo.
6: Pero kung patuloy kang umiinom ng DTX 500, makakatulong ito upang hindi ma-oxidize ang LDL o bad cholesterol. Upang maiwasan ang plaque formation na pwedeng bumara na dahilan ng sakit sa puso.
5: Nako.
6: At ang Mighty C naman, Sir Ted, ang siyang nagpapalakas ng mga daluyan ng dugo para hindi tumigas at di mahulog sa stroke o aneurysm.
5: Nako, ang galing talaga ng DTX 500 at Mighty C, Doc Far.
6: Yes.
5: Oo. So it goes to say na if you take DTX 500 and Mighty C, maiiwasan ang iba pang health risk if you have a fit body.
6: Yes.
5: O isa pang health risk, Doc Far, ha, na pwedeng iwasan is type 2 diabetes. Pag naka-DTX 500 at Mighty C ka.
6: Yan ang palagi nating sinasabi, Sir Ted, na paalala, no? Kasi itong sobrang kain ay nakaka-bankrupt po yan ng pancreas.
5: Nako.
6: Dahil tuloy-tuloy ang pagpapalabas niya ng insulin hormone eh.
5: Oo.
6: At dahil sa iyong pagkain ng sobra-sobra, na i-stress ang mga beta cells na gumagawa ng insulin. At darating ang panahon, Sir Ted, na kunting insulin na lang ang kayang i-produce ng pancreas. Kaya naman, tataas ang blood sugar mo.
5: Naku, nakakatakot, Doc Far.
3: DTX 500!
7: Ako si Rolly, isang security guard. Always akong inaantok at feeling pagod. Sabi ng kaibigan ko, nurse, need ko daw mag-take ng DTX 500 para ma-detox ang aking katawan. After a week lang ng pag-take ko ng DTX 500, naging masigla at alerto ang katawan ko.
3: DTX 500! Bibili sa mga butika.
5: Ang masama pa nito, Doc Far, natatakot o hindi pa nagpapasuri ng blood sugar levels ang karamihan sa atin eh. Sa totoo lang, maraming tao ang hindi nakakaalam na mayroon silang diabetes.
6: Totoo talaga yan, Sir Ted. Kaya kung patuloy kang kumakain ng mga matatamis na pagkain at inaabuso ang katawan,
5: nako,
6: darating ang panahon, Sir Ted, na hindi na maglalabas ng insulin ang pangkreas.
5: Sigurado.
6: Kaya huwag na natin pong hintayin na ang ating pangkreas po ay matuyo. Kontrolin ang pagkain, magsagwa ng intermittent fasting, mag-ehersisyo at mag-detox 500 at Mighty C.
5: Yes, tama. Paalala lang ha sa mga suki na ang DTX 500 ang may charantine extract from ampalaya na nagtataglay ng anti-glycemic properties na nagpapababa ng blood sugar levels. And it also mimics the function of insulin bilang tagahatid ng glucose. Molecules papasok sa selula.
6: Isa pa sa mga solutions, Sir Ted, ito ay ang ipahinga ang katawan mula sa pagkain ng sobra-sobra.
5: Oo, dapat lang.
6: Change to a healthy lifestyle at syempre malaki ang maitutulong ng DTX 500 sa stress mong pangkreas. Dahil pag sobra-sobra ang trabaho ng selula ng pangkreas, marami din itong nailalabas ng mga free radicals na siyang sumisira sa mga beta cell ng pangkreas na siyang gumagawa ng insulin. Kaya kailangan mo ng pang-araw-araw na supplementation ang super antioxidant na mula sa DTX 500. natin.
5: Tama! So, yan po ang aming maipapayo sa mga may unhealthy lifestyle. Eto, Doc Far, magko-coffee break muna tayo.
6: Pero bago tayo magkape ng DTX Coffee Mixer, Ted, magpaala muna tayo.
5: Oo, dapat. Kami po ang inyong mga health patrollers. Ako si Ted Reyes.
6: At ako naman si Doc Far Lansindak na nagsasabing
5: Magandang kalusugan ay pagyamanin at huwag abusuhin.
3: DTX 500!
8: Ako si Carla, isang estudyante. Irregular ang aking menstruation noon at palagi pang may kasabay na dysmenorrhea. Pero, nung nag-start akong mag-take ng DTX 500 araw-araw, laging pasalamat po dahil naging regular na ang period ko.
3: DTX 500! Mabibili sa mga butika.
9: DTX 500! Health Alert!
10: This is FM Radio.
11: FM Radio. Favorite music radio.
12: Para sa malinis na dugo,
3: DTX 500.
12: Para sa marusog na tayo,
3: DTX 500.
12: Ayon sa mga eksperto,
3: ang DTX 500
12: ang may pinakamataas na antioxidants
3: na nagpapahusay at nagpapalinis sa tayo.
12: DTX 500.
3: Sumok na ng mga eksperto. Mabibili sa mga butika.
10: FM Radio. Favorite music radio.
11: FM Radio.

0: Micros Papaya.
1: May papaya.
0: Niacinamide.
1: Para sa puti power times two.
0: Times two.
1: Plus shea butter and tea tree oil.
2: Glow up by the power of
0: Micros
2: two.
0: Micros Papaya. Pinisulit ang glow up.
1: Regular use helps. Results may vary.
3: Micros Papaya. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World class quality.
4: Problemas sa fatty liver? Mag TTX 500.
5: Ang TTX 500, ito ay may Momordica Sharantia compound mula sa Ampalaya.
4: Nagbibigay ng proteksyon laban sa liver failure.
5: Alagaan ang iyong matay.
4: Mag TTX 500.
5: Araw-araw,
4: TTX 500. Mabibili sa mga butika.
6: FM Radio. Favorite Music Radio. FM Radio.

0: And polycotton, samanchak, malupit, sa kamay mo, mabait. Pride Bar Blue, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
1: ACS. Madalas na pag-ihi, paglabo ng mga mata, at mamamanhid ng mga paa. Baka may diabetes ka na, mag-DTX 500. DTX 500. Ito'y gawa sa pinaghalong ang paraya at the sugar, sugarcane extract, na may pinakamataas ng ORAC value, na epektibo sa pagpapababa ng blood sugar level. DTX 500.
2: FM Radio. Favorite music. Radio FM.

Amang makapangyarihan, itinataas namin sa iyo ang aming mga pusong nagpapasalamat sa kagandahan ng iyong nilikha kung saan kami ay bahagi sa pagkalinga mong nagtataguyod sa aming mga pangangailangan at sa karunungan mong gumagabay sa takbo ng daigdig. Kinikilala namin ang aming mga pagkakasala sa iyo at sa sanglilikha. Hindi kami naging mabuting katiwala ng kalikasan. Pinagkamali namin ang iyong utos na pangasiwaan ang daigdig. Ang kapaligiran ay nagdurusa sa aming kamalian at ngayon ay aming inaani ang aming pagmamalabis at kawalang pakialam. Ang global warming ay laganap na. Ang mga bagyo, pagbaha, paglindol, pagputok ng bulkan at iba pang kalamidad ay patuloy na tumitindi sa pananalantahan. Lumalapit kami sa iyo, mapagmahal na Ama, at humihingi ng kapatawaran sa aming mga kasalanan. Hinihiling namin na kami, kasama ng aming mga mahal sa buhay at pinagpagurang ari-arian, ay ipagadya sa banta ng mga kalamidad, ligasman o kagagawan ng tao. Inilulungog namin gawin kaming mapanugutang katiwala ng iyong nilikha at maging bukas palad na kapwa sa mga nangangailangan. Sa pangalan ni Jesus. Amen. Nuestro Padre Jesus Nazareno, kaawaan mo kami. O Mariyang kalinis-linisan, ipanalangin mo kami. San Lorenzo Ruiz de Manila, ipanalangin mo kami. San Pedro Calungsod, ipanalangin mo kami.

0: This is FM Radio. FM Radio. Favorite music radio.
1: Para sa malinis na dugo, DJX 500. Para sa malusog na tay, DJX 500. Ayon sa mga eksperto, ang DJX 500 ang may pinakamataas na antioxidants na nagpapahusay at nagpapalinis sa tay. DJX 500. Subok na ng mga eksperto. Mabibili sa mga butika.
2: Ang mga opinyon at pananaw ng mga host ng susunod na programa ay sa kanila lamang at hindi kumakatawan sa opinyon at pananaw ng himpilang ito.
3: Mga impormasyong pangkalusugan, testimonyo at patotoo ng ating mga kababayang pwedeng maging kasagutan sa matagal nang iniindang karamdaman. Kasama din ang batian, minsan may kulitan, at kung minsan may kantahan. Layunin kayo po ay gabayan at samahan upang mapagtagumpayan ang inyo po namang karamdaman. Walang bibitaw, sama-sama tayo. Walang iwanalin at ating pakinggan ang programa Tagumpay sa Kalusugan. Ating kilalanin ang Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1. Ito'y binubuo ng 15 sangkap na herba gaya ng spirulina, agaricus mushroom, Korean ginseng, stevia at iba pa. Tumutulong para i-enhance ang iyong sexual desires. Tumutulong gawing normal ang hypertension. Tumutulong na ma-regulate ang blood sugar level. Tumutulong ma-dissolve ang mga tumor gaya ng myoma. Tumutulong mapababa ang risk ng pagkakaroon ng breast and prostate cancer. Tumutulong sa pagbibigay ng ginhawa sa mga tinatamaan ng arthritis. Tumutulong din sa pag-iwas sa mga skin diseases gaya ng psoriasis. Tumutulong din na makontrol ang pag-develop ng liver cirrhosis, Hepa A, Hepa B, pati na ang fatty liver. Tumutulong din sa pagtanggal ng kidney stones at gallbladder stones. Tumutulong din magpababa ng timbang at marami pang ibang benepisyong pangkalusugan. Dito sa atin sa Quezon, mabibili na ang Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1 sa mga butika, pharmacy, drugstores, tindahan at mga grocery stores. Basta't laging tatandaan,
4: R-I-S-E.
3: R-I-S-E. Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1. Nasa kulay dilaw na karton. Ugaliin din ang pakikinig ng programa Tagumpay sa Kalusugan
5: Nationwide.
6: Pagod ka ba agad? Madaling sumakit ang katawan? O gusto mo lang siguradong proteksyon para sa iyong kalusugan? Huwag nang mag-alala dahil may kape na hindi lang basta pampagising, pampalakas at pampaganda rin ng inyong pangkalahatang kalusugan. Ipinagkikilala ang Strong and Healthy Rice Coffee Mix Herbal Coffee 25-in-1. Tama! Tama po ang narinig mo. Hindi lang isa, hindi lang 10, 25 iba't ibang herbal na sangkap na pinagsama-sama para bigyan ka ng pinakamabisang tulong na kailangan ng iyong katawan. Mula sa mga kilalang halamang gamot na sumuk na ng panahon, ang Rice Coffee Mix Herbal Coffee 25-in-1 ay may natural na paraan para labanan ang iba't ibang karamdaman. Nakakatulong ito sa pagpapalakas ng resistensya, pagpapabuti ng sirkulasyon ng dugo, pagpapagaan ng pakiramdam, at pagbibigay ng sapat na lakas sa buong maghapon. At ang pinakamaganda, napakasarap po nito. Hindi mo mararamdaman na umiinom ka ng gamot, parang ordinaryong masarap na kape lang, pero punong-puno ng sustansya. Isang tasa lang ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 25-in-1 nakakatulong sa maraming karaniwang hina at karamdaman. Pinapalakas ang katawan laban sa sakit. Natural at ligtas sa pangmatagal ang paggamit. Siguradong kasiyasiya sa panlasa. Bakit ka pa maghahanap ng iba't ibang herbal kung sa isang tasa lang, nariyan na ang tulong ng 25 halamang gamot? Rice Coffee Mix Herbal Coffee 25-in-1. Sarap na sigurado. Subok na bisa. Para sa malakas at malusog na pang-araw-araw, rise up with Rice Coffee Mix Herbal Coffee 25-in-1. Available sa mga pinagkakatiwalaang tindahan at butika. Makinig sa palatuntunang tagumpay sa kalusugan, araw-araw.
3: Layunin ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1 sa bawat Pilipino ay magbigay ng isang dekalidad na produktong kape na hindi lamang nagbibigay ng masarap na lasa, kundi naglalayong magbigay rin ng mga benepisyo sa kalusugan. Ito ay isang inobasyon sa tradisyonal na kape na sinasabayan ng iba't ibang aktibong sangkap na may positibong epekto sa katawan sa pamamagitan ng pagbibigay ng produkto na nag-aambag sa pangkalahatang kalusugan. Ang Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1 ay sumusuporta sa mga Filipino na maging malusog at aktibo sa kanilang pang-araw-araw na
6: buhay.
3: Sa pamamagitan ng pagkakaroon ng maraming sangkap na naglalayong mapalago ang ating immune system.
6: Magdulot ng enerhiya,
3: naglalayon sa malusog na balat,
6: malusog na puso,
3: at iba pang aspeto ng kalusugan.
6: At Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14+1
3: ay naglalayong tumulong sa bawat Filipino
6: na maabot ang kanilang layunin na magkaroon ng malusog na pangangatawan
3: at positibong buhay.
6: Ang kupunan ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14+1
3: ay umaasa na sa pamamagitan ng produktong ito,
6: ang kanilang mga suki ay matutulungan nilang maabot ang kanilang pinakamahusay na estado ng kalusugan at kasiyahan.
1: Ito na ang programang Tagumpay sa Kalusugan.
0: Nationwide.
1: Sa bayang napapakinggan sa iba't ibang himpilan ng radyo sa buong Pilipinas.
0: Sa buong Pilipinas.
1: Layuning maibahagi ang kagalingang hatid ng Rice Herbal Products.
0: Testimonya,
1: patotoo,
0: karanasan,
1: maging mga katanungan
0: sa pag-iinom at paggamit
1: ng Rice Herbal Products.
0: Ito na ang inyong lingkod
1: at ang inyong kaagapay sa kalusugan.
0: Kuya Boy.

Yes, mga kaibigan, magandang kalusugan po muli sa kanilang lahat. Siyempre, welcome na naman sa ating palado doon ng tagumpay sa kalusugan nationwide. Inyo pong napapakinggan Luzon, Visayas at Mindanao sa iba't ibang himpilan ng mga radyo sa buong Pilipinas. Maging sa ating mo namang Facebook account, Rice Brand. Saan man dako po kayo ng Pilipinas naroon, mga kaibigan, tara na at tayo po'y magkwentuhan na naman muli sa ating po namang palado dun. Hatid siyempre yan sa atin ang ating po namang ipinagmamalaking rice coffee mix. Herbal coffee 14 in 1 plus 1.

Rice Plus Herbal Capsule Rice 4-in-1 Premium Glow Soap. At syempre pa mga kaibigan, adi mo namang Rice Coffee Mix Herbal Coffee 25-in-1. Tara na po, tayo po yung magkwentuhan na namang muli mga kaibigan sa adi mo namang programa. Tawag na po ninyo ang inyong mga katanungan dito po naman sa atin. (0969-226-9623) yung ating po naman numero.

Tawag na mo, dito mo naman sa ating programa 0969-226-9623. Yung ating mo naman numerong pwede po ninyong tawagan dito po sa ating baladudunan, mga kaibigan.

Tawag nyo na ang inyo po namang mga kwento. Dito po naman sa ating programa 0969-226-9623.

0: Siyempre po mga kaibigan, available po ang ating Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1 plus 1. Rice Coffee Mix Herbal Coffee 25-in-1 sa mga butika, mga pharmacy, mga drug stores, tindahan, grocery stores. Diyan po sa inyong lugar mga kaibigan. Yung mga nagtatanong sa atin dahil po sa gusto na nilang makatikim ng ating po namang 25-in-1. Tama-tama po dahil ang ating po namang Rice Coffee Mix Herbal Coffee 25-in-1 ay nandyan na po sa inyong mga lugar. Sa mga butika, sa mga pharmacy na binibilhan po ninyo ng ating 14-in-1 plus 1. Eh, nandyan na rin po yung ating 25-in-1. Para po naman makasiguro po kayo ng ating po namang produkto, pwede nyo po kaming i-follow o kaya i-add friend sa ating po namang Facebook account, yung Rice brand, para po naman sabi nga natin makita po natin yung tamang produkto, yung itsura ng ating po namang produkto, dahil nandun po sa ating po namang Facebook account yung mga produkto po natin mga kaibigan. Nandun po yung itsura, yung mga larawan ng ating po namang mga produkto para makasigurado po kayo sa inyo po namang bibilhin bago po kayo mapunta dun po sa mga butika at mga pharmacies dyan po sa inyong lugar. Para sigurado po tayo at alam natin kung ano po yung kukunin po natin, bibilhin po natin produkto kapag pumunta po tayo sa mga butika, mga pharmacy, mga drugstores, tindahan dyan po sa inyong mga lugar. Eto na, buwan naman ang caller natin sa linya. Hello, magandang kalusugan po.
1: Hello po.
0: Yes po, magandang kalusugan. Sino po sila? Hello po.
1: Hello.
0: Ano pong pangalan?
1: Si ano po, si Flory Barbie Rose ng Puerto Princesa City, Palawan.
0: Flory Rose.
1: Opo, Kuya Boy, yung nagtawag noon yung July 8.
0: Okay, taga saan po kayo Nanay Flory Rose?
1: Ito po sa Puerto Princesa, Palawan.
0: Puerto Princesa, Palawan. Okay po. Ilang taon na po si Nanay Flory Rose?
1: 61 po.
0: 61. Okay. Umiinom na po ng ating rice coffee?
1: Opo, Kuya Boy. Yung nagtawag ako sa iyo yung July 8, tapos nag-order ka agad ako. Dumating ng July 17, nagsimula agad ako nag-inom.
0: Okay po. Nag-order po kayo sa online?
1: Opo, sa Lazada po.
0: Lazada, okay.
1: Limang box po.
0: Limang box. Okay po. Tama po yun. Kung mag-order po tayo sa online, damihan na natin para isahan lang yung shipping fee para hindi gaanong mahal yung shipping fee. Tama po yun, Nanay. Tama po ba yung ano? Yung nabili po ninyong produkto natin?
1: Opo, Kuya Boy. Kasi yung pagdating ka agad po, mga alas 9, nag-inom ka agad ako, Kuya Boy. Dalawang kinabukasan, nag-inom naman ako, Kuya Boy. Lahat ng nararamdaman kong sumasakit sa katawan ko, dati-dati, Kuya Boy, di ako makagising ng maaga. Ngayon, maaga na, nagkakasaing na ako.
0: Okay po. So,

0: Grabe po, nagasubaybay ako talaga, Parati.
1: Thank you very much po, Nanay. Sige po, hiyaan po ninyo.
0: Tapos ngayon, Kuya Boy, mm-hmm. yung anak kasi, nagsali-sali mag-inom sa akin. Ngayon, nag-inom siya ng apat na sasi ata yun. Sige siya, hindi naman tuloy-tuloy yun. Ngayon, uh-huh. sumakit ulo niya.
1: Uh-huh.
0: Tapos parang nilagnat daw siya bago bumalik yung sakit niya kasi sumasakit yung baywang niya noon. Tapos uh-huh. ngayon, pinapainom ko na siya. Ayaw na niyang mag-inom. Natatakot na siguro.
1: Nagkataon lang po siguro yun, Nanay. Kailangan pong kasi yung ating rice coffee nga po, sabi nga natin, may healing effect po ito. Kapag uminom po tayo, sabi ko nga, meron po posible sa iba nating mga kababayan na makaramdam po ng unusual sa kanila po namang katawan. Kasi po yan po yung healing effect. Ang ibig sabihin, umi-epekto na po sa atin yung ating po namang rice coffee. Ituloy niya lang at makikita niya yung tuloy-tuloy na pag-iinom nito. Makikita okay. niya yun. Kasi sa una talaga, may mga kababayan tayo o kaya kasi hindi naman kasi para-pareho yung ating po namang katawan. Ang iba, kumbaga nararamdaman kaagad yung healing effect ng ating rice coffee. Basta ituloy niya lang yun, makikita niya yung pagkakaiba sa tuloy-tuloy na pag-iinom po nito. Nanibago lang siguro yung kanyang katawan.
0: Opo, Kuya Boy, kasi naririnig ko naman na yung sa iba nagasabi may nararamdaman siya.
1: Mm-hmm.
0: Ako, yung tatlong sasyang nainom ko, tatlong araw, isa-isa lang kasi yung inom ko eh.
1: Mm-hmm.
0: Wala pa nararamdaman. Yung nakarang araw, kasi 15 sasyang ang naubos ko,
1: uh-huh.
0: parang nararamdaman ako ng di maganda, pero pinabayaan ko eh kasi naririnig ko sa'yo na sabi mo okay lang yun. Pagkalampas uh-huh. yun, wala na rin.
1: Tama. Nung nakalampas po ba yun, naging okay na kayo?
0: Okay na po, pati yung sa sikmura ko na
1: diba?
0: Okay na po. Tapos ngayon, ang asawa ko, pinainom ko na rin, nag-order kami ng 20 bucks.
1: Tama po yun. Yun po yung lagi natin sinasabi. Kasi posible na magkaroon ng unusual na mangyayari o kumbaga maramdaman tayo dahil nga po umiipekto na sa atin yung ating, ibig lang sabihin nun, umiipekto po sa atin yung ating rice coffee. Kaya dapat hindi matakot, ituloy lang po. So kayo po, Nanay, magpapatunay na nung itinuloy-tuloy po ninyo, kahit may naramdaman po kayong kakaiba, itinuloy lang po ninyo, hindi kayo natakot dahil nakinig kayo sa akin. Nung, nung itinuloy-tuloy po ninyo, naging maganda na, di ba? Ganun
0: opo,
1: po talaga yun.
0: At saka, Kuya Boy, parang magaan ang pakiramdam ko, hindi na mabigat, hindi na masasakit ang katawan ko. At saka nakakatulog na po ako ng maano. Dati hindi ako makatulog kasi, Kuya Boy.
1: Hindi kayo makatulog ng maayos. Mga ilang oras lang yung nagiging tulog nyo sa buong magdamag.
0: Siguro mga 4 na oras lang o 5 oras pagkagising ko, mga alas 12 hanggang umaga, hindi na ako makatulog.
1: Tama yun. Pero ngayon, tuloy-tuloy na. Maganda na yung tulog po ninyo.
0: Opo. Awa ng Diyos po. Okay na po ngayon yung pagtulog ko. Mga alas 9 na ako makakatulog ko minsan, pero uh-huh. pag diretso-diretso na po yung ano ko hanggang umaga po.
1: Tama po. Kumusta yung pagbabawas po ninyo, Nanay?
0: Ay, okay po, Kuya po. Yung umaga-umaga po talaga.
1: Nagbabawas talaga.
0: Opo.
1: Tama po yan.
0: Talaga, Kuya Boy, magaling talaga yung rice coffee mix.
1: Thank you very much po, Nanay. Nanay,
0: Kuya Boy, ano pala, Kuya Boy, yung sabon, mayroon na po dito sa puerto?
1: Yung sabon, sige po, Nanay, at sasabihin po natin sa ating po namang mga deliveries na malagyan na rin po dyan ng sabon sa inyo. How about po yung ating, nakapagtanong-tanong na po kayo sa mga butika dyan sa inyo?
0: Opo, Kuya Boy, kasi lahat ng butika dito, tinanong-tanungan po namin, wala po. Pero sa Robinson, sa South Star, nagtanong po ako doon, naubusan daw.
1: Naubusan, pero meron.
0: Opo, mayroon na, pero naubusan daw. Panakilibur po.
1: Sige po, Nanay. Sige po, at kumbaga, ipa-follow up natin sa atin po naman mga deliveries nang sa gayon ay malagyan ang pujaan sa inyo sa Puerto Princesa.
0: Opo.
1: Okay po, Nanay. Maraming salamat po sa inyo. At sana po talaga ay may pagpatuloy po ninyo yung pag-iinom ng ating rice coffee. Pati po dun sa anak po ninyo, sabihin nyo ituloy lang para tuluyan ng mawala yung kanyang iniindang karamdaman. Nanay.
0: Kaya nga po, sabi ko, mag-inom sila dito sa bahay ba namin. Mag-inom kaming lahat.
1: Tama yun. Para maging maganda yung ating kalusugan. Hindi lang po kayong dalawa ni tatay. Kundi pati po yung pati yung mga anak po ninyo kasi napaka-importante po na magandang kalusugan.

0: sa atin po namang katawan, lalo na sa buong pamilya. Bilang nanay, concerned po kayo doon. Gusto po ninyo yung lahat ng miyembro ng pamilya po ninyo ay dapat po talaga eh, maganda yung kalusugan.
1: Lahat talaga gusto ko sa buong pamilya ko, lahat kami mag-inom ng Discopemix na yan, iniinom namin mag-asawa po. Gusto ko sila mag-inom din.
0: Tama yun. Dahil importante po sa lalong-lalo na sa nanay, sa mga magulang, lalo sa nanay, na maganda yung kalusugan ng kanyang buong pamilya.
1: Kaya nga po.
0: Di ba? Nanay, ganito na lang po, Nanay Flory Rose. Dahil marami po sa ating mga tagapakinig, kumbaga buong Pilipinas po nakikinig po sa atin ngayon, at marami po sa iba't ibang parte ng Pilipinas ang mga taga-Palawan. Ano po ba yung salita po talaga ninyo dyan sa Palawan?
1: Tagalog din po.
0: Tagalog din, okay. So marami sa atin na mga taga-Palawan na nasa iba't ibang parte ng bansa at nakikinig po sa atin ngayon. Ano po yung masasabi po ninyo sa lahat ng mga nakikinig po sa atin, lalong-lalo na yung mga hindi pa po nainom ng ating rice coffee at yung mga nagdududa sa kagalingan po ng ating rice coffee, Nanay? Go ahead po.
1: Ang masasabi ko lang po sa lahat ng mga kababayan na nakikinig ng produkto na ito, huwag na kayong mag-atubili na magbili nito, at huwag niyong sasabi na susubukan niya. Bilihin niyo. Dahil nakakagaling lahat sa lahat ng karamdaman. Kahit ako, matagal ko nang ginainda ang lahat kong nararamdaman. Ngayon, parang magaan na sa pakiramdam ko. Maniwala kayo.
0: Thank you.
1: Totoo
0: po.
1: Totoo talaga yan.
0: Maraming salamat po, Nanay Flory Rose. Mabuhay po kayo, Nanay. At sana po mag-iingat po kayo at ipagpatuloy po yung pag-iinom ng ating rice coffee. Nanay, kung sakali po meron na po dyan ng ating rice coffee sa inyo pong lugar, at dyan na kayo nakabibili ng ating rice coffee at ng ating sabon, pati yung ating 25-in-1, kung sakali pong meron na, Nanay, balitaan niyo po ako, tawagan niyo po ako muli, parehong oras.
1: Opo.
0: Sige po, Nanay. Asahan ko po yun. Maraming salamat po, Nanay. God bless po.
1: God bless din po.
0: Mag-iingat po kayo, Nanay. Thank you, Nanay. Bye-bye po. Salamat po, Nanay. Bye-bye. Apo, salamat.
1: Bye-bye.
0: Thank you very much po. Ang kaibigan si Nanay Flory Rose ng Puerto Princesa, Palawan. Tuloy-tuloy pa rin tayo, mga kaibigan, sa ating mga kwentuhan kalusugan pa rin. Apakagandang kwentuhan, mga kaibigan, ang inyo pong nga tunghayan, syempre, kung meron din po kayong kagaya noong testimonya o kaya kwento patungkol po sa ating rice coffee, ay itawag niyo po sa amin. 0969-226-9623. At syempre, mga kaibigan, sabi ko nga kanina, Kung para po naman sigurado po kayo sa inyo po namang bibilhin, ano po, at hindi niyo po makuha yung sinasabi kong nasa kulay gintong dilaw na karton, RISE po yung spelling ng ating po namang rice coffee. Kung gusto niyo po ng larawan, ano po, ng picture mismo ng ating po namang rice coffee, pwede niyo po kaming i-add sa ating po namang Facebook account, ang Rice Brand. Nandun po, mga kaibigan, makikita po ninyo ang larawan ng ating po namang mga produktong inyo po namang dapat na hanapin sa pagbili po ng ating rice coffee. Dapat makita niyo po yun doon. Dahil doon po natin makikita o kaya masisigurado yung produkto kung ano po talaga yung itsura, para hindi po tayo magkamali. Kasi meron naman po akong nabasa ngayon na text message sa ating po namang mga kababayan na nagkamali. Ano po ang tanong sa akin, kung ilang kutsarita daw ng rice coffee ang kanyang titimplahin sa isang tasa. Nung tinanong po natin, mga kaibigan, sabi ko kung ano po yung kasi wala po sa tasa, wala po, hindi po kutsarita yan. Kasi daw ang nabili daw po nila ay nasa pouch. Nasa pouch daw po, mga kaibigan. So sabi ko mali po yun. Hindi po, wala po sa pouch ang ating po namang rice coffee. Nasa sachet po ito na nakalagay po sa isang karton na sinasabi nga natin kulay gintong dilaw na karton. Another caller on the line. Hello, magandang kalusugan. Hello po.
2: Hello po.
0: Yes po. Yes po, magandang kalusugan.
2: Sino po magtanong?
0: Sino po ito?
2: Norma de Vera po.
0: Norma. Taga saan po si Nanay Norma?
2: Taga Jensen po. General Santos City.
0: General Santos City.
2: Opo.
0: South Cotabato.
2: Opo.
0: Okay, General Santos City, South Cotabato. Ilang taon na po si Nanay Norma?
2: 79 po.
0: 79?
2: Marami na sakit.
0: Okay, Nanay Norma.
2: Narinig ko kasi sa radyo ngayon yung sa rest po. Pwede siya magtawag, kaya
0: yes,
2: sinabukang anak ko.
0: Tama po yun. At marami, hindi lang po maraming tumatawag, Nanay. Marami pong nagtetestimonya patungkol po sa kagandahan na idudulot po ng ating rice coffee sa ating po namang katawan. Kapag ito po ay araw-araw po nating iinumin, Nanay Norma. Dapat po araw-araw kasi doon po sa araw-araw na yon.
2: Para tuloy-tuloy.
0: Yes, doon po natin makukuha yung kagalingan ng ating rice coffee kung ito po ay tuloy-tuloy po nating iinumin.
2: Opo.
0: Okay po. Ano pong natanong po ninyo?
2: Kung saan makakabili dito sa Jensen?
0: Sa Jensen, opo. Diyan po sa Jensen, makabibili po tayo ng ating rice coffee. General Santos City, South Cotabato. Diyan po sa Estrin Pharmacy. Alam niyo po ba yon?
2: Ay, saan bang kaya? Saan? Paanap ko na lang sa anak
0: Apo. Mo. Estrin Pharmacy. Rojon Pharmacy.
2: Sa Rojon, pwede po. Maraming Rojon dito.
0: Apo, Rojon. Tapos The Jangas Drugstore.
2: Rojon, The Jangas.
0: Apo.
2: Magtanong lang po sa Rojon.
0: Halos po lahat na rin po, Nanay, ng mga butika dyan sa inyo po namang lugar. Ang meron pong sa mga butika, mga pharmacy, ang meron pong ating rice coffee. Kaya opo, kaya po kailangan lang po natin ipagtanong-tanong. Ang tanong ko ngayon sa inyo, nakakita na po ba kayo ng ating
2: rice coffee? Hindi pa po. Ngayon lang po ako nakarinig kasi nung nilipat ko yung radio.
0: Opo, meron din po, Nanay, dyan sa RV La Pharma Generics Heart Drug Store.
2: Saan po?
0: RV La Pharma Generics. Meron din po sa Heart Drug Store, Glerion Pharmacy, Butika Arbe, JCU Pharmacy. Lahat po yan dyan po sa General Santos City.
2: Opo.
0: Kuha po ninyo yun.
2: Tanungin ko na lang saan.
0: Opo. Halos po lahat. Halos po lahat, Nanay, ng mga butika dyan. Meron ng ating po namang rice coffee. Nanay, sa paghahanap po ng ating rice coffee, hanapin po ninyo yung tamang produkto po natin, yung kulay gintong dilaw na karton. Kulay gintong dilaw na karton. Ang spelling po, R-I-S-E. Tandaan niyo po yun.
2: R-I-S-E.
0: Opo, kasi hindi po kasi ito bigas. Hindi po ito gawa sa sinunog na bigas.
2: Opo, kasi yung bigas, C. Ito, eh.
0: Yes, Nanay, tama po yun. Tapos, kulay gintong dilaw na karton. Tandaan niyo po yung kulay gintong dilaw na karton. Tapos po dyan sa karton, Nanay, may larawan po dyan ng isang tasa ng kape na may katabing parang dalawang hotdog. Pero hindi po yan hotdog. Buamera po yan. Isa sa mga sangkap ng ating po namang rice coffee. At meron pong sikat ng araw sa taas.
2: Opo.
0: Yun po yung tatandaan po ninyo, Nanay, para hindi kayo magkamali at hindi masayang yung pera po ninyo.
2: Nililista ko po.
0: Okay po, Nanay. Basta po, ano po yung hindi niyo nakuha? Sabihin niyo po sa akin.
2: Nakuha ko pa, basta yung kahong gintong karton.
0: Gintong dilaw.
2: Tapos, R-I-S-E.
0: Apo.
2: R-I-S-E. Tapos, may nakalagay na isang tasang kopi at saka sikat ng araw.
0: Apo. Tapos, parang may katabing dalawang hotdog. Tapos, ang laman po niyaan, 10 sachet ng ating rice coffee. Opo. Yan po yung iinumin po natin sa araw-araw. Dalawa hanggang tatlong sachet po sa isang araw. Ang pinaka-the best po na pag iinom po ng ating rice coffee. Nagkakahalaga lamang po ng 180 pesos lang per box ang suggested retail price po niyan.
2: Opo.
0: Okay po, Nanay. Yan po yung iinumin po natin na dapat po tuloy-tuloy dahil makukuha po natin yung kagalingan.
2: Maski anong oras po inumin to?
0: Yes, Nanay. Po. Kahit anong oras po, kahit wala pa po kayong kinain, wala pong problema, wala pong magiging side effect, wala pong magiging overdose, kahit po ilan. ang inumin po ninyo, wala pong problema po dyan, nanay.
2: Walang ano, walang overdose.
0: Wala pong side effect, wala pong overdose. Okay po, nanay, maraming salamat po sa inyo. Balitaan nyo, nanay, balitaan nyo po ako kapag kayo po'y nakabili na. Okay po?
2: Opo.
0: Tawagan nyo po ako muli. Maraming salamat, nanay. Opo, babay po, nanay Norma. Mabuhay. Salamat po, babay.
2: Opo, mabuhay. Salamat din.
0: Ang kaibigan si Nanay Norma ng General Santos City, South Cotabato, Philippines. Naririnig ko lang yung General Santos City kapag lumalaban si Idol Money. Let's get ready to rumble! From the General Santos City, Philippines. Mga tipong... Ang sarap pakinggan, di ba? 8-time world champion. Doon ko lang napapakinggan yun. Hindi ko pa nararating eh. Kailan ko kayo marating yun. Anyway, maraming salamat po naman sa inyong lahat, mga kaibigan. Wala tayong oras. Paalam na po ang inyong linggo. At hanggang sa muling na pagsasama-sama po natin sa ating balado doon ng tagumpay sa kalusugan nationwide. Sangalan po ng ating mga kasamahan, ang mga punong abala. Si Kuya Boy po naman ang inyong lingkod. Lagi po namin sinasabi dito ng ating Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1. Rice Coffee Mix Herbal Coffee 25-in-1. Masarap na, healthy pa. Maraming salamat. Bye-bye. Ingat. God bless.
3: Si Tatay Mark, 40 years old, ng Nueva Ecija.
4: Si Mark po to, Nueva Ecija. Uminom na ako, Kuya Boy, ng rice coffee.
0: Apo, kumusta naman po yung pag-iinom po ninyo ng ating rice coffee?
4: Talagang, maganda yung ano niya, yung kinalabasan nung rice coffee. Dahil nung una, hindi ako nakatulog. Uminom na ako ng rice coffee, talagang may pagbabago na natulog. Matapos yung pag-dumi, nakakatulong siya dun sa pag-dumi natin. Talagang... nakakaginawa Kuya Boy.
3: Ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.
5: FM Radio, Favorite Music Radio. FM Radio.
6: Ang climate change ay ang abnormal na pagbabago ng panahon sa isang lugar na minsan nagdudulot ng pinsala. Batay sa mga pag-aaral ng PAGASA, ang Pilipinas ay nakakaranas ng mga negatibong epekto nito, lalong-lalo na sa sektor ng agrikultura. Mula 2013 hanggang 2022, aabot sa 98% ng produksyon na may kabuang halaga na 300 bilyong piso ang nasayang dala ng climate change. Kung magpapatuloy man ito, maaapektuhan hindi lamang ang sektor ng agrikultura, kundi pati ang mga nakakarami na umaasa rito. Pero ngayon, tayo na ay makapaghahanda at makakaalpas sa pamamagitan ng AMIA.
7: Ano ang AMIA? Ang Adaptation and Mitigation Initiative in Agriculture o AMIA ay isang programa ng DA na pangungunahan na harapin ang mga problemang dulot ng climate change, tulungan ang mga magsasaka at mangingisda na apektado nito, at mas mapatibay at mas sagana ang sektor ng agrikultura sa ating bansa. Sa AMIA, ang tugon ay nakaayon sa hamon. Isinusulong ang climate resilient agriculture para mapanatili ang seguridad sa pagkain at palakasin ang kakayahan ng mga magsasaka at mangingisda sa pamamagitan ng pagtatatag ng AMIA Approach Villages sa rehiyon. Ating kilalanin ang ilan sa kanila. Isa sa mga AMIA Association na naitatag sa rehiyon, partikular sa probinsya ng Leyte, ay ang Matinaw Farmers Association o MATFA na matatagpuan sa Barangay Matinaw, Burawin, Leyte. Panganib na dala ng climate change sa kanilang lugar ay tropical cyclone, landslide at soil erosion, na kung saan ang overall hazard index ng sa kahan ay nasa high vulnerability. Malaking tulong ang isang decision support tool na nabuo sa DA AMIA program, ang National Color-Coded Agricultural Guide Map. Ito ay nagbibigay ng gabay sa pagpili ng tamang pananim, datos sa klima, uri ng lupa, panganib sa kalamidad at angkop na agricultural commodity sa lugar. Maliban sa paggamit ng mga teknolohiya at pamamaraan sa pagsaka na akma sa klima, naging intervention din ng AMIA para sa mga magsasaka pa ng MATFA ang assorted vegetable seeds, sweet corn, weatherboard, farm tools and equipment, organic fertilizer, breeder gilts with feeds, drugs and biologics at animal housing na may perimeter fence at assembled biogas digester. Kaya, kilos na para sa masaganang bagong Pilipinas. Para sa iba pang impormasyon, sumangguni sa inyong city o municipal agriculture office o bisitahin ang AMIA website, amia.da.gov.ph. Isang paalala mula sa kagawaran ng agrikultura at ng himpilang ito.
5: This is FM Radio. FM Radio. Favorite music radio.
8: Somebody said when you play this song, all the girls will go loca.
9: Loca.
8: All the girls will go loca.
9: Loca.
8: All the girls will go loca.
9: Loca.
8: Somebody said when you play this song, all the girls will go loca.
9: Loca.
8: All the girls will go loca.

0: Wala silang masabi ng radio ang bet kapay sa malupet.
1: Barber at masahisa, sama mo pati artista. FM radio ang bet kasi
0: malupet ang lupet.
2: Ito na ang malupet na pinakikinggan. FM radio, the vibes.

0: Eh, wala silang masabi kung radio update ka pa sa malupit.
1: Sa Landers, talent ko, makakita ng sulit deals.
2: Ang programang ito ay inihahatid sa inyo ng Bada Studios Incorporated at PRTV Prime Media.
3: Mahaba ito ha. Ang dami nila eh. Ito ang programang laging una sa issue at balita. Kwentuhang kanto, lapagan ng komentaryo, masaya, banayad, walang bayad. Ito ang 4 alas kasama ang apat na news kupero, Michael Fahati, Alan Herman, Professor Guido David, at Secretary Ronald Liamas. Sila ang 4 alas. Kumakasa, rumaratsyada, bumibira, 4 alas. Tuwing Sabado ng hapon, dito lamang sa PRTV Prime Media at DZMM Radyo Patrol sa East 30.
4: Yon, hoy, ano yan? Ano nga rin? Ano nga rin?
5: What is that?
6: Yan ang pasalubong ko sa inyo.
4: From China?
6: Made in China yan.
4: Oh, wow. No wonder. You can actually buy that in China?
5: Yeah, yeah. I bought it. I went there for a media something.
4: Si Winnie. Nakasulat
5: nga. Made in China.
6: Made in China.
7: Si Winnie the Pooh. Kasama mo yung mga Chinador?
5: No. Nagkita kami pero parang ano eh. Nawala eh. Hindi ko alam.
7: Medyo weird yung regalo mo eh. Sa kasalukuyang panahon. Dahil alam mo ba kung ano mahilig sa Kwan?
5: Yeah.
7: Sa honey?
5: Ah.
4: Ano?
7: Mga bear.
4: Mga bear. So you can trap them with honey?
7: Oh.
4: Okay.
7: Tawag dyan, honey trap.
6: Parang narinig kayo recently.
7: Parang meron ba naisip pahiwatig eh.
4: Honey trap.
7: Ba't ganyan ka magpasalubong?
6: Hindi. Meron pa ako isa eh. Mas maliit eh.
4: Okay. Smaller honey trap. Kala ko dati ano yan, Winnie the F.U.
5: Yeah.
4: The food. Winnie the food.
5: The food.
7: He's starting. Alam ko kasi hindi lang si E.S. Recto yung target eh.
4: Ay! Sino daw?
7: Opo, hindi ko lang sasabihin.
4: Other officials. Eh,
7: dahil the very fact na tinarget sila, ibig sabihin, ang tingin may vulnerability. Kaya ibulong lang natin.
6: Jump back po ang ating studio ngayon.
4: Jump back.
6: Inamin-announce, pero mamaya, we promise you.
4: We promise you.
6: The surprise of your life.
4: The surprise of your life. Wow.
6: May matay kayo.
7: Michael, para ka ng PR magsasabi. Ito, surprise, surprise.
6: Hindi, binulog sa akin. Binulog sa akin kung paano.
4: Hindi na. Feel alluded to. Pakilala kayo.
7: Nahahawa.
6: Michael Fahati po ang inyong Ace of Hearts. Yan. Sa 4 hours. Makalala kayo, brother.
4: Hello po. Maganda nga po. Medyo masungit ang panahon ngayon. Kaya sana lahat ng ating mga kababayan ay nag-iingat. Alan Herman po, Ace of Diamonds. Majority of our viewers are in for a major, major surprise.
6: Yun ang PR.
4: So majority of our viewers, watch out, you are in for quite the ride. Ilan po?
8: Walang hint dun sa sinabi ni Alan Herman. Pero magandang hapon, mga alas, Ace of Clubs, sa Professor Guido David.
6: Yeah. Parang iba ang glow mo ngayon, Prof.
4: It's the hair, man. What's up?
6: Parang may kasama ka sa studio ngayon na talagang inspiration mo.
8: Si Winnie the Pooh, kasama ko.
4: Nagturo naman.
7: Oh, alam mo, pakulaya mo yung balbas mo, kamukha mo na si Alan Peter.
8: Pwede rin, Sek. Mas mapogi ba ako kung may kulay yung balbas?
7: Hindi, mas TNL ka. Mas tunay na lalaki ka.
6: Yeah.
8: So si Alan Peter, tunay na lalaki.
6: Huwag ka na! Check! Magpakilala ka!
7: Ronald!
6: Yeah, right.
7: Yeah. Ace of Spades! Yeah. Pero today, di ako mamamala.
6: Yes!
4: Behave!
7: Di naman behave.
6: Ano?
7: I'll be very gentle like a leaf.
6: Yeah!
7: Poison Ivy.
4: Gentle secretary.
8: Baka matapos yung guest natin.
7: Poison Ivy.
4: I don't think the words were ever spoken in the same sentence.
6: Kamusta kayo ha? Maulan ng hapon pero we're here. Isa't kalahati. Baka ma-extend pa, no? Be safe sa inyong mga tahanan, syempre, dahil nag-uulan, di ba?
8: Maulan talaga.
6: Yung mga sampay, yung mga ano nyo.
8: Ala, sambay ko.
6: Yung mga sampay.
8: Mga brief ko, baka hindi matuyo.
7: Parang sumasabay yung weather kay Alan.
6: Dahil?
4: Okay.
7: Malungkot siya dahil meron isang double chin.
6: Hindi ko na
8: ayaw talaga.
6: Hindi ka na lang.
9: Simulan na natin ang jokes.
8: Oh. Teka, may mga batiin mo na ako. Kayo, di ba? Wala ba kayo?
6: Sige.
7: Na-brief mo ba yan? Na-brief mo ba yan, Alan?
8: Hindi. Hindi na-brief. Batiin ko lang si Mrs. Cuchonco. So,
6: Mrs. Mo?
8: Nene, Mrs. Cuchonco.
9: Mrs. Cuchonco. Okay, Mrs. Cuchonco.
8: Mother ng isa sa mga viewers. Well, viewers din siya. Isa sa mga ating viewers. At meron din akong may nakuha akong text galing sa sa isang viewer natin. Gusto daw i-point out na nag-respond lang sila doon sa Herman Cut last. Ang sinasabi daw nila, ito na lang ito. So, ako wala akong kinikilingan. So, babasahin na natin. So, ang response daw is sa Section 10 daw ng COMELEC. Commission may direct that in provinces or municipalities, the election expenses chargeable to the commission be advanced by the province, city, or municipality. Subject to reimbursement.
9: So, yun daw yung reimbursement.
7: Subject to advance lang.
9: Subject, so, if it's in advance, sure, that's all right. But again, responding to the response.
8: Responding to
9: number one, not everything that is technically in the letter of the law may necessarily be deemed ethical. Diba? Again, optics comes into play. Secondly, it wasn't presented as an advance. It was presented as a donation.
6: Parang biglang
9: paliwanag. This is what happens
7: when the discourse becomes... One of the few times na nag-agree ako kay Alan. Utang na loob yun eh. Diba? Dapat yung COMELEC, kahit yung hint
6: yan
7: ng utang na loob, huwag silang magpakwan.
9: Yes, diba? So cannot be tinged. Cannot be tinged.
7: Kahit ina-advance nila, tapos correct, babayaran nila, utang pa rin yun. Ano utang? Utang? Utang na loob.
8: Yeah. Babasa ko yung pass-through.
6: Ako, pinabati ko naman ang ating friends from Canada. Meron tayong supporters fan base doon. Si Michael Dimaano, birthday niya ngayon, ha?
7: Happy birthday!
6: Saka si Jewel Dimaano. At ang sister-in-law ko, si Lisa Fahati. Birthday ng kapatid ko nung 7 kapatid. Si Bonggoy Fahati.
7: Matika, Ottawa yata yun.
6: Ottawa!
9: So wala akong katotohanan dun sa rumor na ang birthday party ay magaganap sa KTV. Dahil hindi po si Michael Fahati.
6: Liwanagin natin.
8: Hindi ba ikaw yun yung nasa balita?
6: Parang pinipilig mo pa talaga.
8: Nalito ako eh.
7: Papatihin ko na rin si Boy Camacho.
8: Boy Camacho.
7: Si Techi Camacho. 50 years wedding anniversary.
6: Wow! Ang tagal.
7: Sa panahon ngayon, legendary.
6: Correct.
7: 50 years. Eh, itong katabi ko, kakasal pa lang eh. Yan ang presidente ng RAM. Si Boy Camacho. Brother yan, ni former finance secretary Lito Camacho.
9: Lito Camacho.
7: One of the few billionaires. Publicly nilabas ang salin.
6: Talaga?
7: Hindi katulad ng iba dyan.
9: Ako nafo-fomo dahil lahat kayo bumate. So ako na rin, babatingin ko lahat ng Camacho katulad ko. Huh? Yan, yung aking...
6: Wow.
9: Yan lang.
7: Ba't may double chin?
6: Double chin. Jokes na!
7: Yan,
8: Ayaw talaga ang pakawala.
9: Lakas ang
8: ayaw
9: tawa dito sa studio. Nakainsulto ko.
6: Jokes na!
7: Kung neutral,
6: yan,
7: si Ambassador of Jesus Christ,
6: sabi nga niya,
7: Alan Peter Cayetano,
9: sabi nga niya,
7: sa Senado, neutral ba siya? Neutral.
6: Sisimula ka kagad.
7: Ano ang gear? Ano ang gear ng iba pa niyang kasama sa Senado?
8: Manual.
7: Si Pia, laging sumisegunda.
8: Second gear.
7: Simula pa lang, kinta na.
8: Si Ruben.
7: Laging reverse.
6: At trust ah.
7: Dagdag pa dyan. Laging systems lost.
6: Off script.
7: Hindi niya alam systems lost. Yung Pak Sili. Si Marcoleta.
9: Anong gear?
7: Naka-park. Happy birthday po. Happy birthday.
10: All of us who are neutral, that's the big question. At what line does it cross between?
6: Oh, yun na yun, yun na yun.
7: Ano ba lang kukulay ng balbas sa kabila?
6: Hingit ako, itim na itim yung balbas.
7: Yung bigote ko kasi hati.
6: Highlighter lang yun.
8: Systems loss.
6: Basta may tinta. Systems loss, hindi lang sa kuryente. Dapat ipatigil. Sa Senado na rin.
7: Ha? But bakit? Bakit?
6: Kasi yung ibang senador, binabayaran natin sila, pero hindi natin napapakinabangan.
11: Bakit hinayaan nyo ang mga distribution companies na singilin kaming taong bayan na hindi naman namin kasalanan, na tayo ay pinaparusahan yung isang consumer dahil ninakawan
6: siya? Systems loss yan.
7: Yun ang ibig sabihin ng systems loss.
6: Napayara kahit di nagamit.
7: Oo. Ba't saan ba kayo pinanganak?
6: Oy! Isang kwento.
7: Saan ba kayo nagamit?
6: Galit na naman.
7: Nakakit
6: na
7: ba?
6: Galit na naman. Galit na naman.
7: Nakapunta na ba kayo ng bar?
6: Are you a Christian Gomez?
7: Ha?
6: Easy.
8: Kala ko ba?
6: Everybody, calm down.
7: Papanatan nyo kami ng systems loss. Hindi pa naman kayo nakapakakit ng bundok.
6: Kalma, kalma.
8: Wala pang bar nagwala yan.
6: Wala. Alam nyo ba na ako sa rin na CBBNBA? Hindi ko alam eh.
7: Wala nang inatake. Kaya, effective. Confidential fund.
6: Alam nyo ba, nung araw na yon, wala ring volcano na nag-erupt.
7: Yes.
6: Kaya palagay ko, yung pondo ay ginamit sa pagtigil ng eruption ng vulkan.
8: Actually, nag-research ako kung kailan yung mga attacks ng...
6: Ito na naman.
8: Since napag-usapan yun, doon sa research, mostly mga 2017 to 2021.
6: Ang ano?
8: Mga attacks ng CBBNBA. Wala nangyari nung panahon ni... Yung si Sec, cabinet secretary, walang attacks.
9: You can see he's very interested in what you're saying.
8: Nasa Wikipedia. I-fact-check niya ako.
7: Off-record nga, napapirma ko yung kanilang bosin.
6: Yeah.
8: Nagkakalabasan na. Pero,
7: pumirma ng political settlement.
6: Yeah.
7: Kaso, reject ng mga kasama niya rito.
8: Inero nyo ba ng conflict funds? Hindi na. Okay. Kung naniwala kayo na si Alan Peter ay neutral, maniwala rin kayo na si Senator Aimee ay neutral.
6: Senator Aimee, neutral?
9: Natural.
8: Bakit? Natural pala.
6: Natural.
7: Problema nito. Pag-joke lang.
6: Babasahin.
8: Thank you.
6: Natural.
8: Bakit natural? Kung maniwala kayo na si Alan Peter ay natural, ay neutral. Natural yung hair color. Maniwala rin kayo na si Aimee ay
6: natural. Isa lang ang masasabi ko. Prof, ang baba ng reading ko.
8: Ay natural.
6: Ano yung punchline?
8: Ito yung punchline.
6: Okay, panoorin natin ang punchline.
12: Pinagbawal ba ng COA yung mga confidential expenses dahil peke o fictitious, gawa-gawa lang yung mga AR?
6: Yo, peke pala.
7: Meron pa siyang magandang sinabi doon eh. Hindi nasama roon.
6: Ito
8: na yun. Ano splice doon?
7: Sabi niya, pwede sinasabi na ito ay nagastos for personal
6: use.
7: Yeah. Mm. E di sabi ni Wamil,
6: nasa
7: circular ho kasi yun. Pag hindi nyo na-liquidate, ang
6: presumption
7: ginastos nyo for personal.
6: Naku, abangan ninyo yung German cut ko.
7: Yun yung problema sa mga hukom eh.
6: Yeah. Abangan ninyo yung German cut ko. Pero sabi ni Senator Aimee, ang dapat na accountable sa mga acknowledgement receipts ay disbursement officers. Sino yun? Sina Gina Acosta at Edward Fajardo. Hindi dapat si Vivi Sara kahit nakapirma siya.
8: Bakit?
6: Alam mo ba ito sa kasi fans lang daw sina Gina at Edward at humingi lang ng autograph. Paano naman ito?
12: Tinitingnan ko yung joint circular at maliwanag that the presumption for misappropriation arises against the accountable officer. Diba?
7: Yes,
12: against the accountable officer. Sino ang accountable officer? Maliwanag.
6: Maliwanag naman.
8: They're only fans.
9: Wow, Prof. Really? You went there, man?
6: This guy.
7: Sek. Titinda.
6: Nagbabaring. Okay, go.
7: Si Aimee pa rin na sa laman ng utak.
9: You're wondering why she shot it.
8: Hindi ko sabi, punchline.
9: Shot ko yung big glasses.
7: Nakapagdata. Bitin daw si Cheese.
6: Nabitin.
7: Pero may ibang senador ang may naramdaman din.
6: Ah, sino?
7: Si Bongri Villal. Lumabas na.
6: Yeah.
7: Okay. Si Jinggoy. Nagsosolo.
6: Solo.
7: Si Alan. Nananabik. Malapit na. At si Marcolet.
6: Ano?
7: Tigas pa rin.
12: Oo, ang liwanag sa definition ng joint circular. Mag yes or no ka lang. Kanina ka pa, inaaway mo ko lagi.
9: Inaaway.
6: Kaya mag-aaway simula.
9: Tigas. Inaaway ang witness. Di ba ang tanong? May kumalat pa nga eh. Di ba ang tanong? Nasa na si Bato dati?
6: Ano na?
9: Ngayon, ano na yung tanong?
6: Ano nga?
9: Ano na? Nasa na si Loren?
13: No, bakit paper audit lang kayo? Wala kayong physical? Parang bitin yung inyong pagsasagawa ng audit.
14: Before proceeding to round 2, Chair would like to make some interjections.
6: Ata, yung SOT. Yun yung SOT para sa bitin. Yung SOT joke niya. Ano?
9: Pati yung SOT manager namin ay nagpunta na rin sa Hong Kong.
6: Yeah. Charles de Gaulle. Charles de Gaulle. Si COA, Wamil daw ang nagbigay liwanag sa tunay na audit ng COA. May kanta raw nga sila ni Aimee sa Broadway musical na Miss Saigon.
9: Ano kanta?
6: Sun and Moon.
9: Oy, easy.
6: You are sunlight.
15: The time now on FMR. It's 1:47.
16: This time check is brought to you by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World-class quality.
17: ACS.
18: Ang kinis na niya.
19: In fairness, nag-glow up.
20: May

0: Polycotton, samansya, malupit, sa kamay mo, mabait. Pride Bar Blue, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
1: ACS. This is FM Radio.
2: FM Radio.
1: Favorite music radio.
3: Pero yung ano daw, apat sa Maleta Boys, bumaliktad na.
4: Oy, bumaliktad na?
3: Oh, hindi na daw sila Maleta Boys.
4: Oy, ano na sila?
3: Ano na? Hindi na Maleta, nagtumpake na sila.
5: Panika.
6: Ano ang nagpapalakas sa'yo? Ang makita sila masigla?
7: Sa alaga mo, balik lakas nila. Pero paano naman ang lakas mo?
8: Mag-ensure gold na rin. Tulong sa 2x improved lakas.
5: Kahit sabi niya, siya ay anak ng Diyos.
4: Saan na siya pupunta? Saan na siya pupunta?
3: Saan pupunta?
5: Mag-stop!
4: Stop!
5: Mag-stop! Over muna siya sa Amerika. Para sa kanyang
4: extradition. Stop! Stop na natin ito!
5: Stop! Kala ko, kakantahin na rin itong Guido yung stop!
4: Para sa inyo, stop!
5: Uy! Parang ganado ngayon si Dog Guido.
4: Sobrang ganado. Ganado rin kami dahil mainit ang aming studio. Punong-puno, jam-pack pati sa labas. At siyempre, kayo na rin hinihintay nyo. Majority of our viewers are waiting for our guests. Kaya patayin ka, kanas, magbabalikan! 4 Oralas!

0: kayo ay nanonood sa PRTV Manila, Channel 31. Marami pa tayo pag-uusapan.
1: Exactly.
0: Walang kakalas.
1: Oh, ito na.
0: Tuloy-tuloy lang ang usapang politika.
2: Kayo mga bumabanat sa China.
3: Kayo ang tunay na pro-China. Kaya nyo ba yung ganun logiko?
0: Times 4 na, real talk pa.
4: Mga tito jokes na ito mga to.
0: 4 alas sa PRTV Manila, Channel 31. Ang pinagkakatiwala ang pagbabalita at serbisyo publiko ng bawat Pilipino ay narito. DZMM Radyo Patrol sa East 30 sa PRTV Manila, Channel 31. Gising!
5: Ang inyong Mr. Gising in the morning.
6: With pleasure.
7: Energy, energy, energy! Ang hatid namin tuwing umaga. Kasama ang mga sisiksik ng 6 a.m. mo ng talakayan, balitaan at kwentuhan. Alvin L. Chico sa alas 6 at kasama si Doris Bigornia sa alas 7:30 Lunes hanggang Biyernes sa DZMM Radio Patrol sa East 30 at DZMM Tele Radio.
8: Nagseservisyo ninyo Corpus at Migs Bustos po. Nandiyan para ilapit po yung mga serbisyo ng mga opisyal ng gobyerno, ng mga ahensya ng gobyerno sa taong bayan.
9: Ang mga karaniwan po namin mga guests talaga, pag nagpapaunlak ng kanilang time and bibigyan ka nalang serbisyo DSWD, DOH. Siyempre kapag may mga calamities.
10: Itong calamity doon dahil nga po, sunod-sunod yung kalamidad sa ating bayan.
8: Nagbibigay po kami ng tulong sa inyo kasi yun naman po talaga yung objective ng programa, yung pong salitang nagseservisyo.
11: Para sa baring family ito, no? Tanong ko lang po, sir, may loan pa po ako sa Pag-ibig. Noong nagtatrabaho pa ako sa Manila, pwede po ba ako mag-loan?
8: Hindi yung servisyo na inaantay mo lang na bigyan ka ng ayuda.

0: Hindi sumagot.
1: So, hindi ka kulang sa yakap?
0: Hindi kulang sa yakap.
2: Hindi kulang. Oh, yakap ng mga kapatid ko.
0: Yeah!
2: Yakap ni Pangulo.
1: Yeah!
3: Meron ka ba ngayong special?
2: Ha?
3: Pero kang
1: sige, wala. Baka babalik sa iyan. Sexy ka.
2: Ayaw ma.
0: Bakit? Pwede namang special.
2: Ayaw mo na hiatus.
0: Hiatus. Wow naman.
2: Konting break.
1: Yeah. Oh, ano naman ang sobra ka? Sobra ka na. Oras sa trabaho o pasensya?
4: Sobra na.
1: Sobra sa'yo.
4: Sobra sa'yo.
2: Sobra sa akin, oras sa trabaho, sa pasensya. Both.
1: Both? Ba't ganun na mga Marcos? Sobrang pasensyoso. Napapansin ko lang.
2: Wala, dami naming pinagdaanan and mm-hmm. we're still here, we're still lucky enough to be doing what we're doing. So,
1: correct.
2: I guess, wala.
1: That's where it comes
2: sanay
1: from.
2: Sanay na.
1: Yeah. Mamaya, papalingan natin yan. Sige, Gito.
4: Sa more than 10,000 live viewers natin.
1: Wow! 10,000!
4: Saan ka napapakanta?
1: Yan.
4: Sa kotse, sa banyo, o sa karaoke?
1: Yan.
2: Karaoke.
1: Wow! Ano favorite song?
0: What's the go-to song?
2: Oh God.
4: go-to song.
0: What's the go-to song?
2: Wonderwall by Oasis.
4: Oh wow. Very nice.
0: CG, yeah, A minor yeah. And
3: Pag hawak mo yung mic sa karaoke, binibitawan mo ka.
2: Oo.
0: Hindi ka naman graduate na AIM. Ayaw yung mic.
3: Hindi si Topak Show. Pag nakahawak ng mic, hindi na binibitaw.
4: Sexiest.
3: Eh, wala naman sa tono.
1: Sana kantahin niya yung mic.
3: Lakas ng loob nun. Punong-puno kasi ng kanya eh.
2: Ikaw, anong go-to mo, Seth?
3: Self-esteem.
1: Kasi Seth?
2: Anong go-to
1: mo? All the girls.
3: Hindi.
1: She.
2: Yes.
1: That's her song. She may be the
0: Choo-choo-choo. 6 seconds.
2: At yan ang dahilan kung bakit may thought ka si Seth.
1: Yeah.
3: Yung sa she kasi, you get them all the time.
1: So sa lahat ng kinantahan ni Seth ng she, kayo yun.
4: Kayo yun.
1: Taran.
0: Bajo, ano ang hindi mo pa napupuntahan?
1: Yan.
0: West Philippine Sea o Pag-asa Island? Have you gone
2: there? I haven't.
1: So, yeah. Sabi niya sa chief of staff, i-arrange na natin.
4: I-arrange na.
1: I-arrange.
4: Kasama si Alan Herman.
0: Kailanagsusan natin.
1: Nagsunat.
3: Kanino sasama? Sa?
0: West.
3: Atin.
0: West Philippine Sea, Atin.
3: By the way, naaprubahan na sa Quezon City. Today.
2: Alin?
3: I-dedeklara. UNCLOS anniversary. Yung natin? July...
2: Kaya mo yan.
3: July 12.
1: Yeah.
3: Ay gagawin West Philippine Sea Day.
1: Yeah.
3: Sa Quezon City.
2: Dapat national yun.
3: Doon ako pumunta.
1: Yeah. Ayun
0: na soundbite.
3: Sinabi na. City, Zamboanga City, lahat na eh.
0: Kasi sinabi ng Pangulo yan, nung zona niya.
3: Buong bansa niya.
0: Di tayo pasisi.
1: Why do you think it should be national?
2: Because it's a national issue. I mean, it doesn't pertain to hindi lang man isang syudad, hindi lang man isang bayan. It's
0: absolutely.
2: I think every Filipino university, for the most part, every Filipino will tell you that we have to assert our rights.
1: Yes,
0: diba? We got that right.
2: Dapat ipaglaban natin ang ating karapatan sa West Philippine Sea.
0: And yet, 90%.
2: 90%
1: of the Filipinos.
2: 90%.
0: Yes, I agree.
1: Nasa survey naman ni Prof yun, talagang 90%.
0: And again, the president stressed it during his last sona.
3: Diba? Kaso binoboto pa rin natin yung mga China doon.
1: Yes.
0: Easy.
1: Zek, itong tanong para sa ito.
2: Relax lang.
3: Ano ang mas gusto mong panoorin?
1: Yan.
3: K-drama o Viva Max?
2: Ano yung Viva Max? Ngayon lang ako nakarinig doon.
0: Dito, ano yung Viva Max? Ano yun?
1: Dito.
3: Tanong nyo, kalino kayo tanong?
2: Ba't parang madami kang alam doon?
3: General manager ng PTB yun.
0: Viva Max.
1: Ano sagot?
0: Hindi ka.

0: Compliant po kami. Fully compliant.
1: Okay.
2: Pero pag-usapan ng dalawa, okay. Tatakot sa kanya. Ano ang hindi mo kayang tagalang pakinggan ng higit isang oras? Meow meow, bug, o Pokemon?
3: You know what? I hate cats.
2: You hate cats.
3: I hate cats.
4: Okay.
3: Sa kotse.
0: Very, very good.
5: Ganda, Sek.
1: Ito na. Sinang mas pihikan?
0: Ako dapat.
2: Ay, sorry. Alam na.
0: Nagkakaroon ng mga ano dito. Ano ang mas ayaw mo, Majo? Mag-ghosted o mag-gaslight?
3: Mag-gaslight.
0: Yeah.
3: Mag-gaslight. I think lahat naman tayo nag-ghosted at one point.
2: Yan.
0: Pero yung gaslighters, di ba?
3: Pati ako nag-ghost. Pero okay lang. Basta hindi mag-gaslight.
0: Yeah. Isa lang ang masasabi ko sa mga nag-gaslight. Lalo na sa ating mga kababayan.
2: Ano?
1: Hiyang naman kayo.
0: Yun ang masasabi ko.
2: Wala kayong mahugot, brother. Ha? Wala kayong mahugot. Ha?
4: Wala kayong mahugot, Sek.
0: Wow!
2: Ito na.
1: Piyar na piyar.
2: Sek.
1: Sino ang mas pihikan at mapanuri sakaling magkaroon ka ng girlfriend?
2: Yeah. Oy. Yes.
1: Si daddy o si mami?
2: Yeah.
1: Kanino ka humihingi ng approval?
2: Yes.
4: Approval.
2: Kanino sila dapat dumaan?
4: Oh.
3: Alam mo, Mommy, of course.
2: Yeah.
3: Kay First Lady. Alam mo, tatay ko sobrang chill. Sa daming...
0: Girlfriend?
2: No.
3: Hey, di ba ako tapos? Sa daming questionable na girlfriend ng mga kapatid ko.
2: Nakilala
3: sa aking mga magulang.
2: Yan.
3: Tatay ko sobrang chill lagi, pero nanay ko,
2: nako.
3: Maraming, she always has a lot to say.
0: Mga kapatid.
3: Let me be clear.
0: Full disclaimer.
4: Mga kapatid.
2: Susunod guest natin yung mga kapatid dito.
1: Okay si Majo, natutunan sa Congress, maraming fall guys.
2: Natutunan
4: sa PR.
2: Ito na last na at nananawagan kami sa publiko dahil narinig ko tuloy isang araw may sinabi ito eh. Ito yung tanong kasi. Sino?
3: Teka lang, ano narinig mo?
2: Pagkita ko sa tanong, sasabihin sa'yo. Sino ang secret crush mo ngayon?
0: Uy!
2: Artista?
0: Uy!
2: Politiko?
0: Uy!
2: O nasa privado?
0: Uy!
2: Crush lang naman, ha?
0: Crush lang naman, no?
3: Ano narinig mo?
4: Depende kung ano narinig mo.
2: Boy, abunda ito eh. No?
3: Ano narinig mo?
2: Ang sabi mo narinig ko parang, hanap mo ako. O may kilala ka ba? Parang gano'n, di ba? May sinabi ko sa isang reporter.
3: Ay, oo. Oh,
2: yeah. Nalala mo.
3: Wala. As of now, wala. I have too much work.
2: Pero sino nga? Ano, kung pipili ka, artista, politiko, o privado?
3: Why is it exclusive? Di ba, iisa lang ba yung crush?
2: All of that.
1: Mali yung tanong mo.
2: Sige. Ikaw.
1: Ayos ka ng tanong.
2: Sige, yun ang isip mo.
4: Ang buhay ito si Majo.
2: Yan po ang Ratatat. At sana nag-enjoy kayo. Let's pick up from where we left off.
0: Of course.
2: Yung mga tanong na yan.
0: Definitely.
2: Yung narinig nyo kanina, hindi yung sound effects ha. Ito ay
0: NDRMC.
3: Oo na nga.
6: Jolly Spaghetti Time!
7: Wow! More sauce!
2: Ulan, bagyo, mga ganyan.
3: Okay naman. I mean, lagi kami nakatutok, lalo na sa mga iba't ibang kong na binabahang kanilang mga distrito.
2: Mm-hmm.
3: So we have to make sure na lahat ng assistance na nangangailangan nila ay binibigay ng Kongreso. So yeah, I mean, you know, I hope everyone is staying safe amidst the rain and the flooding. Sana mag-ingat ang ating mga kababayan. Pero nakatutok lagi kami. Mm-hmm. Always.
2: Mm-hmm. Saan yung work? Tawag lang kayo sa mga ahensya natin. Siyempre guys, sa NDRMC, yan, sa DILG, at kung saan-saan pa. May hotline tayo, 911 na rin sa Pilipinas. If you have any help, dyan po tayo tumawa.
1: Asensya na, Madjo, no? Paano? Dami kasing interesado sa iyong personal life.
0: Yan.
3: Okay.
0: Yan. Easy.
1: Medyo naiiba kasi yung sitwasyon mo eh. Hindi ka lang majority floor leader.
3: Mm.
1: ikaw ay presidential son na bachelor.
2: Yun.
0: Yan, yan. Oh, oh.
2: Talaga yun. Ano dog with the bone.
1: Ano ba ang travail isang presidential son na bachelor?
2: Yan.
1: Na I'm sure, maraming gusto makipag-date sa'yo.
0: Yan.
2: I'm sure, ha? Certain, ha?
0: Parang naiingit si Sek, ha?
3: Sakto lang.
2: Gusto kayo sa'yo?
1: Gusto makipagkape.
3: Sakto lang.
0: Parang naiingit si Sek.
3: Sakto lang.
1: Ano bang hinahanap mo sa isang babae?
3: Ano sabi mo? Maraming gusto magkape.
1: Yeah, huwag kape.
3: Katulad yan sa kape na iniinom mo sa South Lounge sa Kongreso, di ba?
1: Sige. Ang dami kong sinigawan doon eh. Sa South Lounge. Ayun na lumapit sa table ko.
3: Sorry, what's the question?
1: Ayan. Ayun nga, sabi ko. Iba yung sitwasyon mo as a presidential son na bachelor. No?
3: Yeah.
1: Wala pang asawa, wala pang anak, etc. No? So naiiba yan eh.
3: Mm.
1: No? Anong hinahanap mo sa isang babae?
2: Wow!
0: Boom! Am I in the wrong show?
2: Yeah, sige nga, sige nga. Yeah, boyabunda to, man.
3: Huh? Akala ko, yeah, parang ano to.
2: Parang boyabunda eh.
3: May pagka-boyabunda. Oprah Winfrey, ano-ano.
0: I'm in the wrong show.
1: Marami naghihintay dyan.
2: Yeah, sige nga, sige nga.
0: Gawa na kayo ng checklist, mga mananood.
3: Isang tao na hindi kita nila sa akin ay presidential son.
2: Yeah. Kundi, sa'yo, mahalaga yun.
3: Kundi,
0: important, yeah.
3: Sandro.
0: Yun, very, very important.
3: Simple lang yun.
2: Mm-hmm.
3: And, so, you know, I don't really think about the fact that, you know, anak ako ng pangulo. I mean, of course, it's unavoidable, pero as much as possible, I enjoy living a normal life.
1: Mm. Yan ang hindi kayang i-PR.
2: Uh-oh.
1: Yung mga ganyang klaseng sagot.
0: Ika nga ni Karen Carpenter,
2: pinaringan
0: mo. For what I am. For simply being me.
2: Wow.
3: Nox.
0: Yan, don't love me for what
3: PR you are. PR talaga. PR talaga.
0: Yeah.
2: You got to love me.
0: Easy.
5: Ito kong may mga comments from our 11,000 live viewers. Babasahin ko. May lima tayong comments dito.
3: Here we go.
5: From Romel, kung daw ba ang nag-promote ng anti-fake news bill. From RB, thank you sa lahat ng tulong nyo sa Ilocos Norte. From Anita, sabi niya, hi Sandro, pogi mo. Okay, nagpa-fan.
2: Anita.
1: Bakit sa amin? Di mo sinasabi.
5: From Leslie, okay pala si Sandro, nakakatuwa. So matured and decent. And then from Volok, sabi, next senator tapos president.
3: Nako.
1: Nako, yun.
5: Ganyan ba?
3: No.
1: Parang PR magsigay.
2: Ikaw ang buoying sigyan.
0: First comment.
3: Alam mo, to tell you the truth, I didn't even want to be Majo. I never wanted to be Majo. You can ask any single congressman that was with me in the 19th Congress. Lahat na nagsabi sa akin, mag-Majo, I really did not.
5: Ayan.
3: I did not want it. So, dagdag trabaho yan eh.
1: What made you decide?
3: I think, sa aking isip, the latter part of the presidency, the last 3 years,
1: the second half
3: is kailangan talaga niya ng tulong, and I think it was
1: all hands on deck.
3: And I think it was my way of doing my part para makipagtulong sa pangulo and of course sa kongreso, just to make sure that the house was as stable as possible.
0: Absolutely.
3: Did I want it? Absolutely not.
2: Yeah.
0: Especially
2: there. Doon ako pupunta na. Yung kailangan ng tulong ng Pangulo. Di ba? Para presidential son ka, your majority leader. Anong kailangan bang tulong ng Pangulo naman sa mamamayan bukod sa mga politiko?
3: Oof. Well, I think, alam mo, nasa panahon tayo ngayon that we shouldn't be asking of the people. Mm-hmm. The people should be asking of us.
0: Yeah. Wow. If only.
3: And you know,
0: only, sana dumami balay mo.
3: Dumating tayo sa punto na we have, kailangan ipakita natin sa taong bayan na nagtatrabaho talaga tayo. Mm-hmm. It's not just the administration, that's Congress, that's the Senate. Katulad sa sinabi ni Sec, all hands on deck dapat. Mm-hmm. And you know, sa daming pinagdaanan natin ngayon, sa gera sa Middle East, you know, economic growth not being as high as it should be, hindi naman tayo sa taong bayan nakatingin.
0: Tama.
3: Hindi dapat sa pamahalaan ang nakatingin ang taong bayan.
2: Yan.
0: Wow, imagine. A public servant who actually says that it's the public servants who should do the serving.
2: Correct.
0: What a novel idea. Wow.
1: Sabi ng Pangulo kasi kailangan natin ng reset.
2: Yeah.
1: Mahalaga yun dahil unprecedented yung ating crisis.
3: I agree.
1: Sa pinang foreign intervention sa ating teritoryo, unprecedented yan.
2: Yeah.
1: Since World War II.
3: Hindi lang teritoryo, kundi madami silang...
1: Mismo sa loob.
3: Yep.
1: Unprecedented yung economic crisis natin.
3: Tama.
1: Because of both internal and external contradictions.
3: Yes.
1: No? Unprecedented yung corruption issues ngayon. Unprecedented yung state violence ng nakaraang gobyerno. Tens of thousands ang patay. And for the first time, an Asian.
2: Mm-hmm.
1: An Asian.
2: Oh,
1: only a Filipino was charged with crimes against humanity. So ano yung nakikita mo na dapat unprecedented response din ng ating gobyerno? Nasabi mo nga, yung gobyerno dapat nagbibigay o naglilingkod sa mamamayan.
0: Pero bago siguro sumagot,
2: binitin na.
0: Peter, abangan ninyo yung sagot niya sa pagpabalik ng
8: 4 Alas!
9: This time check is brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality.
10: ACS.
11: Ang kinis na niya.
12: In fairness, nag-glow up.
13: My body.

0: times papaya.
1: May papaya.
0: Na yasinimay.
1: Para sa puti power times two.
0: Times two.
1: Plus shea butter and tea tree oil.
2: Glow up by the power of
0: my
2: two.
0: Rose papaya. Pinisulit ang glow up.
1: Regular use helps. Results may vary.
3: White Rose Papaya. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world class quality.
4: ACS. This time check is brought to you by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world class quality.
5: ACS.
6: Taon-taon, halos 29 na bilyong piso ang halaga ng produksyong napipinsala at tuluyang nawawala sa sektor ng agrikultura kaugnay ng climate change o pagbabago ng klima at panahon. Palay ang may pinakamalaking pinsala sa mga pananim bunsod ng climate-related risks. Umaabot ito sa 40% ng kabuuang pagkalugi o katumbas ng 11.6 billion pesos.
7: May magagawa tayo para matulungan ang ating mga magsasaka na maiwasan ang pagkalugi dahil sa epekto ng climate change at magkaroon ng mas mataas na produksyon at kita. Magagawa natin ito sa pamamagitan ng pagsisigurado ng ating pamamahala sa bukid ay akma at tumutugon sa pabago-bagong klima at panahon. Ngunit, paano nga ba natin ito magagawa? Una, mahalagang matukoy natin ang tamang panahon ng pagtatanim, pag-aalaga at pag-ani. Ang DA, Climate Resilient Agriculture Office sa ilalim ng AMIA, ay mayroong tinatawag na typhoon risk information na kung saan nakamapa ang insidente ng mga mapaminsalang bagyo at iba pang weather systems kada buwan. Nakatutulong ang impormasyong ito para i-adjust ang ating planting calendar at matukoy ang tamang panahon ng pagtanim, pag-aalaga at pag-ani. Bukod sa typhoon risk information, mayroon ding drought risk information na maaaring gamitin para malaman ang mga lugar na kadalasang tinatamaan ng tagduyot o kakulangan sa tubig at kung kailan kadalasang tinatamaan ang mga ito. Sa impormasyong ito, makakapaghanda ang magsasaka laban sa epekto ng tagduyot katulad ng pag-a-adjust o pagbabago ng panahon ng pagtatanim, pag-aalaga at pag-ani ng palay, pag-shift o pagbabago ng mga pananim at paggamit ng tamang variety o uri ng palay. Katulad na lamang ng drought-tolerant at mga early maturing na varieties. Pangalawa, ang tinatawag na climate and weather-informed farming and fishing advisories. Ang mga abisong ito ay nagsisilbing gabay sa mga magsasaka at mangingisda sa pagpaplano ng paghahanda sa kanilang mga bukid, partikular na sa panahon ng pagtatanim at pag-aani. Naglalaman ang mga abisong ito ng mga weather forecasts mula sa PAGASA na may katumbas na farm advisories mula sa DA, gaya ng kung ano ang mga prioridad na pananim, akmang climate resilient agriculture practices base sa estado ng mga pananim at mga suporta na maaaring ma-access mula sa DA. Para sa ibang impormasyon, sumangguni sa inyong city o municipal agriculture office o bisitahin ang AMIA website amia.da.gov.ph.
6: Dahil sa tamang impormasyon tungkol sa klima at panahon at akmang climate resilient agriculture practices, mas magiging handa tayo sa epekto ng iba't ibang climate-related risks. Masisigurado natin na ang ating mga pamamaraan sa bukid ay akma at tumutugon sa banta ng pabago-bagong klima at panahon. Lamang ang may alam. Maagang abiso para sa iwas perwisyo. Isang paalala mula sa kagawaran ng agrikultura at ng himpilang ito.
8: You know, a godsend. And then, hindi nyo lang nakikita ang ginagawa niya sa behind the scenes, pero napakalaking tulong nandun siya.
9: Kaya siguro pa. Kaya siguro yung nahali trap. Siya yung linchpin.
8: Oh, madami na nga sa listahan. Nakita ko. Alam mo, nung lumabas.
9: Ano yung pangalan ni Herman?
8: Hindi ko na lang banggitin kung sino, pero alam mo nung lumabas yung pangalan ng mga senador, may nagbanggit sa akin sa group chat nila. May nag-text, "Bakit hindi ako sinama din?" May nagtatanong, "Bakit wala ako sa listahan?"
9: Baka ibang honey yung gusto nila.
10: Yeah.
9: Ibang honey. Nila.
10: Easy. Nabubuhay si Pablo. Easy.
8: No, but pero yeah.
9: Wala naman ako naisip pahiwatig sa tagig.
11: My work is easy because I use ClickUp. Here's how I keep track of all my tasks. I start by brain dumping everything I need to get done in a list view. Next, I set a priority and a due date to keep things on track. I create custom statuses to organize my progress exactly how I want. I like to add the action items field so AI can show me the next steps. I add my teammates as watchers so they're in the loop.
12: Immediately after, nag-file kayo ng bill addressing that. No? So is this what we can expect to see?
8: There maraming mga tax relief bills na binanggit ni Pangulo sa kanyang SONA, so we have to prioritize that. Yung systems loss, systems napakalaking loss. Bagay
12: yan. Sariling kuryente.
8: Yeah, sariling kuryente. Pero I think yung talagang bentang-benta nung SONA ay yung systems loss. Yes, so you really absolutely. have to work as quickly as possible para manigurado na maipasa na natin yan. I think nasa committee na ngayon. Mm. And it's going to be a lot of marami kang, I guess, mababangga sa private sector.
12: For sure, yes.
8: Marami magkakaroon ng pushback. So we have to find a dialogue with them. Pero kailangan talaga.
12: Alam na natin yun. Yeah. In fact,
9: pagkit mo kanina, Majo, yung dapat yung gobyerno mas maging heavy-handed. Mm. Baka hindi nila maunawaan kung
10: yun, sabihin
9: noon. No? Dahil ang dami kasi nagpa-fall sa cracks eh. Medyo galit na nga si Ombudsman eh. Meron mo, Sandigan Bayan Justice, binigyan ng bail, yung isang non-bailable offense. Meron kang apat na Marines na nag-rescind ng kanilang testimony. Diba? Tapos meron kang National Wage Board, binago ng Regional Trial Court. Yung minimum increase sa wages ng mga kwan. Naliit na nga, staggered pa, binawi pa. Eh, hindi pwedeng gawin ng RTC yun. So, parang ang kwan ng mga tao, what's happening? A lot of things are falling in the cracks.
8: Structural and systemic ang problema na yan.
12: Right, perfect.
8: And hindi naman yan exclusive sa administrasyon ng ito. Matagal na yan nangyayari. And without trying to get myself into trouble, I think pabayaan ko na lang ang judiciary and those involved para mag-komento.
9: Yes. Kami na lang magpapadisbar sa kanila.
12: Easy!
10: Napansin niyo ba, hindi tayo nag-gagap, hindi tayo nag-segment. Pero magpasok tayo ng segment.
12: Magpasok tayo ng segment.
10: At alamin natin ang pulso ng taong bayan sa The Survey Says!
5: Sino ang pinakapogi sa 4 alas?
13: The Survey Says!
14: Magkakaiba ng personalidad. Iba-iba pero...
15: So mga Alaskadors, Alaskadoras, unahin muna natin yung singkong sikat.
10: Yeah.
15: Pero anime to, dahil as usual, hindi nagiging singko. Ito yung mga search terms na sinesearch ng ating mga kababayan. So this is very organic, according to Google. So number 6 is Manuel Bonoan.
10: Uy, siyempre.
15: Number 5, Lauren Legarda.
12: Of the recent flight.
15: The flight. Number 4, Kibuloy extradition.
12: The U.S. has requested that it be sent there to be tried.
10: Kanina, stop daw eh. Stop over sa America.
15: Yeah. So number 3 naman, si Michael Poas. Impeachment.
12: Of course.
15: Connected to the impeachment.
12: Defense.
15: The defense.
9: Gusto ko talaga hairdo niya.
15: Tala na ito, no? And then number 2, si Senator Bato de la Rosa.
12: Because there was that rumor.
15: And number 1, not totally political, pero it's actually Enrique Razon. Dahil lumabas yung lista ng Forbes na siya na
12: first is the richest
15: trillionaire.
10: Trillionaire, yes.
15: Philippines.
12: Correct.
15: Of course, special mention lang natin dahil fanboying tayo ay yung Iyala versus Pegula.
12: So, siyempre.
15: It was very...
10: Congrats! Anong masasabi mo nga pala dahil... Hindi pa natapusin na. Sige tao. Ang naging usap-usapin, hindi balita na bad news.
12: Yes.
10: Isang nag-iisang good news is Alex Iyala.
8: Again, she's... Grabe talaga siya. I mean, she's amazing in everything she's doing, and she carries herself so well. She answers the questions so well.
9: Cool.
8: At saka ang pinakamalaking bagay para sa akin, lagi niya pinagmamalaki na Pinay siya.
12: Yeah.
8: Every tournament na kapag sa interview, lagi niya sinasabi or lagi niya pinagmamalaki na ang kanyang pagiging Filipina. So
12: yes.
8: You know, it's great.
12: Absolutely.
8: What she's doing, and you know, it's such an honor to be able to witness her success.
10: Yes. Oh, dream girl, dream girl.
8: And we wish her all the best.
9: Yeah.
8: And hope that she continues to keep on winning. She just won, I think, today.
10: Correct.
8: Yes. Oh. Yes, yes.
10: Have you personally met her, Majok?
8: No, I have not. But she, she lives in the same building as one of my best friends. Ang binanggit sa akin is that she's always practicing. She's always working out. She's always training.
15: I'm sure.
8: Sobrang disciplined talaga.
9: Yeah. Siya ba yung tipo ng babae na pwede mong yayahin magkape?
8: Nako.
10: Nako. Nako.
9: Kape lang eh.
8: I don't want to take away from
10: correct.
8: Wag natin dalhin dun. We just have to focus on her success.
10: And, tama naman.
8: Ang kanyang ginagawa ngayon, and everything that she's
10: bringing pride.
8: Yeah, bringing pride to the Philippines.
10: Totoong unity team, ika nga.
8: Easy. Parang Manny Pacquiao 2.0. Parang Manny Pacquiao 2.0.
10: Kaya lang wala pang goal si Pacquiao. Ano?
16: Pero hindi pa tapos si Prof.
10: Napansin nyo ba sa Pilipinas, ang mga sports heroes natin, mga sports heroes ginagawa ng mall?
16: Ano?
10: Tinan mo si Muhammad Ali, naging Ali Mall.
16: Ali Mall?
10: Oh, si Alex. Juan Iyala. Ayun.
16: Pero wala na kapag-tinig
8: ko. Grabe yung Tito Joe.
10: Tuloy na.
16: Sige na. Prof, tuloy
15: mo. Ano survey? May isa pang lumabas recently, yung Okta Research, about presidential preference.
10: Yeah.
15: Na kung ngayon sila boboto, sino yung pipili nila?
10: Wow, that was shocker.
15: This was a matchup na one-on-one.
10: Shocker.
15: And lumabas na, although, well, nangunguna si Vice President Sara Duterte, 43% versus kay Mayor Lenny Robredo, 34%.
10: That's a 9.
15: It's a 9 percentage points. Yes.
10: And margin of error is
15: 3%.
10: So that could potentially be 6, actually.
15: Could be 6. Pero ang napansin natin is yung pink dun sa political map, sa heat map, is predominantly nasa Luzon.
10: Of course.
15: And maybe parts of Visayas. Pero mostly Luzon, Metro Manila. And then Mindanao, of course, is green, some heat map, and then Visayas. But mostly central Visayas and eastern Visayas.
10: So essentially, this is a mayor, a lady who has not given any announcement, vehemently denies.
15: Yes, versus someone who has
10: vehemently denies any political aspirations.
9: Compared to someone na nag-iisang nag-proclaim,
10: essentially staying in her house and receiving visitors, and is 9 statistical points away, possibly 6, away from the front runner. So this is quite a...
9: Ibig sabihin, Doc, Guido, nung last year, na halos ang kanilang aura ay invincible.
10: Yeah.
9: Ngayon ay competitive na.
10: It's competitive. That's very competitive.
9: Medyo iba yan. No?
10: I'll go to war with that.
9: Yung packaging nila a year ago ay, we are unbeatable. No? Lahat, everybody fall in line sa likod namin. No.
10: Tsaka, well, si Sec na lang ang kakausapin ko dito dahil sa aming mga...
16: Pupos na ba si Sec?
10: Lep, para sa aming mga sanay sa ganyang mga numbers, which is not to say that you are not prof, of course, and you as well, Maki, but pag hindi pa tumatawid ng 50, malaking bagay yan eh. Yan yung talagang competitive yan. Mm. Kasi once tumawid yung isa sa 50, mga 60 and above, yan, that makes it a little bit harder. Mm. But if you're talking about 43 and 34... Laki pa ng undecided niyan.
15: Maraming undecided.
10: Di ba?
15: It could change, it could shift pa rin.
10: That's practically...
9: Kaya nung 2021, nung nag 60% yung papa ni Majo, alam mo, tapos na yung laban.
10: Tumawid na.
9: Yun yung...
10: Tumawid na.
16: Threshold.
15: Tumawid na.
9: Threshold. Yun yung hinahanap nitong mga ito na ERAP moment.
10: Yes.
9: Ano, dumating si ERAP sa isang moment na unbeatable na siya.
10: Correct.
9: Noong 1998.
10: Or Pinoy, for that matter.
9: Hindi na competitive.
10: No? Yes. So, that's I mean, we should be looking out for numbers like that and surveys like that.
15: Pero tanong ko kay Majo, kayo ba naniniwala kayo sa surveys?
16: Lalo na Okta.
8: Alam mo, it's funny that you say that, diba? Kasi... Kapag mataas sa survey ang inyong sinusuporta. Sinasabi mo, oh, totoo ito. Pero kapag mababa ang inyong mga inyong mata, hindi, fake. Kaya-kayaan, bayaran.
10: Yeah.
8: So, you know, it's...
9: Natumpok mo ba?
8: The numbers don't lie. And then you have to take it as it is. I always think surveys are, again, a snapshot of the sentiment of the people at any given time. But it's... I always take it as instructions as to what needs to be done.
10: Yes.
8: It's always, you know, a guideline as to what the priorities are.
9: Or strategies.
10: Tama yon.
8: Exactly.
10: Tama yon. And well done, survey, sir. We're qualifying that. Credible survey.
17: Credible.
9: Some surveys are more equal than others. No?
10: Yes, yes. Some survey it better.
17: In Congress, what surveys do you particularly are focused at in doing laws, in mga ganyang klase mga batas? Anong gusto mong malaman ba sa mga tanong sa Pilipinas sa tao sa surveys na ngayon?
8: Well, thankfully, nagpapasalamat kami na the numbers of Congress over the last few months medyo umaangat na. Under the leadership of Speaker Bojidi, nagpapasalamat kami sa kanya. And, you know, I think for us, trabaho lang. I mean, we just have to show that we are working. And at the end of the day, gut issues talaga lagi hinahanap ng tao.
10: Very true.
8: How can Congress help the Juan de la Cruz? You know, and it's... that's what we have to focus on, and that's why sa sona ni Pangulo, I dare to say, if I were to be a political analyst like Sekron, it's
10: please
8: the most
10: like Sekron.
8: It's I think the most populist sona that he's ever done.
18: Body pain? Use Salon Pass with direct penetration of ingredients.
8: Need relief, economic relief.
10: Yes, sir.
8: So dun talaga kami nakatutok.
10: Yes, sir.
17: Yan, ang sarap-sarap nun sa buhay natin. Oh, gusto mo na bang mag-Herman? Oh, sorry.
9: Yung isa kasing sitwasyon ngayon, na again, unprecedented. Nanalo yung unity team with numbers na unprecedented. Ito yung first time na ganyang kalaki yung nakuhang boto.
10: Absolutely.
9: No? Dito. Pero at the same time, ang bilis maghiwalay. Ang bilis mabiyak. No? Napaka-historic, napaka-unprecedented ng victory, pero napaka-unprecedented nung bilis na nag-away.
10: Mm-hmm.
9: Nung nangyayari yan, anong nararamdaman mo, Majo? No? Dahil marami ng panahon o pagkakataon na naipaliwanag ni Presidente yung kanyang
10: saloobin.
9: Yung kanyang saloobin dito sa nangyari. No? Pero hindi pa natatanong sa'yo kung ano yung, ano ba yung kwan mo nun, naramdaman mo nung nangyayari yan?
8: Ay, obviously nakakalungkot. Mm-hmm. Hindi lang dahil nagkahiwalay yung unity. Pero because of what came after that.
10: Mm-hmm.
8: And that's yung gulo sa politika.
10: Totoo.
8: Eh, lagi ko naman sinasabi, kapag may gulo sa politika, nababawasan ka ng oras para magtrabaho.
10: Yes.
8: And nakikita naman talaga natin yun. And it's sad, and nalulungkot talaga ako, pero...
9: You move on.
8: We have to do what we have to do. And alam mo, marami talagang... baka papagalitan ako.
10: If I say this.
8: Marami talagang, it was a part of me kind of saw it coming.
10: Actually.
8: Hindi dahil sa isang tao, kundi sa daming mga iba't ibang partido sa paligid na sa dami nilang it was a power struggle.
10: Yes.
8: And I will never forget. And this is the first time kinento ko to.
10: Wow.
8: And I don't know if the president's gonna get mad at me saying this. Andito na tayo. Andito na tayo.
10: Mr. President.
8: Nung nangangampanya ng aking tatay, tapos hinihingi niya ang suporta ng Malacañang, tinawagan kami. Pinapunta kami sa Malacañang. Pinahintay kami dyan. Mga dalawang oras kami nakahintay. Nakatambay lang dun. And then, nakaharap kami. I'm never gonna forget. Andun kami sa presidential guest house, pinasok. And at the time, there was still no official endorsement from Malacañang. And,
9: Bumabanat pa nga yung presidente.
8: Exactly. And, so we were supposed to meet the president at the time. But instead, hinarap kami sa tatlong tao. Hindi ko na lang babanggitin kung sino. But we were put in front of three people and they essentially, you know, asked ano plano mo, ano magagawa mo para sa amin, etc., etc. And then there was one person who's a sitting official now. Hindi ko na lang sasabihin, but that's a clue. He's a sitting official now. Sinabi niya kay Pangulo na sige, suportahan ka namin on the condition that kami yung mamimili ng ES, kami yung mamimili ng Speaker, kami mamimili ng Senate President, kami mamimili ng Secretary, basta marami silang hiningi. Marami silang hiningi.
9: I can imagine them saying
8: that. And then when we left the palace, tumingin yung tatay ko sa akin, alam mo, kulang na lang papatayin na nila ako. And then so that's you know, there was a lot at play. Mm-hmm. There was a lot at play, and there were many people who I guess were vying to take power away, I suppose.
9: Yes.
12: So PRTV at DJMM, you just got your new supercut of the day. Let 1,000 new supercuts come out of that.
8: I'm sorry, Mr. President.
9: Very existential.
8: Please don't get mad at me.
9: Diba, Madjo? Very existential yung battle ngayon. Diba? Very existential. Kaya mahalaga yung sinabi mo na from the start, ay hindi naman talaga solid yung unity. Na ideological, no? Dahil may iba-ibang interest at play.
8: I will let you pick. Ikaw yung political analyst. So papabayaan na lang kita.
12: Ay, nako. Ano?
15: Ito galing sa ano? Galing kay Jamie Foxx. Grabe, 12,000 ang live viewers. Sandro Peck. Sabi naman ni
8: si Sec Ronald yun.
15: Sabi naman
10: yung tanong mo kay Sec.
15: Sabi naman ni Nida, so humble Kong. And sabi ni Sedo, ang intellect ng sagot ni Sandro may on point at may sense.
12: Yeah.
15: From our live viewers yan.
9: Pinupan pa naman niya dun sa Pak Sili.
13: Walang putol, walang budol. Alan Herman sa Herman Cup. Herman Cup.
12: Nagkakapawisan na dito sa set. Mga alaskadora at alaskadora. Sino rito ang nag-reimburse na sa opisina? O naging class treasurer? O event organizer? O kahit inutusan lang bumili ng pagkain para sa barkada gamit ang perang iniabot sa'yo? Kung naranasan nyo na ito, alam nyo ang kasunod niyan.
10: Ano?
12: Never mo naman sigurong maririnig yung tanong na ninakaw mo ba yung pera?
10: Oo.
12: Siyempre, foul yun. Ang usual na tanong ay, may sukli pa ba?
10: Yan.
12: Nasaan ang liquidation?
10: Yan, pre.
12: Nasaan ang resibo?
10: Naman.
12: At wala naman ako offend doon. Bakit? Dahil alam nating lahat ang isang simpleng prinsipyo. Kapag hindi mo pera ang hawak mo, may obligasyon kang ipakita kung paano mo ito ginastos. Napakasimple.
10: Simple as that.
12: Pero napansin ko, maraming nalilito rito nitong nakaraang linggo. Paulit-ulit kong naririnig yung argumento na innocent until proven guilty. Tama naman. Isa yun sa pinakamahalagang prinsipyo ng batas. The burden of proof lies with the accuser, not the one who denies. And for Sec Ronald, I will even speak in Latin.
10: Latin.
12: Onus probandi. Ang ganda pakinggan. A burden of proof. Pero minsan, mas mahalaga ang tanong kesa sagot. Mm-hmm. Dahil bago mo malaman kung sinong may burden,
10: Doy,
12: kailangan mo munang malaman kung ano ang tanong.
10: Oh.
12: Halimbawa, pakinig kayo dito. Halimbawa, nawala ka ng 10,000 sa bahay. Tinuro mo ang driver mo at sinabing siya ang kumuha. Ikaw ang kumuha ng 10,000 ko. Sino ang may burden of proof? Siyempre, ikaw. Ikaw ang kailangan magpakita ng ebidensya. Pero balitan natin yung senaryo. Ikaw mismo ang nagbigay sa driver mo ng 10,000 pesos.
15: Inutusan mo siyang bumili ng cake at bulaklak para sa naliligawan mo. Nililigawan mo. Secret admirer operation. Pinapirma mo yung driver mo ng voucher. May witness. May records na tinanggap niya yung 10,000 pesos. Pagbalik niya, excited ka. Siyempre, hindi mo naman pwedeng tawagan yung nililigawan mo dahil secret admirer ka nga eh, di ba? So, tinanong mo yung driver mo. Patingin ang picture ng bulaklak at cake na binili mo. Walang picture. May sukli ba?
10: Meron.
15: Naubos lahat. Nasaan ang resibo?
10: Meron ba?
15: Wala.
10: Ha?
15: Anong bakery?
10: Saan nga?
15: Secret. Anong flower shop?
10: Ang ano?
15: Ayoko sabihin. Sino tumanggap?
10: Sino ba?
15: Basta. Bye. Tapos biglang sasabihin niya sa'yo, Hoy! The burden of proof. Ikaw ang magpatunay na ibinulsa ko yung pera. Tama ba yon? May sense ba yon? Balikan natin, kapag ang tanong ay kinuha mo ba yung pera, ang nag-aakusa ang may burden of proof. Pero kapag ang tanong ay saan mo ginastos yung perang tinanggap mo, at ang tanong ay bakit nagri-ring ang telepono ni Ronald Llamas, ang tumanggap ang may burden na mag-account. Hindi ito tungkol sa pag-akalang guilty ka. Hindi ito tungkol sa paglabag sa constitutional rights. Hindi ito tungkol sa pagbaliktad ng presumption of innocence. Ito ay tungkol sa accountability. Tandaan natin, hindi pare-pareho ang lahat ng burden. Ha? May burden to accuse.
10: Ano
15: may pa? Burden to defend.
10: Ano pa?
15: Pero meron din burden to account.
10: Oh.
15: Kaya kapag may nagsabing, hindi ninyo mapapatunayang ninakaw ang pera, prove it! Prove na ninakaw ang pera! Mali yung tanong. Dahil ang mas mahalagang tanong ay, kung maayos ginastos ang pera ng publiko, bakit walang may pakitang accounting? Kapag pera ng bayan ang hawak mo, hindi sapat ang malinis na konsyensya. Kailangan din malinis na accounting. Dahil sa demokrasya, ang tiwala ay hindi hinihingi.
10: Ano?
15: Ito ay nililiquidate.
10: Ang ganda ng background music mo, brother. Parang
15: soko. Parang natatakot.
10: Soko.
9: Parang kilala ko yung binabalik.
15: Sino?
8: Sino
15: si Eko? Explaining. The burden.
8: Burden of proof.
10: Scholarly.
15: I'm just trying to make myself more clever than I am.
10: Yeah. Look like.
15: Oh, kaya nga nariringan ng telepono sa gitna ng hermagat eh, di ba?
10: Yung Todd ganyan, yung Todd ganyan.
9: I mean, nagpadala ng ano, ano? Stars. Galing kay RJ, 599 pounds, sabi niya.
10: Pounds? 599 pounds? Baka kaklase ni Mia.
9: 599
10: pounds.
9: Hindi, sabi niya. Sabi niya, FYI, namimigay si Sandra ng financial assistance sa mga indigent students ng Ilocos Norte. Kahit hindi niya kadistrito. So, yun. Nagpapasalamat kaya nagpadala ng stars.
15: That had to be said because I don't think it's Majo's personality to be the one to say it himself.
9: Humble nga daw. So.
15: great job, sir. So yun lang. Anyway, so yun about my Herman Cat.
9: About your Herman
8: Cat. Nasa mandato lang naman yan.
9: Nasa mandato.
15: Kasi nakakainis eh, di ba? Sec, I'm sure nababasa mo sa feed mo yan, di ba? Yung burden of proof. Patunayan ninyo na winaldas yung pera. It's up to you. The burden is upon the accuser. Hindi eh. Meron ng burden of accountability. Even under the law, tinanggap mo eh. Tinanggap mo yung pera.
9: Pag hindi ka nag-liquidate, ang presumption doon ng COA, ginastos mo para sa personal use.
15: At hindi batas yan. Yan ay common sense.
9: Eh.
15: Yan ay common sense. Kahit yung tao sa may nagpipishball sa tabi-tabi, may intindihan yan.
9: Ibig sabihin, naghahanap ka ng common sense sa mga senador?
15: Parang gusto na yata mag namumula si Banjo. Namumula.
9: Tanong lang eh.
10: Diretso na natin.
15: Diretso na.
10: Bar the Gulas!
13: Tara na, mga mema! Heto na ang Bar the Gulan!
19: Bawal ang takot, dapat todo prangka!
15: 30 minutes Bar the Gulan. Hindi naman.
10: Yeah!
15: Ayun.
9: Na nabanggit natin kanina.
15: Yeah.
9: Ito yung one of the few times sa ating kasaysayan. One of the few times na nalilift yung spirits natin dun sa ating sordid day-to-day survival.
15: Tama.
9: yung may sumulpot na Alex Ayala.
17: Oh, diba? Good news.
12: Yan, the good news.
9: Napakagaling.
15: Uplifting.
9: Napaka-humble.
12: Tama.
9: Napaka-patriotic.
12: Tama.
9: Diba? Hindi lang kailangan ng PR. No? Hindi lang kailangan. Siya yun eh. Katauhan.
12: Tama.
9: No? Parang nangyari lang na napakagaling niya sa tennis.
17: Yes.
9: Pero ang lahat ng pinanggagalingan ng kanyang simbolo ay puso.
17: Yeah.
9: Diba? At yan yung panahon na one of those rare moments na everybody sa ating bansa, kahit walang alam sa tennis, no, ay nakaka-relate.
12: Tama.
9: To someone much bigger than us.
12: Yes.
9: Diba? Yan yun eh. Pero habang nangyayari yan, meron din nangyayari sa Senado. Meron din nangyayari. Meron kang isang senador na ang lakas ng loob na tawagin yung sarili na Ambassador of Jesus Christ, eh, nitong linggo, tinawag naman yung sarili na neutral. Sobra naman yun, boss. Sabi nga nung kapatid mo, sobra naman yan, te. Sobra naman yan, te. Huwag mo naman. Sobra naman pambubudol yan.
15: Gaslighting.
9: Tatawagin mo yung sarili mo na neutral.
17: Neutral.
9: Neutral. Tapos, yung isa naman. Eh, hindi alam kung ano yung liquidation. Hindi alam. Sabagay, yung vice president, iba yung pagkaunawa sa liquidation. Diba? Pero mayroon ka isang senador, very basic eh. Diba? Very basic. No? Daang-daang milyon, di mo na-liquidate. No? Tapos, sasabihin mo, anong pagkakamali? Diba? Paano ka umabot dyan? Paano ka

0: Di ba? Oh. Tapos eh...
1: Kalma, kalma, kalma.
0: Meron ka isang senador.
1: Oh, ano?
0: Pero mo.
2: Sino na naman?
0: Pero mo.
2: Sino na naman?
0: Tatanungin yung witness kung saan pinanganak.
3: Yeah.
0: Saan nag-aral.
3: Yeah, yeah, yeah.
0: Anong bundok ang nilakad. Nakapunta ba ng barn? Ang labo ng ikot. Ang labo ng ikot. Parang yung ikot niya nung nakaraang linggo.
3: Yeah, yeah.
0: No? Natatawagin niya pala yung sarili niya komunista.
3: Yeah, yeah.
0: Diba? Ang layo ng ikot eh. Kahit ako, with my limited intellect, no? Ang hirap habulin. Yeah. Diba? Tapos ang conclusion pa niya, kaya, walang atake yung NPA sa kanilang anibersaryo.
3: Yeah.
0: Anong kinalaman nun? No, anong kinalaman doon sa pinag-uusapan? Diba? Alam naman natin, hindi kayo ganong katalino. Diba?
3: Sige, sige, sige.
0: Alam naman.
3: Hindi ka
0: alam, alam naman natin, diba?
3: Boxing lang sa atin.
0: Diba? Alam naman natin na hindi kayo ganong katalino. Pero... No, nahihiya kami para sa inyo eh. Yeah. Diba? Konti namang self-awareness.
3: Yeah.
0: Ay, konti lang. Konti lang. No? Ganyan, mahiya naman kayo kay Alex Ayala.
3: Yeah.
0: Simbolo.
3: Yeah.
0: Kung ano yung mabuti sa atin.
3: Yeah.
0: Tapos, ang pinapakita nyo, puro mga kung ano-anong kawalang hiyaan. Diba? No? Sana man lang, mahiyaman lang kayo.
3: Yeah. Oy, yun.
0: Habang nangyayari yung ginagawa ni Alex Ayala, medyo magtimpi naman kayo ng konti. Diba?
4: Hiya naman kayo.
3: Yeah.
0: Diba? Huwag niyo naman tayong ipahiya.
3: Yeah.
0: No? Sumabay naman kayo.
3: Saan?
0: No? Sa pagiging...
5: uplifting of the Filipino.
0: Much better.
5: Yeah. Yes.
0: No? Than ourselves, di ba?
3: Yun yung yung
0: higher purpose,
3: yan.
0: Diba? Yan. Na yung isang bata kayang ipakita
3: yan.
0: Sa buong mundo. Tapos kayo, dito lang eh. Wala pa kayong maipakita na matino, di ba? Yun lang naman yung sinasabi natin. Hindi naman ganun kalaki yung hinihingi. Oo. Kaunti namang karangalan. Kaunti namang talino.
3: Yan.
0: Kaunti namang kahihiyan.
3: Yan.
0: No? Kaunti lang.
3: Hindi
0: nyo ba kayang ibigay yun? No? Eh, mahigit 20 na yung Ghost Projects sa Taguig.
3: Yan!
0: Hindi, amalus na. Walang kinalaki. Grabe, gano'n po kasi. No? Oh, bigyan mo muna so, di ba? Yan yung problema sa mga self-righteous. No.
3: Ding ding! Break time! Yeah. Ay, nako.
5: Ay, nako.
3: Meron ko sila may isan dito sa ano, ha? Sa...
5: Meron ko sa ako.
6: Why did I say yes to this?
5: Ito, Sek, sa list of attacks ng CPP, o 2005. Ang sunod, 2017.
0: Oo.
5: So, bakit ganon, wala nung ano, di ba? So, kinuha ba sa confidential funds yun? Hindi naman yan, di ba? No? 2017, tapos 2021, no? Di ba?
3: Pag naririnig ko yung mga stats na yun, alam mo lang yung, alam mo feeling ko?
5: Ano?
3: Napapaupo ako.
5: Oh,
3: at ang kasunod na segment ay ang upo ka lang!
5: Oh! Ayun!
7: Usapang pananaw at opinyon, ating upuan at patulan sa Upo at Patola. Sa Upo at Patola.
3: May nagpa-pass on the phone dito eh.
2: Wow!
3: Kukuha ko ng inspirasyon, ha? Kukuha ko sa inspirasyon sa binanggit ni Madjo kanina.
2: Oh.
3: Yung malapit daw sa puso ng taong bayan.
2: Siyempre.
3: Kaya pag-usapan natin sa ano ay ang serbisyo at sweldo.
2: Yan.
3: Dalawa lang muna ang nais kong puntuhin na pabigat sa mga Pilipino.
2: Ano?
3: Serbisyo at sweldo. Bakit ba sa taong bayan palagi ipinapasa ang pasakit sa ekonomiya? Ang negosyo ng mga bilyonaryo ang palaging may proteksyon sa gobyerno. Ang systems loss na hindi naman ginamit at napakinabangan ng Pilipino, binabayaran pa rin natin. Parang ilan lang sa ating mga politiko. Systems loss lang kayo kung magserbisyo.
2: Uy.
3: Sweldo itinaas ng bahagya, pero pinigilan pa rin ng mga negosyanteng gahaman.
0: Ay.
3: Barya lang ito at huwag sabihing lugi kayo. Sa bilyong kinita taon-taon, gusto nyo lang mas malaki pa ang kitain sa susunod na taon. Habang ang manggagawa, hindi na makahabol sa taas ng bilihin at taas ng bayarin. Hanggang saan ba ang ganit nyo? Darating ang panahon na aabutin kayo ng teknolohiya o ng pagkabalikhain ng Pilipino at di na kayo kakailanganin. Parang encyclopedia lang o Nokia na inakala na habang buhay sila. Babala ito sa mga kumpanya na pinipiga ang bulsa at pasensya ng bawat pamilya Pilipino. Hindi araw-araw ay Pasko. Babala rin ito sa mga politiko na magigising din ang mamamayan at hindi na kayo iboboto dahil ginagawa nyo lang negosyo ang serbisyo publiko.
1: Yo.
3: Yan po ang upot pa tola. Na-inspire ako sa sinabi mo kanina.
1: Yung
3: gut issues ang pinagtuunan ngayong sona ng iyong ama. Anong, ayan, yung particular yung sweldo, yung kuryente.
1: Opo.
3: So, anong aasahan talaga ng mga Pilipino? Ito ba yung binanggit niya sa sona ay may isa sa katuparan at may makakakita kami ng resulta?
2: Nasa Kongreso, nasa Kongreso at sa Senado na. I mean, yes. It's time for the legislative to work. The legislature
3: correct.
2: To work. May mga marching orders na si Pangulo. Binanggit niya, yan ang gusto niyang mangyari. Pero kailangan talaga ipasa lahat ng kanyang mga bilin bilang batas.
3: Mm-hmm.
2: Again, katulad sa sinabi ko kanina, we have to work double time talaga.
3: Mm-hmm.
1: And not expect the consumers to pick up the slack.
2: Correct.
1: Di ba?
2: Correct.
1: Tama
2: naman. Hindi naman talaga tama.
0: Based nga dyan. So, ito, hindi to position ni Majo. Nilinaw ko lang.
3: Yan nga, yun.
0: Qualified. Hindi na
4: kinakabahan naman dito.
1: Pag may disclaimer, masaka.
0: Hindi na kinakailangan mag-commento sa magot. Pero, batay dyan, yung zona na yan, napakahalaga nung usapin sa systems loss.
3: Yan.
0: Hindi mo ginagamit pero binabayaran mo.
3: Mm-hmm.
0: Tapos tayo ang pinakamataas ang presyo ng kuryente sa buong rehiyon.
3: Mm-hmm.
0: Paano papasok ang investors? Paano papasok ang Pax-Silica na isang game changer, di ba? Ang pakiusap ko lang sa ibang mga tao sa gobyerno, huwag na nilang kontrahin.
3: Uh-huh.
0: May mga nagsalita kasi sa mga nakaupo sa gobyerno, sa energy sector, na sinasabi, hindi daw sila nakonsulta. No? Ibig sabihin nung pag sinabi nila hindi sila nakonsulta, hindi sila masyadong sang-ayon.
3: Oh.
0: Ang pakiusap ko sa kanila, tumahimik na lang sila.
2: Tumahimik na lang.
0: Diba? Yun lang. Dahil nasa gobyerno ko eh.
1: Tama.
0: Diba? Tapos kokontrahin mo yung isang napakahalagang sinabi ng pinuno.
1: Correct.
0: Diba? Ikalawa, kaka-celebrate lang natin ang 10th anniversary ng historic arbitral award natin.
3: Mm-hmm.
0: Against sa pinakamalaking armed forces sa buong mundo.
3: Okay.
0: Bigger than the Americans.
3: Mm-hmm.
0: China. No? Kausap ko yung mga Vietnamese, bilib na bilib sa atin eh. Eh sila, kaaway nila ang China for 1,000 years eh. Pero bumilib sila sa atin sa tapang natin na magsampa ng kaso.
1: That's something.
0: Diba? So, kailangan din magkaisa yung ating bansa. Hindi pwedeng may section ka ng gobyerno na medyo malambot dun sa ating unclos.
3: Yeah. Yes.
0: Dapat lahat tayo solid. Dahil the president is the architect of our foreign policy. Pag sinabi ng presidente, not an inch. Lahat not an inch. Diba? At kung merong kokontra o magdadalawang isip, ang best na gawin niya, mag-resign na lang.
1: Yes.
0: Or tanggalin. No?
1: Agree. And
0: yun,
1: he reiterated it during his SONA.
0: Oh,
1: so medyo nabuhayan ako dun sa sinabi ni Majo kanina that maybe now's the time to put a little grit and a little
3: grit.
1: A little mustard and ketchup behind.
0: Can I ask salita heavy hand?
3: Ako, can I ask a question, Majo? Ito lang. Kasi kami, matatanda ng mga tito mo, di ba? Ito mga politiko natin, tinatawag na trapo, paulit-ulit na lang yung cycle ng politika. Ngayon, we see the likes of you, we see the likes of Vico, na parang new generation of politicians.
1: Leaders, young leaders.
3: Can we go peacefully? I mean, can we just give you the future? Ano nakikita mong future sa future ng politics natin na hindi na tayo ulit sa cycle na yan?
2: Paano ko to sasagutin? I would not be in public service and I would not be in politics if I did not believe that the Philippines is destined for greater things.
1: Wow.
2: And that we can always be doing better. And I again, nasa mga politiko na ipakita sa taong bayan that we should be doing better and we can be doing better.
3: Mm-hmm.
2: So to answer your question, I guess, you know, kapag bata ka pa or when you're younger, you still have that sense of idealism.
3: Idealism.
2: Optimism. And I think as much as possible, I dapat, you know, we should keep that going. And kita mo naman sa Kongreso ngayon, I mean, maraming, I think this is the youngest Congress ever.
1: Yes, absolutely.
2: This is the youngest Congress ever. And I see it to be an advantage na maraming mga mga I don't know, Gen Z ba? No.
1: Youthful dynamism.
2: Yeah, youthful dynamism, because that the sense of idealism is still there.
1: Yes.
2: And that belief that, you know, we can all collectively make a change. So I think that has to be instilled and that has to stay as one of the foundations of why we are in public service.
0: Good. About doing better.
3: Yeah.
0: In relation to sa sinasabi ni Alan tsaka ni Michael, ay isa sa priority bills ng inyong ama, ng ating presidente, ay yung anti-dynasty.
2: I knew you were gonna ask me this.
0: Medyo historic na itong Congress ay hindi lang pinakamabata. Mm. Ito rin yung Congress na pinakamaraming, in a way, directly or indirectly, related sa dynasties. No?
2: You think? Well, more so than before?
0: Well, at least itong past 4 years. No?
2: No, pero if you look at it collectively in the last 20 years. Well, ngayon, I'm asking us a question because I wasn't.
0: Yeah. Well, yung mga academic institution, yun ang sinasabi nila, like LaSalle, Ateneo, na ngayon daw pinakamarami in terms ng kuna studies nila.
2: Yes.
0: So diyan nangyayari itong napakahalagang usapin ng anti-dynasty bill. Ibig sabihin, hindi ganun kadali. Diba? Dahil tama, maraming maapektuhan eh.
2: Tama.
0: How do you navigate that? Na ito yung reality, ito yung maaaprubahan.

0: And if that's what they think is needed, then it has to be at least, well, it has to be passed and then at least discussed in great lengths. You know, again, to discuss the realities, di ba? I think maraming nagsasabi na ang version na ipinasa ng lower house ay sobrang watered down, di ba? And for me naman, lagi ko sinasabi na if you were to make a stricter version of the bill, hindi yan maipapasa sa Kongreso.
1: Yes, the reality.
0: And you know, it's one of those things, you're damned if you do, yes, you're damned if you
2: true,
0: don't.
2: True.
0: And I think what's important is na ipasa na ng Kongreso para to get the conversation started.
2: Absolutely.
0: And may bycam pa yun eh.
2: Yes.
0: Pero I mean, if you think about it, and you're in the position, di ba, na kung hindi namin ipinasa, sasabihin ni Sec Ronald Yamas, o tignan mo yung tignan mo yung Kongreso.
1: No, wala na naman.
0: Puro dynasty. Wala na naman. Yan ang dahilan kung bakit hindi ipinasa ng Kongreso.
3: Masama ugali nun.
0: Eh, kung ipinasa namin, sasabihin naman, sobrang water
3: sama
0: down.
3: Sama ugali nun di Yamas eh.
0: Sobrang water puro down compared to what we want. So, you know, if those are the options, ipasa na lang
2: ipasa
0: natin.
2: Na, and then, get and the then conversation
0: let,
2: started.
0: You know, that's the beauty of legislation.
2: Mm-hmm.
0: It evolves
2: it's
0: over
2: a living
0: time.
2: Thing.
0: It
4: can still be improved.
0: It's not static, exactly. Mm-hmm. And like I said, may bycam pa yan. Mm-hmm. I think what was important was that on the part of the lower house, may ipasa na natin. So there is progress.
2: Mm. Wow.
1: Can I have this question? Kasi ang dami na nagtetext sa
2: akin. I know, even me.
1: Ay nako, ito. Yung what? Yung nababother kami lahat na your family gets lambasted with words, with threats, with kung ano-ano. And you have this tita who also has that additional thing. Diba? Simple lang ang tanong ko. Ang tanong ko, hanggang kailan? Paano ba napunta doon? Hanggang kailan? At will you, in some place in time, say enough is enough?
4: Parang isang separate episode yan.
1: Yeah. Okay. Pero konti lang, sige.
0: Abangan!
1: Yeah!
4: Yeah.
1: Ito na tayo. Mag-touch na tayo. Okay. Dahil...
2: Siguro maraming nagulat sa inyo. I'm reading it in my comments that a lot of you are pleasantly surprised.
1: Yeah, that we have.
2: Majority tayo. House Leader Sandro Marcos is witty and kalog and brilliant. And that's a fact.
1: Eh
2: ngayon, mabubunda na tayo sa fact sheet.
1: Fact sheet.
2: And this is how we make these ladies very nervous.
1: Yes!
5: Fact sheet. Para sa bayan lang.
1: Mag-backsheet na tayo kasi ang episode na ito ay huwag makapal ang mukha. Una na ako, ang systems laws, hindi sa taong bayan dapat ipasa. Ang negosyo, may lugi at may kita. Kailanman, hindi kayo nalugi sa sobra-sobrang kita. Lumiit lang ang bahagya ng kita nyo. Huwag makapal ang mukha. Backsheet kayo!
2: Set!
1: Hey!
4: Inapropada ang kakaperanggot na dagdag na sahod. Na hinati pa.
1: Yeah.
4: Hey. Tapos pinigilan nyo pa. Hindi na negosyo ang pinoprotektahan nyo, kundi ang ganid nyo na ginawa ng bisyo. Huwag makapal ang muka.
1: Fasit kayo!
6: Hindi lang trabaho ang kailangan siguraduhin sa bawat Pilipino, kundi pagsigurado na hindi maapektuhan ang supply ng malinis na tubig at sapat na kuryente sa bawat tahanan ng ordinaryong mamamayan. Paksilikan nyo!
1: Huwag makapalang mukha! Paksilik kayo!
2: Tagulan na naman, nagbabahana naman ito ang panahon noong nakaraang taon na nabuking ang anomalya sa flood control projects. Ito dapat ang panahon na nahiya na dapat kayo! Huwag makapalang mukha! Paksilik kayo!
6: Mga Senator Judge, ni kayo abogado ng depensa o ng prosecution, huwag maging one-sided.
1: Huwag makapalang mukha! Paksin kayo!
2: Mga senador, senatrol, mga politikong tanggap na unggoy sila sa tingin ng China.
4: Parang sa akin ang galing yan.
2: Ang Pilipinong hindi pasisiin!
1: Yan!
2: Ang West Philippine Sea ay
1: atin ito! Huwag makapalang mukha! Paksin kayo!
4: Ngayon lang nangyari, nakaliwat ka na ng kaso ng mga senador.
2: Uy.
4: Selective justice daw ito? O na politika lang?
2: Yeah.
4: hindi guni-guni ang mga sinampang kaso. Bago pa nagsimula ang impeachment, ang dami nyo ng kaso.

0: Akala nyo lang na makakalusot kayo dahil nalasing na kayo sa kapangyarihan at impunity!
1: Huwag makapalay mukha! Pag-shield kayo!
2: Kaya kung walang kasalanan, huwag magtago. Kung walang tinatago, harapin at sagutin ang kaso sa korte sa mga korte. Ha? Okay, hindi sa social media. Mambabatas ka, ha? Kaya sumunod ka sa batas.
1: Huwag makapalay mukha! Pag-shield kayo!
3: Yan po ang pag-shield! Yo, and speaking of facts, we...
2: F-A-C-H-E-E-T.
3: We predicate our entire program, Majo, on the truth, katotohanan. So it would be our honor and privilege sa 4 alas kung pumirma po kayo sa panata.
2: Ikaw ba ay namamanata sa katotohanan?
0: Kailangan ng pedal.
4: Before we end, nakikipag-shoutout. Ang mga humihingi ng shoutout, ang mga young guns. So I want to greet all the young guns. And of course, ang core group, hindi ko na lang babanggitin kung sino mga yun, pero I want to give them a shout out. And then may nag-text sa akin, si Kong Aniela Tolentino, gusto daw mag-guest din. Parang nasayaan siya.
0: Kasama ko sa young guns dyan?
4: Ha? Of course, yeah.
0: Si Abante.
4: Ha?
3: Si Abante? Young ones.
5: Kasi kaya, magbigay ka na ng message sa ating mga
4: kababayan. Hindi young guns, young ones.
5: Young ones. Message sa ating mga kababayan bago tayo mag-extra sa kakapumirma.
4: Message sa kababayan, maraming salamat sa suporta. Thank you to everyone that tuned in. I hope you all know that the House is doing everything that it can to ensure that the priority bills of the President are passed expeditiously. And sisiguraduhin po namin na... papasa po kami ng mga batas na ramdam talaga ng taong bayan.
3: Yun, wow, yun. Just extemporaneous.
2: Yay!
5: Mga kababayan, maraming salamat sa pagsama sa amin sa isang kalahating dalawang oras. Nakatatlawat kalahating
0: dalawang
5: ng mga buluhang talakayan.
0: Yeah, sa bawat issue may iba't ibang angulo.
3: Sa bawat storya may iba't ibang kwento.
0: Himayin natin ang bawat sulok at bawat kanto.
3: Mula sa iba't ibang perspektibo,
0: Na madaling
4: maintindihan ng publiko.
1: Dito lamang sa 4 Alas!
5: We have something for you.
6: Santon Gold Coffee Mix.
7: Ako po si Maribeth Lancavite, sa Coffee Nurse. Ang sikreto ko sa pagiging active sa work ay ang Santon Gold Coffee Mix. Akatatlo hanggang apat na cups ako araw-araw. Maliban sa masarap siya, gustong gusto ko dahil may collagen at glutathione. Nakakabata pa!
6: Santon Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong mangustin, moringa, spirulina, garlic, plus collagen and glutathione. Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas at gaganda ka pa.
8: Ang kinis na niya.
9: In fairness, nag-glow up.

0: sa mantsa, malupit sa kamay mo, mabait. Pride Bar Blue, manufactured by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality.
1: ACS. The time now on FMR. It's 3:32.
2: This time check is brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality.
3: ACS.
4: Sino po sila?
5: Seni Arcejo.
4: Taga saan po, nanay?
5: Bigan Ilocosur po.
4: Nanay, kayo po ba ay umiinom na rin ang ating rice coffee?
5: Opo, kuya. Pati yung hipag ko, rice coffee mix din ang kape niya ngayon.
4: Yung pong pag-iinom po ninyo ng ating rice coffee, ano po yung mga naitulong sa inyo?
5: Mahimbing na pagtulog ko.
4: Wow.
5: Tapos yung mababang hemoglobin ko, normal na.
6: Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1 plus 1.
7: Ang kinis na niya.
8: In fairness, nag-glow up.

0: malupit na pinakikinggan. FM Radio, The Vibes.
1: Ang mga opinyon at pananaw ng mga host ng susunod na programa ay sa kanila lamang at hindi kumakatawan sa opinyon at pananaw ng himpilang ito. Ang mga opinyon at pananaw ng mga host ng susunod na programa ay sa kanila lamang at hindi kumakatawan sa opinyon at pananaw ng himpilang ito.

0: Yes, welcome back ka EVMC Cares, no? It's still Army and Partner Janara. Partner Janara, before kita nag-break, no? So we're still talking about tuberculosis. Mm-mm. And focus naman kita siguro ha, pulmonary tuberculosis, no? Kay amo man good it common talaga in anywhere mm-hmm. din ha Philippines or in anywhere gyapon ha worldwide. Ayan, so Doc Mas kami, no? Ka we talk about already anong TB, anong transmission, and ano an aton risk gyapon na people, group of people, pwede kita dok mag-proceed aning atuhan symptoms? And like, let's go first to the initial and then the late symptoms of tuberculosis.
1: Yeah, most commonly, ano, anaton tuberculosis, may dahiya ubo, more than 2 weeks. Mm-hmm. So, maiha na nga ubo. Tapos, ito iba, nagsusugpa hindugo. Mm-hmm. Tapos, may dara fever, nagna-night sweats, siniseringa, nagbabalas sa gabi. And then, ang iba naman, nanluluya, di warega na pagkaon, na siya yan nagiginasa.
0: Oh, so, ito dok na pagasan niya or weight loss na gisisering naton, tigdain niya na gumasa or hinahina it iya pagasa?
1: I think diri kita makasing kuntig da. Siguro kasi iba diri man napakonsulta dayon. So an iba kasi siguruhan iya TB load, maray na yaga na pagkaon so nagiginasa iya.
0: Yun.
2: So, how about doc it pagsukahan dugo? Like nga tanan po ba nga may TB na sukahan dugo or nga dana bahiya ha pag at late stage na?
1: An iba pag nagrabe na. Siguro pag nakusugnan pag ubo, is last off sa kuban iya lang, so nakakasugpa na yung dugo. Pero diri nga tanan nga may TB na sugpahin dugo.
2: Pero nga tanan po na ubo.
1: Yes, na ubo.
2: So common talaga ang pag ubo.
0: Yeah.
2: How about dok ka ibang nga types of TB aside pulmonary?
1: Ang pag simptomas naman han mga extra pulmonary TB depende kun hain nga organ iya na na affected, like kun haaton bones, siguro may dahiya bone pain. Depende lang kung hain hiya na affect ang organ.
2: Kung na brain dok?
1: Ito ba kasi sinising nato noon mga TB meningitis?
2: Opo, yeah. Okay.
0: So, ito na kung gusto ipakyan na kanina. So, kung different ba yun niyan TB meningitis or ano bang tawag ang TB and brain? So, TB meningitis nga talaga yan. Ayan. So, partner Janara, no, add to na mga symptoms na gin-mention ni Dr. Ramolon. So, kwani niya, quite alarming man good. Kay ito nga nina 2 weeks na pag-inubo, no? Makakakuan ka na, something is not right.
2: Oo, ang partner, no? Kasi nga niyong good haaton, pag may nakita ubo or may sipon or what, bagat papabayan lang natin, kayo mawawaran nala ito, di ba? As ito, common nga ginihimo.
0: Masita na, sige kay maupay nala ako, madrink lang on water, di ba?
2: Pero TV doc nga, nag-iinubo, may dabaplema or waray po?
1: May iba kasi may ada.
2: So, depende po gihapon.
1: Yes, depende case to case sa pasyente. May da nga iba waray hi ubo, nag-chest pain lang. All the while, pag chest x-ray, may ada hi TB.
0: Ayan.
1: Diri, paprihas ang simptomas kada pasyente. Pero mas commonly, ubo talaga hiya.
0: Pero inidok na symptoms natin gin-mention, bagat initial pala inihiya. May da kita late symptoms, doc? Aside from han imogen mention or amo la talaga ito ya.
1: Yeah, oh, amo tiyat mga commonly.
0: Ayan. So mga ka-cares, no, itong ubo na more than 2 weeks, no, dere to haro mamay. So kailangan kita magpa-screen gihap, no. If ever may dagihap ka mo dito yung barangay or community or household niyo na nag-positive, kailangan gihap, di ba, doc? Magpa-check up gihapon and ikasi yes, family member. So, diri la usaw or tanan good talaga.
1: Importante talaga, pag may daka-symptomas, may daabaton, magpa-consulta. Yes. Kasi early detection is maupayan iya pagtambal.
0: Yeah,
1: and maupayan outcome and treatment.
2: So, what will happen, doc, if papabayan la? Diba? Labi ng mga tagahiray, yung awaray kapas, kumadiha. Yes. Mga hospital or mga rural health units, mga facilities.
1: Sa rin ko pa man kasi, ang iba, ano ko na early pag-detect ang TB. So, diri pasugad ka grabe. Siguro, waray pera nagsugpa yung dugo, ubo-ubo lang. Pero more than 2 weeks na, naghihiranat. Ang iba naman, napakada, makikita x-ray, kavitari na nga yan, nagsusugpa na herandugo, magasa na yung duro. So, TB looking na talaga yan. Siguro, amoy niyan mga population nga, less an era or warihira makakatuan nga mga haraning health center or mga hospital sining pamaniyo kanina bangin ubu-ubula ini ma mawawara na la ini siguro asya siguro an mga ginaabat dibutan mga pasyente nga iba kay ano diri hiradayo na pa konsulta kasi ani ra inuna na siguro ubula ini diyan mawawara na lang hantid nag more than 2 weeks na adalagyap mas nagrabi pa
0: tapos diba no that's a time na mapakonsult na hira
2: okay pagrabi na
0: o di rin na nahihil yan so mga ka-cares no amatan mga late and initial initial and late symptoms na ginmention ni Doc Malone. So, kun if ever may da kami to ginabat, no, or mostly kun amo to nag-iabat, syempre mapakonsulta kita, no. So, bisan di rin man guda i-service medical center, may dagip kita mga rural health units, sa aton barangay health centers, no. So, para at least ma-early screening gihap ka mo mga ka-cares, no. Ayan, so, we already talked about symptoms, no, partner Janara. Let's go naman siguruhan aton pag-confirm, no, kung ini talaga na pasyente, based on symptoms, kung may din niya kaakibat liwat na mga laboratories o diagnostics para ma-confirm liwatan atong TB.
1: Mm-hmm. Yes. Ginaano natin pag-detect ang tuberculosis. Usually, ano, pag napa-hospital, syempre, kombinasyon hiyahin medical history and physical examination. And then, may dakita sinisaring sputum testing, like an atong gene expert. And we have also the rex sputum smear microscopy, like an TB culture. Pero TB culture kasi maiha inihiya nga resulta na abutin mga 4 to 6 weeks before magkaden result. So mas maupay ang gene expert kasi may dakita ha aton ha hospital. And then amay to chest x-ray. And then may sinisaring ang tuberculin skin test.
0: TST. TST.
1: Uh-huh.
0: Ano? Okay. Parang iba na ito. Yan. So, pero Doc, kung basic na chest x-ray, pwede na hiya?
1: Screening kasi ang chest x-ray. And aton primary diagnostic tool is the gene expert on a molecular testing. Tapos, pero ang gold standard is a TB culture. Pero, makuri kasi hiya, maihaan iya result.
2: Yeah, bali, ang gene expert, Doc, amitin hiya an gimpap, o an imo
1: an ikahaplema.
2: Oo, an imo plema.
1: Papakughad.
2: Oo.
0: Pero, mga to partner genera ba early morning, Doc, it collection, no? Or di rin na?
1: Within the day. Any time.
0: Parang before, I don't know if early morning ko noon collection.
1: Ano ito yan? And the rex sputum smear.
0: Ibaliwat ito yan, Doc?
1: Yan na, bago naman na natin ang gene expert.
2: So anytime, pwede na.
0: Kasi, ako na-remember before, dapat early morning.
1: Siguro na sa ring hera nga early morning kasi, pag early morning, mas damo pa ni mo play mga nagagawas.
0: Yeah, which is tama liwat, no? Kaya kung may dan niya ginabat na phlegm, so makokolek niya tapos maano niya. Kahit iba, masiring na laway la. It era na nakokolek. So, I don't know if nakakarawat niya pa laboratory.
1: Oh, nakakarawat naman niya pong kunwari na talaga niya. Anyway, makuha man ni gene expert, very sensitive man niya.
2: So, gene expert, the confirmatory test na niya, no need na para mag-x-ray. Once nag-positive, kumbaga,
1: yes, gene expert. Yes, pwede kihapon, diretso magpa-gene expert. Kung suspected talaga yan ang TB, diretso na gene expert. May iba naman for screening, an aton siya sa x-ray. So, pwede, ang mga, like, ang mga sinisenyo yung mga close contact, kabalay, gi-screen niyo, pa-chess x-ray, pwede gihapon. Once na-confirm, pa-chess x-ray may ada, pwede gihapon niyo ipa-gene expert.
2: So usually, x-ray and
1: screening
2: on screening and then and confirmatory talaga is a gene expert.
0: Ayan, so ito naman ang duha part of na may daman kita sa hospital. Ayan, so Doc, speaking of pulmonary TB, no, may daba kita ito stages or may daba ito kuha nitong TB, may like stage 1
2: severity
1: worry ako nasasakit ng stages pero kung severity anakon kanina gin sa ring like an iba mild lung symptoms like ubo lang, di ba, wala naman ubo. Pag di rin nagpakonsulta, maiha na, nasi-severe na hiya. So, amal sinisiguro nga sinisiring late stage.
0: Okay. So, pero pag once diagnosed, mas imalag kita pulmonary tuberculosis.
1: Yes. So, wala man sinisiring stage 1.
0: Oo, like
1: stage
0: cancer, no? Na may other stages. Ayan. So, ang mga ka-cares, no, if ever may kamo talaga ginabat, no, so aside from consultation and aton gihapon family medicine, ma-assist gyapayo or mahatagiyohin request para aton diagnostics, no, especially to na gene expert and also the chest x-ray. Mm-hmm. So ayo kamo kahulop, no, mga ka-cares, no, kay may da kita ito dito, ha, EVMC. Mm-hmm. Ato la good man ito, ha, outpatient department.
2: Yeah, so doc, may da nakita mga diagnostics, no. Mm-hmm. How about ang treatment po liwat, doc, once maka ma-confirm na nga may tuberculosis, ano pat atong mga available na mga treatment options?
1: So, an atong treatment for tuberculosis depende kung drug susceptible ya, tuberculosis, or drug resistant. Kung drug susceptible, meaning na-respond hiya han medisina nga first-line drugs, and kanan anti-TB, like an isoniazid, rifampicin, paracinamide, ethambutol. So, this is an first-line drug ginahatag natin good for 6 months. Kung sinisiring naman natin ng mga drug-resistant tuberculosis, mas maihaan pagtambalini. Kasi resistant hirahin 1 or 2 first-line drugs. Mm-hmm. Ang ginahatag natin ha first-line.
0: Mm-hmm.
1: So, mas maihaan niya pagtambal ng mas damo nga tabletas ang giniinom.
0: Mm-hmm. So, depende nga yung dok, no?
1: Yes.
0: Mm-hmm. Ito, may dato, kwanta ba itong tawag ito, dok? And 4-in-1?
1: 4. May ito yan. Quad-tab, no? Isoniazid, rifampicin, paracinamide, ethambutol. Mm-hmm. So, itatawag na kwanta.
0: Yeah, kwanta ba? Ito na ako na-remember. Yes. Dok, do we still have an injectable nga ni?
1: Waray na hirayan. Streptomycin ba ito, dok? Intanggal na nila streptomycin because of the adverse effect.
0: Ah.
1: Ear.
0: Mm-mm. Ah, so may every injection may nakakaabot din.
1: Bisan han ayan mga late an mga grabe nga tuberculosis. Mm-mm. Before gintatagan ni rahin streptomycin since same injectable gintanggal na niya an because of the side effect han streptomycin.
0: Ayan. Mm. So before kita, no, mga ka-cares, no, so that's it. Aside from han symptoms na aton gi-discuss, we went also to the treatment, no, hana. Pero i-elaborate nato later before kita ma-break ani kita and EVMC cares para mga pahinomdom.

0: Welcome back ka UVMC Cares, no? At sila Army and partner dyan natin, no? Ang naton ginistuan sila about tuberculosis. Yan, partner dyan natin, no? So, before kita nag-break, nag-discuss si Doc Molon on the symptoms, no? And as well as an aton magiging treatment. Ayan, so, mag-puan lang kita, Doc. Balik lang kita, Doc, kagamayhan aton treatment, no? Han ka ng tuberculosis, especially pulmonary, kaya mamat aton ginistoryahan. So, Doc, adto yan na quad tab na aton gisisiring na amatot initial na ginahatag, no, para aton mga pasyente.
1: Yes, amot yan mga first line drugs.
0: First line drugs. So ito ya, Doc, exclusive for 6 months.
1: Yeah, ang pag complete nga treatment is for 6 months.
0: For 6 months. Okay. So after, Doc, ito sa naka-cares, no, na-comply na niyan 6 months. Ano iyas next na bubuhatan?
1: Kung na-complete na niyan treatment, usually gimpapa otro namon an iya sputum testing. So pag negative, cured na iya.
0: Wow, nice, no? Mm.
2: Pero may daba chances, Doc, na tapos na iya 6 months nga treatment pero dire pa iya nag-negative. So ano po dat ginhimot?
0: Positive pa rin.
2: Positive pa rin.
1: Pag positive pa rin, gine-refer namon ha PMDT, ha programmatic management for treatment and mga drug resistant tuberculosis. Gine-evaluate.
0: Okay. Hi nito, Doc. Sana
1: palo.
0: Papalo. Okay.
2: Pero usually, Doc, naku-cure hiya after 6 months,
1: yes,
2: talaga.
1: So, basta everyday, everyday hiya mainom, diri hiya na stop.
0: Yes.
1: Kasi an kuan man ang pag inuman tuberculosis, kailangan hiya everyday asya nga gin mo monitor hiya. Na para an kung an maupay an iya pag an treatment, maupay an outcome an iya treatment.
2: So kun may damo miss bisan 1 day la po.
1: Oh, gin pa, kun may daya na miss, gin papakontinue la namon then ma-extend another day.
2: Ah, so good.
0: Kumbaga i-complete good talaga naman.
2: So hindi ka necessarily mabalik to zero.
1: To compensate.
0: Yeah.
2: Oh, basta padayon.
1: Oo.
0: Ato, Doc, na quad tab, does it mean now on 4 tablets na tanan or may dekita 4-in-1 na, na medication?
1: No, an ato niya na common is an 4-in-1.
0: So 4-in-1, unlike on before,
1: tablet,
0: no?
1: 4 na yung nga medicine.
0: Mm-mm.
1: So, dependili what, kung ano ka, an imo weight, kung ano ka, ano ito,
2: kabugat.
1: Kabugat, an imo weight. So, kung maburubugat, depende. Pera ka tabletas. May dito yung corresponding kung pera nga
2: so
1: tabletas.
2: So, may computation.
1: Yeah.
2: Oo. So,
1: kung mas magurugas sa guruguti nga an imo tablets nga inumon. So, kung mas maburubog at duruda mo nga tabletas. Depende on weight.
0: Okay.
2: So, mas madali na hiya kayo sa lakatab.
1: Yes.
2: Adanaan upat na.
1: That is good for 2 months and for nga medicine. And then, after 2 months, and isoniazid and rifampicin na lang in 1 tablet also for 4 months. So, ma-complete ni mo ang 6 months.
0: Ah, okay. So, definitely mabalik pa hera for consultation or gin-instrakan na ito yaran so agad?
1: Actually, may dakita monitoring every 2 weeks, every month. Kung di talaga niya kaya in every 2 weeks kasi na-travel pa. Gin-instruct namon to pagbalik, pag-follow up every month. So, monthly talaga hiya. Kay gin mo-monitor naman na niya weight.
0: Okay,
1: kung na-respond ba hiya ha medicine, tapos kung worry ba hiya adverse reaction, side effects nga gin-aabat.
2: So, Doc, ini po ng mga medicines, free po ini nga ginahatag hit hospital or bisan mga RH use po.
1: Yes, and medicine talaga is free. So, waray kita rason na diri kita mapatambal for tuberculosis because it's free.
0: Yeah.
2: Yes.
1: Free ha ang mga government hospital ngayon free ha aton mga health centers.
2: Yeah. So, ang commitment nala talaga, oh, yes, no? So, mga,
0: kumbaga, same pa madok, what a good reason?
1: What a reason? Magpa-konsulta para masabtan kung may adabay at tuberculosis.
0: Yeah. So, speaking of, nag-mention ka, Dokin, may dagyap ha mga barangays in na medicines. Paano ato mga ka-cares pwede makakuha in free medicine sa era mga tagsa-tagsa na mga barangays?
1: Kun ha nagpa-konsulta ka ha Eastern Visayas, depende kun hain ka nga lugar, so adharayo ka ha hospital, gine-refer naman ang pasyente ha era nearest nga ha era nga barangay. So kun example nagpa-konsulta ka ha Amon ha Eastern Visayas, tapos taga Santa Fe ka, taga Haro. So, gine-refer naman ang patient dito para mas maupay ang compliance ang pasyente. Mm-hmm. Para un-travel ba.
2: Di rin nahiram magkadikadi ano, yes, hospital na masirayo.
1: Kung available haamon, available giya pa health center.
0: Oh, that's a good thing, partner Janara, no? Kumbaga, di rin lang kita at may ada hospital, sugad, may da sugad ito for the TB medications, as well as an aton mga tagsa-tagsa na barangay.
2: Oh, so, mas accessible para sa era. Siguro, Dok, no, ang stigma la siguro, han TB, asya na dirihera kay mga kilala nera ng taga-barangay.
1: May kami mga sugad ito, mga patient na hangyo, Dok.
0: Naawod, hera.
1: Pwede din nila kami... ang stigma kasi. So, we want to avoid that stigma. Pero actually, patient's choice pa gihapon. Yes,
2: yun, may nakita mga awareness na gihapon, no? Nga it tuberculosis, it's curable. Yes. But it doesn't define yung once may da ka na TB, sugad ka na hiton, pwede ka pa hiton matreat. Ngayon, Doc, may dahil kita tinatawag na TB dots, no? Nakalimutan natin. So, ano po ba niya TB dots? And iya meaning, tapos may nakita mga accredited no ng mga facility nga TB dots.
1: Actually pag DOH accredited ka, usually ang mga health center and mga hospital na nagpa-accredit, pwede hira maging TB medicine provider and tuberculosis, like an Eastern Visayas accredited kita DOH, so we are a provider. So meaning ang provider, we treat ang mga patient nga may mga tuberculosis. So, ang sinisaring nga dots, ang directly observed treatment short course, amot yung sinisaring nga tutok gamutan. So, pag ang TB, ang pasyente nga may TB, nagpa-konsulta haamon, then ginpapa-enroll naman haamon TB dots clinic, meaning, imo-monitor ito hiya. Depende hat every 2 weeks, every month. So, every, nawan din ang patient makatoamon, ginmo-monitor naman ang iya. An iya respond, han iya medisina, an iya weight, kung waray ba ya side effects. Yun.
2: So good. So, course talaga yung dok, yeah, no, nga mag-enroll.
1: Course, pagkaya nagpa-enroll ka, uskwilahan.
2: Pero certificate mag-enroll ni dok.
0: Pero, waka ng mga positive line ni dok ang TB. Direo po dan family members, no?
1: Yes, mga positive, okay na pa-enroll.
0: So, iba natin screening siguro para han aton mga suspected na...
1: Ang mga suspected, once naging confirm nga TB, pwede gihapon ipa-enroll na TB dots.
2: Tutok gamutan talaga, Dok. So, ginmo-monitor talaga para ma-insure nga within that 6 months.
1: Gini-insure nga ma-inom talaga yung every day.
0: Yes, correct. And madakita ito na TB dots, speaking of, no, partner Shanara, ha, outpatient department. So, located in Niha ground floor.
1: Yeah, sa outpatient building, ground floor, may public health unit.
0: Sapitla. Neighbor. Ayan. So, inidok, may din na question sa ipapakyana, no, kay may din nga din nasiring na kung maya dadaw ko, no, ito sa na family member TB, namamana ko, no. Ito, ano, like, ang mga anak or mga bugto. So, di rin niya namamana?
1: Ang TB, di rin niya namamana. So, di rin niya hereditary. Siguro, nasisiring niya nga namamana kay within the family. They're living within the same house. May close contact hera, pero mayroon nagkikita. So, pag siguro, ang usang family member may ada TB, di rin man daw niya nagpapakonsulta. So, may damaihan ng ubo. And then, pag-uubo niya, pag-ayakan niya, syempre, di ba, ang TB na tala-transmit ha air. So, na-inhale di what, han mga family members. So, na-infect ka rin nga tanan, namana na nira. Ama siguro ang era misconception nga namamana.
2: Pero di rin hereditary in pero the sense na ada imo DNA was the imo parents. So, God. So, how about, Doc, may dagihapon paniniwala na yakan nga it mga naapektuhan lako ng TB is mga smokers.
1: Yes. Bisan hinuman, pwede magkaadahin tuberculosis because it is in the air or hangin. Pero nakakasing siguro hira nga mga smokers nagkakaadahin TB kasi ini nga mga smokers, mas less an era immune system. So, syempre, ang cigarette smoking, nakakadamage siya natong lungs. So, mas easily accessible pag sakubhan TB bacteria iya baga. So, amang sinisiling ang smoker, madali matapnan ng TB.
2: Ayan, so, therefore, do not smoke.
0: Yes.
1: Avoid smoking.
2: Avoid smoking.
0: Pati drinking, gihapon lang.
2: Moderate lang siguro.
0: Slight lang. Ayan, so, itong kwan ko no, Dok, itong TB ko no, na kumbaga, nakikita na doko no ha mga group of people na ada doko no ha mga slums or mga digit-digitit balay. Amo ba ito at aton, ano din hiha, Philippines?
1: Wa rin ang sinisiring weather. Poor, ito ang sinisiring ang mga kuantas may kaya. Bisan hin o, pwede magkadang TB. Basta ang imuging kadtuan nga lugar, may ada, may da, active TB. Ano sa nga nga tao, tapos permi ka mo nagkikita, siguro may ada contribution and pagiging poverty. Kasi they live in a crowded place. They live in a crowded place, permi hera nagkikita, tapos diri nagpapakonsulta, harayo ani accessibility han health center o hospital. So, amugya po na nira misconception nga para lahiya ha mga suga dito mga siguro type of people.
2: O, oh, living conditions niya po nera. No? As yakan nga ni Doc kanina, top 3 ko no it Philippines. Tapos ano, 1 and 2 mga Southeast Asian countries.
0: Yeah. Kakaiba may na naka-top 3.
2: Oo. Oh, oh. Pwede diri yung maupay nga ka-top.
0: Yeah. Diri yung nakaka-proud.
2: Oh, oh. Sige, Doc. May nagihapon kasi gap, Doc, na mga beliefs or bagat mga paniniwala gihapon nga. Once ongoing team treatment, pero once na kami adakanahan or like naging improve na imo symptoms, like kore ka ng mga sintomas, pwede na mag-stop. I-clarify po ini naton, Doc.
1: Yeah, so ika-clarify ko nga pag once nag-start ka han pag-inom han tuberculosis, diri hiya dapat i-stop. Kasi an tuberculosis is 6 months. So ang usa nga pasyente was nag-iinom na yan medisina, mga 2 weeks or 1 month, maupay na tiya pamati. So, siguro na i-stop hera kay tungodhan mga dagko kasi ito hiya nga mga medisina. So, usa ito hiya nga nag-i-stop hera. Pero, kailangan kasi i-complete an aton treatment. Kay ang bacteria, diri pa dayon hiya na mamatay. It stays pa aton lawas. Kasi, designed and medicine for 6 months. Naupay lang naton symptoms pero ang bacteria aadap pa. Although naibanan hiya kay once nag-ininom ano sa nga pasyente in more than 2 weeks less infectious na hiya nga diri na nakakahawa.
2: After 2 weeks, Doc?
1: Yes,
0: maupay, after
2: 2 weeks. So paan? Actually, maupay ngayon ito pa lang a part nga nahikitan naton nga nag-improve kumbaga ang symptoms mo pa nahiya pero dire kita maging complacent kay may dalagi hapon
1: kay may dapat ito hiya gidaan mga slow growing nga mga bacteria na basilod ang iba nangangaturog la to gin stop kasi mo pa na kasi nira pamati so ay pwede na siguro ini nga 3 months 4 months pero pwede kasi ha bumalik
2: which is gin-emphasize ito Doc no han mga healthcare workers natin ha TB dots na dapat complete talaga kay course kasi di ba
1: course yeah.
2: So dapat within 6 I mean makomplete talaga itong hiya nga 6 months para negative talaga
1: mamatay talaga itong nga bacteria.
0: Tama no kay kun mag kwan la kit after 2 weeks na okay ka na wala magbabalik-balik ka na.
2: Oo, sayang ani mo 2 weeks di ba mapagtinumar
1: mabalik ka ha.
2: Back from the start.
0: Ayan. Thank you so much, Doc. No, so before kita mag-proceed, no, partner Janara, at atan iba na questions, mabalik ang EVMC Cares, katiman mga painumdum.
3: Are you in need of quality healthcare services that you can trust? There's RTR Hospital, your trusted partner in health and wellness. We are a DOH classified level 2 tertiary hospital, credited and affiliated with PhilHealth and private insurances, ensuring accessible and comprehensive care for everyone in the community. We provide outpatient services including dental care, minor surgeries and expert consultations. For inpatient care, we have private rooms, executive suites, suite rooms, semi-private accommodations, or even ward charity rooms. Clinical services includes OB-GYN, medical surgery, pediatrics, D&T ophthalmology, and family medicine. RTR Hospital also offers specialty services such as a state-of-the-art recovery room, delivery room, advanced operating room, a neonatal intensive care unit, emergency pharmacy and dialysis units. Laboratory services includes histopathology, blood chemistry, hematology, clinical microscopy, bacteriology, and serology. Our advanced radiology services offers X-ray, ultrasound, 2D echo, and CT scan. Exciting news! We now offer new services from laparoscopy and endoscopy to colposcopy, mammography, hysteroscopy, and oncologic services. We also provide ambulance services for safe and efficient transportation. Located at Kalanipawan Road in Tacloban City. RTR Hospital, your trusted partner in health and wellness. In health and wellness.
4: Santhon Gold Coffee Mix.
5: Ako po si James, isang office manager. Ang dami ko nang natikman na kape, pero kakaiba talaga ang dating sa akin ng Santhon Gold Coffee Mix. Ang tamis, tapang, at aroma ay talagang napakaswabe. At ang kagandahan sa Santhon Gold Coffee Mix sa aking kalusugan dahil ito'y may mangosteen, moringa, spirulina, garlic, collagen, at glutathione. Sulit talaga sa bawat higop ng Santhon Gold Coffee Mix.
4: Santhon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa. Mabili sa mga butika.
6: Mga sangkay, nagpapahibaro na liwat ang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center Tacloban Branch. Ngahirayan magdudumarahan libre nga check-up, tigam niya mga petsa, Agusto 10 nga na Agusto 17, alas 8 agad tugtog alas 4:30 itong klub. Iyod kakaugod ni Dr. Carlito Balag. Agdagmit ka inin first come and first serve basis. Permigod hinumduming nga health is wealth, ngan prevention is better than cure. Libre nga check-up ang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center Tacloban Branch. Ngayon ay bumutang sa Avenida Veteranos ng mga dalang siyudad ng Tacloban.
7: Ang kinis na niya.
8: In fairness, nag-glow up.
9: May

0: But ano sa nga lugar may ada good ventilation.
1: Yes. Mm-hmm.
0: Para ang hangin sa kugawas. Para kung may daman hangin nga may ada bacteria, makakagawas siya, makakasunod ang fresh nga hangin. Tapos, ang mga bata naman siguro mag-BCG vaccine.
2: Mm-hmm.
0: And then, avoidin mga close contact or prolonged contact with mga pasyente nga untreated tuberculosis.
2: Mm-hmm. Mm-hmm. So, Doc, ini po nga BCG vaccine, kadak ano partner ginhatagiyahan baby pa kita.
0: Yes.
2: Oh, pero, does it ensure 100% nga pagdako natin din na kita magkaka-TB?
0: Oh, ini nga BCG vaccine is usually given ha mga infants at birth. Ginhatagiyah. To protect the children hit mga severe types of tuberculosis like TB meningitis and mga disseminated TB. Ha mga adult naman, less it iya benefit na makukuha niya han BCG kasi wari pa kita vaccine for adults, for adult TB, adult pulmonary TB. So, amo na lat aton kun once may dakita simptomas, magpapakonsulta dayon. Para hiya matagaanhin diagnostic test, makita kung may TB.
1: Tama.
2: So, primarily, para talaga hiya maprotektahan ng bata pa kita.
0: Yes.
2: Ano, kay syempre, at risk kita kay baby pa man good. Pero, may talaga hapon chance kung baga magkamiadahan TB pag adult nato.
0: Na, yes.
2: Pero, may daman kita mga available, no, na partner ng mga treatment options. Yes. Nga libre pagoda aton mga TB dots.
1: Yes, kumbaga, igahatag talaga na tanan. Itong government, para matreat in hiya na TB.
2: Oo. So, itanggalon ta na ang stigma, no, about it, tuberculosis. Kaya hiya nga TB, sakit inihiya nga, pwede hiya ma-cure. Kumbaga, may din na kita mga tambal para hinin. Ngayon, libre pa good, no? Basta consistent light pagtumar every day for 6 months.
1: Yeah, yan mga ka-cares, no? So, amoton talaga ang main gihapon na message ni Dr. Molon para aton, no? So, once nga ni may da mga symptoms, although we do not know na TB talaga ya, at least mapacheck up kita, magpakonsulta kita para at least early gihapon and screening. And then, anaton mga kids, no? So, not kids, ang mga infants, ang mga newborns naton, of kailangan talaga niyo i-comply na mga BCG naton mga babies, no? Kay para at least magiging protection gapito nera. Ayan, Doc. After your message, Doc, bangin may da ka gusto i-shout out?
0: Shout out mga taga-family medicine.
1: Hi.
0: Nga nagkikita. Yun.
1: Okay. So, hi, Department of Family Medicine. Headed by Dr. Esquivel.
2: Yes. And of course, and atong TB dot sa
1: patient.
2: Oo, Ma'am Glyza. Ma'am Glyza, ada nga permanent every day nga.
1: Hello,
2: Glyza. Nagkataghan mga medicines natin, no?
1: Ayan. So that's it, no? Damo na salamat, Dr. Genevieve Malon, para imo pag-share and insights, no, about tuberculosis. And of course, this is not definitely not your last nabihing guest, ha, Amon. And we welcome you back at EVMC Cares. Ayan, Parto Genara?
2: Yeah, so thank you so much, Doc, no? So, natin po TV Dots, or natin, TV Dots po ha, EVMC is open every
0: Amon TB dot sa located ha outpatient building ha ground floor ha may sapit it PHU.
2: Yes.
0: We are open Mondays to Fridays except holidays Saturday Sunday from 8 a.m. to 5 p.m.
2: Yes. So thank you very much po, Doc.
0: Thank
2: no?
0: you.
2: So yan, so daman ato na learn no about tuberculosis. Kung paano hiya ma-prevent, ano ba't mga signs and symptoms, and of course, ada po gihapon ng aton proper cough etiquette gihapon, yun, damula, no?
1: Yeah.
2: So, damon aton na-learn today, no? Of course, we would like to thank po at aton mga, and aton EVMC Care Score Team, nga, without them, di rin po iniposible nga aton programa, no? And aton head po, han Eastern Visayas Medical Center, our Medical Center Chief, Dr. Joseph Michael Haro, our Chief of Medical Professional Staff, Dr. Jenilyn Desigues, the Head of Public Health Unit, Dr. Randy Saavedra, and the entire PHU team, our Head of QMS, Dr. Sherilyn Molon, and of course, the head of IMIS, Mr. Francis Hermano. So, partner, pasalamatan po gihapon natin, no, and aton staff, and staff po nga niya FMR 100.7, ngayon PRTV Tacloban, and ERA Pirmi nga pagsuporta po han aton programa. Yes. Our technical staff po, we have Mr. Emmanuel Lerin, Mr. Jade Berino, Mr. Jerry Perpignan, and Engineer Aljas Villafuerte, the editor, Mr. Adonis Polancos, segment producer,

0: This is FM Radio. FM Radio. Favorite music radio.
1: Ang mga opinyon at pananaw ng mga host ng susunod na programa ay sa kanila lamang at hindi kumakatawan sa opinyon at pananaw ng himpilang ito.
2: The Secret of Health. Mga sikreto sa kalusugan na dapat nating alamin kasama ang ating mga alternative medicine doctor. The Secret of Health. Magandang araw at welcome sa programang
3: The Secret of Health.
2: Kami po ang inyong mga bantay kalusugan, Weng De La Peña.
3: At ako naman si Dr. Remel Itooy.
2: Katuwang nyo kami ni Dr. Remel sa pagbabahagi ng mga impormasyon at mga sikreto kung paano mapapanatili ang malusog na pangangatawan. Isa sa nagpapahirap na karamdaman sa ating mga kababayan ay ang karamdaman sa mga kasukasuan. Ang tinaguriyan na rin na the crippling disease o ang sakit na arthritis. Ating pakinggan ang sikreto ng ilan nating kababayan kung paano sila natutulungan sa kanilang mga karamdaman.
4: Supple Plus Gold.
5: Ko si Naldo, magsasaka ang kabuhayan ko. Pero minsan, di ko mapagtrabaho dahil sa arthritis ko. Lagi kong naririnig ang Supple Plus Gold. Okay daw talaga sa arthritis. E di sinubukan ko rin sa araw-araw ko na pag-inom. Okay talaga, nawala na yung arthritis ko.
4: Supple Plus Gold. Mabibili sa mga butika.
6: Mahalagang paalala, ang Supple Plus Gold ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
2: Ang sikreto ni Sir ay araw-araw umiinom ng Santon Plus Gold at ito ay naging daan upang makakilos siya ng maayos sa kabila ng pagkakaroon ng karamdaman na arthritis. Pero ano nga ba, Doc, ang meron sa Santon Plus Gold at ito ay nakakatulong sa ganitong sakit?
3: Yes, Sir Wing, ang Santon Plus Gold ay nagtataglay ng mga bioactive compound. Kabilang na dyan ang phycocyanin. Ang phycocyanin ay humahadlang sa produksyon ng ilang mga inflammatory agents tulad ng cytokines at prostaglandins. Ito ay tumutulong upang pahupain ang mga pamamaga sa iba't ibang parte ng katawan. Ang Santon Plus Gold ay nagtataglay din ng bioactive compounds na flavonoids. Ipinapakita ng mga pag-aaral ang therapeutic role ng flavonoids sa osteoarthritis, Parkinson's disease at neuropathic pain bilang malakas na anti-inflammatory, analgesic or pain relieving at antioxidative molecules.
2: Kaya, yung pamamaga at sakit ng mga kasukasuan,
3: mag-Santon Plus Gold na!
7: Jiro, call center agent. Puyat at stress ang kalaban ko araw-araw. Bumagsak ang katawan ko at laging nakakasakit. Pero sa healthy diet, exercise at Santon Plus Coffee Mix na may natural na energy booster, I feel healthy every day!
4: Santon Plus Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
2: Siyempre, hindi buo ang araw nating mga Pilipino kapag hindi nakakahigop ng mga nakaugalian nating kape. Ngunit, kung ang mga kape na ito ay nagbibigay ng hindi ka nais-nais na resulta sa ating katawan tulad ng palpitation at acidity sa ating tiyan, ay panahon na upang palitan ang mga kape na ito. Subukan na ang ating nutritious at delicious na coffee. Mag-Santon Plus Coffee Mix na, di ba, Doc?
3: Bukod sa masarap, Sir Wing, punong-puno pa ng sustansya para sa ikalulusog ng buong pamilya, Santon Plus Coffee Mix, your friendly neighborhood coffee.
4: Ating pakinggan si Senator Ronald Bato de la Rosa, user ng Santon Plus Coffee Mix.
8: Sa mga mahilig uminom ng kape, mas mabuti na piliin natin ang kape na makatutulong sa ating kalusugan. Uminom tayo ng Santon Plus Coffee Mix. Ito ang kape na natural, walang side effects. Ito ang kape na iniinom ko. Santon Plus Coffee Mix.
4: Santon Plus Coffee Mix, available nationwide.
3: Para sa mas malusog, mas masigla at mas matibay na pangatawan, huwag kalimutang uminom ng Santon Plus Gold Herbal Capsule araw-araw. At para makaiwas na mapabilang sa mga tao na nakakaranas ng karamdaman, humigop ng ating healthy coffee, ang Santon Plus Coffee Mix.
2: Ang mga produktong ito ay mabibili na rin sa Yes to Health, Quezon City, na matatagpuan sa second floor, Crownland Building, EDSA Corner, Madre Ignacio Street, Quezon City. Numero po doon ay 0969-627-1262. At inyo po muling napakinggan ang mahalagang kaalamang pangkalusugan. Kami po muli ang inyong mga bantay kalusugan, Weng De La Peña
3: at Dr. Remel Itooy.
2: Lagi pong pakinggan ang ating programang
3: The Secret of Health.
2: Inyong napakinggan ang programang The Secret of Health. Hanggang sa susunod na talakayan sa The Secret of Health.
0: This is FM Radio. FM Radio. Favorite music radio.

0: Wala silang masabi kung radio ang bet kapay sa malupet.
1: Barber at masahi, sasama mo pati artista. FM radio ang bet kasi
0: alupet ang lupet.
2: Ito na ang malupet na pinakikinggan. FM radio, the vibes.
3: This is FM radio.
4: FM radio,
3: favorite music radio.

0: Micros Papaya.
1: May papaya.
0: Niacinamide.
1: Para sa puti, power times two.
0: Times two.
1: Plus shea butter and tea tree oil.
2: Glow up by the power of two.
1: Micros Papaya. Pulisulit ang glow up. Regular use helps. Results may vary.
3: Micros Papaya. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
4: ACS. ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
5: ACS.
6: Are you in need of quality healthcare services that you can trust? There's RTR Hospital, your trusted partner in health and wellness. We are a DOH classified level 2 tertiary hospital, credited and affiliated with PhilHealth and private insurances, ensuring accessible and comprehensive care for everyone in the community. We provide outpatient services including dental care, minor surgeries and expert consultations. For inpatient care, we have private rooms, executive suites, suite rooms, semi-private accommodations, or even ward charity rooms. Clinical services includes OB-GYN, medical surgery, pediatrics, D&T ophthalmology, and family medicine. RTR Hospital also offers specialty services such as a state-of-the-art recovery room, delivery room, advanced operating room, a neonatal intensive care unit, emergency and dialysis units. Laboratory services includes histopathology, blood chemistry, hematology, clinical microscopy, bacteriology, and serology. Our advanced radiology services offers X-ray, ultrasound, 2D echo, and CT scan. Exciting news! We now offer new services from laparoscopy and endoscopy to colposcopy, mammography, hysteroscopy, and oncologic services. We also provide ambulance services for safe and efficient transportation, located at Kalanipawan Road in Tacloban City. RTR Hospital, your trusted partner in health and wellness.
7: In health and wellness.
8: The time now on FMR. It's 5:46.
9: This time check is brought to you by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World-class quality.
10: ACS!
11: Patay sa pananalasa na magkasunod na bagyo at habagat, umakyat na sa 6 ilang lugar sa Metro Manila at ibang probinsya. Lubog sa baha. Panipera modus, sabon sa CCTV sa Bulacan. Suspect, hinihinalang nampi-biktima sa iba pang probinsya. 10 miyembro ng tinaguriang Maleta Boys, laya na matapos magpiyansa. Isa sa 4 na bumaligtad, natukso umano sa pera. Pinay, Medistar Alex Ayala, umabante sa round of 16 ng Canadian Open. Sa kabila ng tinamong injury sa laban sa Amerikanang si Katie McNally.
12: Doon lang makakapigil.
11: At Bini at SB19, sinorpresa ang Blooms at 18s para sa pasabog na collab.
13: Kapamilya, simulan natin ang balitaan sa malakas na ulan at bahang naranasan sa ilang bahagi ng Luzon at ibang probinsya. Sa Occidental Mindoro, lumikas ang mahigit 100 pamilya habang naperwisyo rin ang mga taniman dulot ng pagbaha. Dito sa Quezon City, napalusong ang ilang motorista sa mataas na baha na pinalala ng sandamakmak na basura. Nagpapatrol, Dennis Datu.
14: Halos magdamag ang malakas na buhos ng ulan sa Metro Manila. Sa NS Amoranto Street sa Araneta Avenue sa Barangay Santo Domingo, Quezon City, walang makadaang mga sasakyan kanina matapos umabot hanggang baywang o higit 1 metro ang lalim ng baha. Nagsisimula na rin umapaw ang Talayan Creek sa Araneta Avenue.
15: Sa nakakita namin, mga daming basura, truck-truck po ang inaahon namin dyan. Siguro, maano ko lang dyan sa mga yung mga tao na nagtatapon ng basura. Huwag naman sana magtapon kasi kami din nahihirapan maglinis ng ng creek .
16: Mas malaki po ngayon yung baha.
17: Yung tricycle, delikado.
14: Lumagasarin ang kulay putik na baha sa kalsada sa Barangay San Isidro sa Puerto Galera, Oriental Mindoro, kung saan matatagpuan ang sikat na White Beach.
18: Ayan po, galing po ito, sir.
14: Sa lakas ng ulan, bumaba ang tubig mula sa bundok. Puwersang inilikas naman ang higit 100 pamilya sa Sitio Pandan sa Barangay Claudio Salgado sa bayan ng Sablayan, Occidental Mindoro. Nalubog muli sa baha ang Sitio Pandan kasunod ng magdamagang pag-ulan dulot ng habagat. Ipinakita ng residenteng si King David Danseco ang lawak ng baha na nagpalubog sa mga taniman ng palay. Sabi ni Danseco, paghupa ng baha, wala nang papakinabangan sa mga pinaghirapang pananim ng mga magsasaka at isinisisi nila ang pagbaha sa hindi maayos na flood control.
0: Hinihiling lang po namin na sana po ay maaksyonan po, tulungan niyo po kami na mas ayos po muli ang nasirang flood control na kung saan hindi po natapos ng San Luis.
14: Malapit na rin umapaw ang Amnay River. Ang problema, hindi nila maaasahan ang flood control dahil hindi pa naaayos ang gumuhong bahagi nito.
10: Unti-unti nang tumataas ang tubig at kung sakasakaling itumas pa ito ay may posibilidad na mabutas muli yung ginawa naming protection dike dito po sa nasirang flood control.
14: Pinapangambahan din ang pagkasira ng flood control sa barangay Tagumpay na magdudulot ng malawakang pagbaha na magpapalubog sa mga bahay at sakahan.
18: Ang palay namin, nakain na.
14: Lalamon na rin ang baha ang mga palayan sa barangay Tanyag sa bayan ng Kalintaan sa Occidental Mindoro matapos umapaw ang Lumintao River. Tulong-tulong naman ang mga tauhan ng Coast Guard, MDR-RNO at mga bumbero para mailigtas ang mga residente ng barangay Tulay sa Udyongan, Romblon mula sa mabilis na pagtaas ng baha. Naglatag na ng lubid ang mga rescue team para may makapitan ang mga residente sa pagtawid sa baha kaninang madaling araw. Umabot sa 12 residente ang nailikas. Isang pamilya rin ang sinaklolohan ng Coast Guard para mailikas matapos malubog sa baha ang paligid ng kanilang bahay sa barangay Madalag sa Alcantara.
19: Ayos ko po!
14: Inanod naman sa dagat ang isang bangka habang sakayang isang mangisda sa barangay Aplaya, Bawan, Batangas. Nasa may bunganga umano ng ilog ang bangka nang biglang lumagasa ang baha. Dahilan para mabali ang katig nito, nailigtas naman ang mga kapwa mangisda ang lalaki. 33 residente naman sa Lian, Batangas ang inilikas dahil sa nagsisimula na ang pagbaha sa Sitio Aplaya sa barangay Balibago. Baha rin sa Lawas Junction sa barangay Calicanto, Batangas City. Mabilis din ang pagtaas ng baha sa ilang bahagi ng barangay Kumintang. Isinara rin ang tulay sa barangay Santo Niño matapos na bumigay ang pundasyon nito.
13: Umakyat na sa 6 ang naitalang nasawi dahil sa epekto ng mga bagyong Luis at Maymay na pinalakas pa ng habagat. Ayon sa National Disaster Risk Reduction and Management Council, naitala ang mga nasawi sa Benguet, Rodriguez Rizal at La Union. Nasa 7 individual din ang naitalang sugatan. Nasa mahigit 74,000 pamilya ang apektado ng sama ng panahon sa Luzon. Nasa mahigit 100 bahay ang nasira. Umabot sa mahigit 100 milyong halaga ang pinsala sa infrastruktura habang mahigit 3 milyong piso naman ang pinsala sa agrikultura.
20: Sa lagay ng panahon, patuloy na nakaapekto ang southwest monsoon o habagat sa maraming lugar sa Luzon at Visayas. Ayon sa PAGASA, dahil sa habagat, patuloy na makararanas ng pag-ulan ang probinsya ng Ilocos Sur, La Union, Abra, Benguet, Zambales, Bataan at Occidental Mindoro. May paminsan-minsang pag-ulan naman dito sa Metro Manila, gayon din sa Ilocos Norte, Pangasinan, Apayao, Kalinga, Mountain Province, Ifugao, Nueva Vizcaya, Tarlac, Nueva Ecija, Pampanga, Bulacan, Rizal, Cavite, Batangas, Oriental Mindoro at Antique. Ang Batanes at Mabuyan Islands maulap na papawirin na may kalat na pag-ulan at thunderstorms ang nararanasan. Dahil yan sa buntot ng bagyo na nasa labas ng bansa at may international name na Typhoon Dolphin. Samantala, apektado rin ng habagat ang Zamboanga Peninsula, ilang bahagi pa ng Luzon, natitirang bahagi ng Visayas, Misamis Occidental, Lanao del Norte at Lanao del Sur. Bukod naman sa Typhoon Dolphin, isang LPA at isang namumuong sama ng panahon din ang binabantayan ng PAGASA pero nasa labas ng Philippine Area of Responsibility pa ang mga ito. Babala po sa mga may tindahan, ingat po sa mga nagpapanggap na customer pero modus pala ay palit pera. Ang suspect na videohang nambibiktima sa mga tindahan sa Bulacan pero napag-alaman ng pulis na may nabiktima ito sa ibang probinsya. Nagpapatrol, Francis Orso.
19: Bumili ng sigarilyo at nakipagkwentuhan pa sa nagtitinda ang customer na ito sa sari-sari store sa Barangay Balungaw, Kalumpit, Bulacan nitong Miyerkules ng hapon. Ilang sandali pa, nakiusap ang lalaki na palitan ng isang buong 1,000 pesos ang kanyang pera.
21: Pabuo po, mother. Pabuo po ako.
19: Ito na pala ang palit pera modus. Nangiabot ang buong 1,000 piso sa lalaki, dali-dali niyang itinago ang pera at pinalitan ng 100 piso. Saka siya nagpumilit na 100 piso lang ang iniabot ng nagtitinda. Ayon sa biktimang may-ari ng tindahan, kinutuban na siya na modus ang ginagawa ng lalaki. Kaya hindi niya agad iniabot ang pangalawang 1,000 piso.
22: Parang nililibang po niya ako talaga na sabi niya kesyo mahirap ang buhay, matumal, ganun. Tapos sabi niya kailangan daw niya ng magtiyaga. Dinaan po niya ako talaga sa kwento.
19: Pero kalaunan din ay nadala siya sa kwento ng lalaki at saka iniabot ang isa pang 1,000 peso bill. Inalerto naman ng barangay kaugnay sa palit pera modus.
23: Nung gabi din na yon, ay pinaikot niya kagad at pinahigpit niya yung pagpapatrolya na amin pong mga barangay tanod. Ganyan din at lahat po ng mga GC po namin na mga nandun yung mga sari-sari store.
19: Nang ipost sa social media, nalaman nilang may iba pa umanong na biktima ang suspect.
23: Sabi po namin dun sa amin pong mga kabarangay, sa mga may tindahan, na maging mapanuri dun sa mga tao na bumibili o nakikipagpalit, tigit dun sa mga matatanda, mga senior citizen.
19: Bago ang tindahan, nakuhanan din ang suspect na nambiktima naman sa isang Korean Mart sa Barangay Caypian, San Jose del Monte, Bulacan noong Martes. Una niyang ibinayad ang 1,000 pisong buo, pero kalaunan ay sinabi sa kahera na may barya siyang 100 piso at ito na lang ang ibabayad. Nang ibalik ng kahera ang 1,000, agad itong itinago ng lalaki at sinabing 100 lang ang iniabot ng kahera sa kanya. Kaya kalaunan ay nagbigay ng pangalawang 1,000 piso. Dahil sa kalituhan, huli na nang napagtanto niyang nilansi siya ng suspect at kulang na ang pera niya sa kaha. Hindi pa rin natutunton at natutukoy ang pagkakakilanlan ng suspect. Nakikipag-ugnayan na ang barangay officials sa pulisya para sa kaukulang aksyon. Francis Orso, ABS-CBN News.
13: Bumuwelta si Senador Alan Peter Cayetano sa aligasyon ni Senador Ping Lacson na may anomalya sa reclamation operations sa Taguig City. Giit ni Lacson hindi bababa sa 32 ang umano'y maanomalyang flood control project sa Taguig. Nagpapatrol, Daniza Fernandez.
24: Hindi pa tapos ang batuhan ng akusasyon ni Senador Ping Lacson kontra kay Senador Alan Peter Cayetano. Ang pinakahuling issue, ang reclamation sa Laguna Dibay sa bahagi ng Taguig na balwarte ni Cayetano. Sa isang pahayag, sinabi ni Lacson na ilang taon nang itinatago ang umano'y walang patumanggang illegal na reclamation operations sa Laguna Dibay bilang flood control project. Giit pa niya, ginagamit ng pamilya Cayetano ang kanilang posisyon para gipitin ang mga opisyal ng Laguna Lake Development Authority o LLDA, Philippine Reclamation Authority at iba pang mga ahensya na mandatong protektahan ang lawa. Sinagot ni Cayetano ang paratang sa isang live sa social media.
25: Ang purpose po ay ma-enjoy ng tao. Ang purpose po ay hindi malagyan ng informal settlers at hindi po magkaroon po ng mga, or kung hindi man informal settlers, hindi magkaroon ng mga sindikato na kakamkamin ang mga lupa dyan at gagawin private. Panindigan ko po yan na ang public service, ang pag-develop ng city, pag-develop ng lake is a good thing. Don't shoot first then ask questions later.
24: Pinabulaanan na rin ng dating Senate President na hindi itinatago bilang flood control project ang development sa lakeshore. Dagdag niya, dumaan sa iba't ibang administrasyon ang proyekto. Itinanggi rin ni Cayetano na pribadong individual ang nagmamay-ari ng lugar.
25: Sa Taguig side po, makikita nyo, that is all government. It is all for government purposes. It is all for the people.
24: Pinuntahan ng ABS-CBN News Team ang Lakeshore Complex, pero hindi kami pinayagang makapasok dahil kailangan ng permit mula sa Mayor's Office. Base sa ilang tarpaulin sa labas ng Lakeshore Complex, may itinatayong multipurpose building dito. Tig 49 million pesos ang halaga ng proyekto sa ilalim ng Phase 1 at 2. Samantala, sinabi ni Lacson base sa kanyang impormasyon, hindi bababa sa 32 ang umano'y maanumalyang flood control projects sa Taguig. Nanindigan naman si Cayetano na hindi siya nagbibiro nang inimbitahan si Lacson sa Taguig para personal na bisitahin ang flood control projects dito. Deniza Fernandez, ABS-CBN News.
20: Isang wellness clinic na itinayo ng isang young couple ang hindi lang tumututok sa pagpapaganda ng kanilang mga customer, kundi maging sa pangkalahatang kalusugan ng isang individual. Alamin natin ang kanilang kwento sa May Puhunan, Kaya Mo!
1: Ano yung kumbaga pinaka-konsepto ng clinic, ng wellness clinic?
2: Mm-hmm. We want a holistic approach, di ba? Often neglected kasi yung health eh. And then, basta maganda sa labas, feeling natin okay na. But inside, pwedeng meron pala dun na hindi natin napapansin, hindi natin nabibigyan ng attention na kailangan pala.
1: Pinanggalingan ba itong kumbaga inspiration na to? Did meron bang family event? Meron bang personal experience?
2: No. Isa yung sa grandmother ko. Nagka-stroke siya dati. Tapos, nagtatry mag-therapy pero na-paralyze kasi half ng body niya. Had I known that stem cell can help pala, edi sana nagawa ng paraan namin dati. No? Sa dad ko naman, umalis siya ng umaga, gabi wala na. Perfectly healthy. At that time, wala naman tayong mga scanners. Pero given na very into health kami. Yes. Kasi hindi lang nasa scan properly, hindi kami nakakagawa ng mga procedures na preventive. Body scanner, using the electric current sa katawan natin, no? Mag-read siya ng maraming results.
1: Ano po yung mga makikitang results dyan po?
3: A lot, from head to toe.
1: Being a proactive person in health, maganda pong malaman natin.
3: Fatty liver.
4: Yes.
3: Okay. Ano lang yan? Lifestyle lang yan.
5: Abangan ang buong kwento sa May Puhunan, Kaya Mo. Linggo, alas 3 ng hapon.
20: 10 sa 14 na tinaguri ang Maleta Boys na kalaya na matapos magpiansa. At Pinay at leader ng global girl group na Cat's Eye na si Sofia La Forteza, inanunsyo ang pansamantalang pagpapahinga. Sa pagbabalik ng TV Patrol, Weekend!

0: Santon Gold Coffee Mix.
1: Ako po si Rodel ng Pampanga. Ang dami niyong tatanong sa akin, ano daw ang sekreto ko kung bakit mukhang bumata at pumuti ako? Sabi ko, nagkakape lang. Sabay tawa sila. Oo, kape. Santon Gold Coffee Mix. Dahil may collagen at glutathione ito. Simula noon, lahat ng ka-office mate ko nag-Santon Gold Coffee Mix na. Kaya subukan niyo na rin.
0: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas at gaganda ka pa. Santon Gold Coffee Mix.

0: regular use helps. Results may vary.
1: White Rose Papaya, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
2: ACS. This is FM Radio.
3: FM Radio.
2: Favorite music radio.
4: 8 p.m.
5: Anak, pakinggan mo man ako.
6: Hindi na ho kailangan. Sana ho, ito na yung huling pagkikita natin.
7: Okay na naman tayo. Diba, Tita Press? Okay na naman din. Kinagulo na tayo.
8: Simula ngayong Lunes.
9: Nakasuhan mo?
10: Kung hindi niya kami lalayuan, sabi mo na kaya?
11: Kakampihan pa na yung tatay ko?
12: Mabait lang talaga si Tita Press.
11: Well, ako hindi. Ako yung hahanap ng paraan para mabalik siya sa kulungan.
13: Huwag na ho kami inamin sa gulo niyo. Magpa-file akong restraining order.
11: Tama mo talaga!
14: Tama na yan!
15: Swipe right sa tensyon.
12: Nagbigay na ng sapi ng fiscal.
11: Ayan, pinakulong mo. Hindi ka tatantanan yan.
16: Yung nagutos na sa akin.
17: Sino nagutos sa'yo?
18: Kailangan ko nga ho talaga dagdag trabaho.
19: I cannot hire you.
11: Tapos-tapos ang pili na yan!
18: Pero lahat yan kukunin ko sa kanya. Wala akong itutira.
2: Ang mga nararamdaman, no filter na.
12: Second chances could be earned tungkol sa dad mo.
19: Ikaw ba? Kaya mo magpatawad?
20: We have to be 100 steps ahead.
19: Love Peace is our original idea.
21: Well done, Abby. I need someone like you dito sa Pebble.
12: Somebody leaked the concept.
22: Mapunta na ako ngayon sa Pebble.
23: Miss Billy, idol lang kita. Huwag mo naman akinid yung akin.
19: Sinungaling ka pala talaga.
2: Someone, someday, 8:45 p.m. Kapamilya sa lahat ng panahon.
24: Magkasama tayo sa bawat kwento.
25: Dalawang hostile witnesses ang susunod na sasalang sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte na inaasahan umanong magpapatibay sa umano ay maling paggamit ng confidential funds ng bise. Giniit naman ng NBI na hindi biro ang halaga ng ginastang confidential funds ni Duterte na di hamak na malaki pa sa kabuuang confidential funds ng buong NBI. Nagpapatrol Jervis Manahan.
26: Posibleng maisalang na sa impeachment trial ngayong Linggo ang mga dating special disbursing officer na sina Edward Fajardo ng DepEd at Gina Acosta ng Office of the Vice President. Yan ay kung matatapos ang pagtatanong sa Commission on Audit sa Lunes o Martes. Ayon sa prosecution, inaasahang mapapatibay nito ang kwento sa umano'y maling paggamit ng milyon-milyong pisong confidential funds.
27: I'm quite certain they will be asked again doon po sa did the Vice President direct you to give the funds to Colonel La Chica? So I think that will probably be asked again and for them to restate yung pong binanggit nila na yes, the Vice President had in fact given us instructions to give confidential funds to Colonel La Chica.
26: Ayon kay Bicol Sagopartinist Representative at House Prosecutor Terry Ridon, mga regular na kawanin ng gobyerno lamang sina Fajardo at Acosta, kaya imposibleng sila ang utak sa paggastos ng confidential funds. Nauna nang natukoy sa paglilitis sina Fajardo at Acosta na nag-encash ng mga cheque, tumanggap ng confidential funds at nagsumite ng liquidation documents para sa kanilang mga opisina.
27: Huwag ho tayong magbulahan dito na pwede hong ikulong lang, pwedeng ilaglag lang yung pong mga ordinaryong kawani nang hindi po pinapanagot yung pinakatuktok, yung pong hepe ng particular na opisina ng Office of the Vice President.
26: Nauna nang natanong ang depensa kung ituturing ba na hostile witnesses sina Fajardo at Acosta dahil galing sila sa mga ahensya sa ilalim mismo ni Duterte.
12: That will be up to the prosecution po kung they will want to treat them as hostile witnesses because under the rules of court, if you want to treat any witness as a hostile witness, then they will have to be qualified in open court.
26: Naniniwala naman si NBI Director Melvin Matibag na nauna ng tumestigo sa paglilitis, na bagamat sapat ng basehan ng grave threats para ma-convict si Duterte, mas mahihirapan ang depensa na sagutin ang isyo ng pondo.
28: We impeach former Chief Justice Corona on the issue of Salem, financial yan. So para sa tao, hindi mo pwede patawarin yan. And yung kay President Erap, ito yung impeachment, the reason also is the envelope, the financial din. So I think yun pa yung mas malakas eh.
26: Dagdag ni Matibag, para mas maintindihan ng taong bayan ang laki ng halagang pinag-uusapan, nasa 25 million pesos kada buwan o 300 million pesos sa isang taon ng confidential funds ng NBI na nagsasagawa ng nasa 200 operasyon kada buwan. habang nasa higit 600 milyong piso ang kabuuang halaga ng confidential funds ni Vice President Duterte.
0: Nananawagan naman ng Bantay Senado sa publiko na huwag sanang mapagod sa pagbabantay sa impeachment trial dahil ito ay tumatalakay sa pananagutan ng mga inihalal na opisyal. Ito'y sa kabila ng mga kritisismo na nagiging teknikal na ang paglilitis at bumababa na ang interes ng taong bayan dito.
26: Ayon pa sa Bantay Senado, walang pakialam ang taong bayan sa mga procedure gaya ng pagkukumpara ng mga dokumento. Kaya hindi ito dapat patagalin pa.
1: Huwag nating payagan na i-hijack nila, lituhin nila at pagurin nila tayo dahil yan ang gustong gusto ng mga walang hiyang buwababoy sa ating sakaban ng bayan.
26: Magpapatuloy ang paglilitis sa alas 10 ng umaga sa August 10. Jervis Manahan, ABS-CBN News.
25: Sinusuri na ng Department of Justice ang hiling na extradition ng Amerika para kay Pastor Apollo Quiboloy. Ayon kay Justice Undersecretary Raul Vasquez, posibleng matapos ang proseso hanggang sa korte ngayong taon. Formal na ang hiniling ng gobyerno ng Amerika ang extradition ni Quiboloy para harapin ang ilang kasong kriminal sa California. Kabilang dito ang conspiracy to engage in sex trafficking by force, fraud and coercion, sex trafficking of children, bulk cash smuggling at fraud. Kasalukuyang nakakulong si Quiboloy sa Pasig City Jail bunsod ng kinakaharap na kasong qualified human trafficking at sexual abuse.
3: Ang proseso sa ngayon dito sa DOJ assessment or evaluation na tinatawag, siguro mga kwan yan, mga 1 week, 2 weeks, 3 weeks most likely. At most 1 month and then may file na, magkakaroon na ng hearings doon sa korte, sa regional trial court.
4: Hindi kinukonsinti ng tagapagsalita ng Philippine Coast Guard para sa West Philippine Sea na si Rear Admiral Jay Tariela. Ang insidente ng pag-aabandona ng mga ataol sa ilang lugar sa Metro Manila, laman ang mga larawan ng mga matataas na opisyal ng China. Sa kabila nito, nanindigan si Tariela na suportado niya ang pahayag ni Defense Secretary Gilberto Teodoro Jr. na kailangang magbitiw sa pwesto ang mga opisyal ng pamahalaan na pro-China. Nagpapatrol, Jesse Cruzat.
9: 5 ataol na may larawan ng Chinese leaders at mga mensahe laban sa China ang inabandona sa magkakahiwalay na lugar sa Metro Manila madaling araw nitong Biyernes. Para sa tagapagsalita ng Chinese Embassy sa Pilipinas na si Jin Lin Peng, isang politikal na pag-uudyok, personal na pag-atake at pagbabanta ang nasa likod ng insidente. Kaya dapat anyang imbestigahan at mapanagot ang nasa likod nito. Nauna nang kinundina ng Department of Foreign Affairs ang insidente at nangakong hindi nito kinukonsinti ang anumang gawain o banta ng karahasan. Hindi rin kinukonsinti ni Rear Admiral Jay Tariela ang ganitong gawi. Lalo't nakatindig ang Pilipinas sa isinasaad ng international law pagdating sa pag-angkin sa West Philippine Sea.
14: We don't have to do this. Para sa akin, ang posisyon natin sa West Philippine Sea is anchored on the international law and the rules-based order. Ito mga ganitong uri ng harassment sa Chinese government or sa embahada ng China ay atin din pong hindi sinusuportahan at tinutuligsa.
9: Sa kabila nito, muling naging mainit ang usapin sa West Philippine Sea matapos sabihin ni Defense Secretary Gilberto Teodoro Jr. na kailangang magbitiw sa pwesto ang mga opisyal ng gobyerno na pro-China. Bagaman walang pinangalan ng opisyal, sinagot ito ni Vice President Sara Duterte.
16: Dapat pangalanan kung sino yung mga officials na tinutukoy niya na nagde-defend sa China over the West Philippine Sea issue. Kasi hindi pwedeng magbitaw ka ng ganun na salita.
9: Giit ni Teodoro, hindi basta-bastang nagtutukoy ang DND nang walang sapat at matibay na ebidensya.
17: Ang pagnonombra or papangalan sa tao ay hindi namin ginagawa kung hindi merong matibay na ebidensya. Kailan ba namin ginawa yan? Alice Guo, Tony Yang, Sanja, Chuan Sing. Dahil sa pangangalaga namin dito sa aming operational security at regard sa mga institutional procedures namin, dito nagmumula ang tiwala ng taong bayan sa institusyon.
9: Ayon kay Teodoro, ang kanyang posisyon ay nakabatay sa mga aksyon at hindi lamang sa personal na paniniwala ng isang individual. Suportado naman ni Tariela ang punto ni Teodoro. Sa kanyang social media post, ibinahagi ni Tariela ang kanyang 11 panuntunan para sabihing ang isang tao ay traidor sa Pilipinas. Kabilang rito ay ang hindi pagtindig para sa West Philippine Sea at ang pananakot sa mga Pilipino na magkakagyera. Ang nagsasabing mas mabuti pang maging probinsya na lang ng China ang Pilipinas. At ang hayagang nagsasabi ng pagmamahal kay Chinese President Xi Jinping.
14: Para sa akin, there's no need to name a particular public official. Common sense na lang. Sino ba ang ating mga opisyalis sa gobyerno na hindi sumusuporta sa ating laban sa West Philippine Sea? At tila masipag umattend sa lahat ng embassy events ng People's Republic of China. Kilala nating lahat ito.
9: Naniniwala rin si Tariela na bahagi sa plano ng China ang maghanap ng mga mamanuking kandidato para guluhin ang politika sa bansa.
14: Para kung sakaling manalo itong mga pro-China candidate na ito, hindi na sila mahihirapan. As what they have been saying a lot of times, no? They need to be victorious without firing a single shot.
9: Pero kung ang political science professor na si Luisito de la Cruz ang tatanungin, dapat may iisang boses ang pamahalaan pagdating sa usapin sa West Philippine Sea.
5: Maring magkakaiba sila ng political views in terms of local politics, no? In terms of local struggles, no? Pero pagdating sa usapin ng soberenya at pagdating sa usapin ng ating teritoryo, kinakailangan na tayo ay magkakasama nito.
9: Karapatan rin anyang malaman ng publiko ang pangalan ng mga opisyal ng pamahalaan na kampi sa China.
5: Hindi magre-resign ang mga opisyal na yan. Why? It will only manifest, no? Na sila ay guilty, no? So ano ang mas magandang pamamaraan? Sa akin palagay, kung may malinaw tayong ebidensya at ang pamahalaan natin ay may pinanghahawakan ng mga batayan, no? Ipakita or sabihin or banggitin sa publiko kung sino ba itong mga opisyal na ito na mayroong defection.
9: Sa huli na nindigan ng PCG at DND na patuloy nitong ilalaban ang karapatan at soberanya ng bansa sa West Philippine Sea. Jesse Cruzat, ABS-CBN News.
4: Nakakuha ang Philippine Coast Guard ng mga hinihinalang rocket debris sa baybayin ng barangay Babuyan Claro, Calayan, Cagayan. Nauna itong nakuha ng ilang CAFGU personnel matapos pansamantalang itago ng isang residente. Ayon naman kay PCG spokesperson Commodore Noemi Cayabyab, wala pa silang nakitang markings o tanda na bahagi nga ito ng isang rocket. Dahil dito, dinala muna ito sa isang secured na lugar habang hinihintay ang technical assessment ng mga eksperto. Nagpaalala rin siya sa mga residente at mangingisda na umiwas sa paghawak ng mga makikitang lumulutang na bagay at sa halip ay ipagbigay alam ito sa mga otoridad. Pansamantala munang magbe-break sa spotlight ang isa na namang Cat's Eye member, ang Filipina singer na si Sofia La Forteza. Inanunsyo ng music label na Hybe and Geffen Records sa Weverse ang hiatus ni Sofia na hindi muna makakasama sa promotional activities. Ito'y para sa kanyang mental health break. Umapila ang label sa Cat's Eye fans na tinatawag na icons para sa kanilang suporta at pangunawa. Nauna na ang hiatus ng member na si Manon Bannerman na hindi muna sumali sa ilang shows ng grupo, kabilang na ang Coachella noong bahagi o huling bahagi ng taon. Susunod, Dole may paalala. Mga batang content creator dapat kuhanan ng working child permit. At Bini at SB19 sinorpresa ang Blooms at 18s sa pagbabalik ng TV Patrol Weekend.

0: kapamilya, sa lahat ng panahon.
1: Magkasama tayo sa bawat kwento.
2: Isang Gen Zpreneur ang viral ngayon sa social media dahil sa kanyang customized jewelries.
3: Kagaya po nito, it has this ball bits chain pero marami rin po akong binigay na chain options for the customers para talagang totally customizable. Gusto ko po pag binigay ko sa customers ko, yung confident po ako na magugustuhan nila, na comfortable po nila masuot. It actually gave my life purpose, help people express their love true meaningful jewelry.
4: May puhunan!
5: Kaya mo!
0: Linggo, alas 3 ng hapon.
6: Reggae singer na si Elias nagpauso ng sayaw at kinahuhumalingan ng lahat.
7: Ang inspiration ko rin sa sayaw is number 3.
8: Hindi naman lang kitang turuan.
6: Yoko! Huwag niyo akong pilitin! Baka gawin ko!
9: Rated Corina!
10: Marami tayong nababasa at napapanood araw-araw. Pero may mga storyang hindi kayang ikwento ng ilang minuto lang. Ngayong linggo sa ABS-CBN News Documentaries, samahan nyo kaming puntahan ng mga paaralang nasa mga geographically isolated and disadvantaged areas.
11: Napamahal na din po sa akin yung school. Napamahal na din po sa akin yung mga mag-aaral.
10: Kilalanin ang mga gurong hindi sumusuko at ang mga batang handang tahakin ng mahirap na daan para lang makapag-aral.
12: Lumaban ka lang sa buhay. Takasan mo yung loob mo.
10: At sa isa pang dokumentaryo, sisilipin natin ang isang krimeng patuloy na lumalaganap sa panahon ng internet. Ang pagsasamantala sa mga bata na sa maraming pagkakataon ay nagsisimula mismo sa loob ng kanilang tahanan.
13: Hindi ko akalain na ganun ka lang ginagawa ng tito ko.
10: Ako si Jeff Canoy. Samahan niyo kami sa ABS-CBN News Documentaries. Totoong mga pangyayari, totoong mga buhay, totoong mga kwento.
0: Isang makasaysayang panalo para sa Pilipino. Wagi ang ating tennis star na si Alexandra Ayala sa nagdaang Mubadala DC Open. Siya ang kauna-unahang Pilipina na nagwagi ng WTA Tour Championship. Isa sa pinakaprestigyosong panalo sa mundo ng tennis. Congratulations, Alex! Patuloy kaming susuporta sa iyong mga laban. Proud kami sa iyo, kapamilya!

0: Pansamantalang nakalaya ang 10 sa 14 na tinaguriang Maleta Boys matapos maglagak ng mahigit 1 milyong pisong piyansa. Ayon kay Attorney Levito Baligod, ilang beses inalok ng malaking pera ang Maleta Boys para umano bawiin ang una nilang testimonya. Nagpapatrol, Daryl Sarmiento.
1: Nakakangiti na matapos makalabas mula sa Las Piñas Regional Trial Court ang 10 sa tinaguriang Maleta Boys Sabado ng hapon. Ito'y matapos maglagak ng piyansa na kabuang mahigit 1 milyong piso si Attorney Levito Baligod. Nahaharap sila sa kasong perjury matapos idawit at umano'y dalha ng mali-maletang pera sina ML Partylist Representative Leila De Lima, dating Senador Antonio Trillanes IV, dating National Security Advisor Eduardo Anyo at Bureau of Corrections Director General Gregorio Katapang.
2: Nagpapasalamat ako dahil may nagpadala nga ng 1,000 na nagtatali pa ang negosyo. Nakakataba ng puso talaga na may mga Pilipino na ordinaryong Pilipino nga. Imagine magtatali pa, naiintindihan niya yung issue.
1: Plano ngayon ng kampo ng Maleta Boys na pag-aralan ang iba't ibang legal na hakbang kasunod ng kanilang pagkakakulong.
2: Pinag-aaralan natin ang iba't ibang legal steps, either a motion to quash or a motion for reconsideration with the National Prosecution Service. Dito sa perjury naman, sino naman ang NPS na magsabing nagsisinungaling kami? No? Sinabi na nga ng ombudsman, credible ang mga sundalong ito.
1: Masama naman ang loob ng ilan sa kanila dahil sa pagbaliktad ng apat nilang kasama.
3: Good luck sa inyo kasi choice nyo yan. Ilang beses na kayo sinabihan, in-advisan, kinausap niya to. Sumama yung loob ko kasi nandun yung mga classmate ko, nandun yung mga junior ko sa Marines.
1: Iginiit naman ni Baligod na hindi pa rin tumitigil umano ang mga nagbabalak na suhulan ng Maleta Boys para lang bawiin ang kanilang unang pahayag. Ipinakita pa nito ang screenshot sa kanyang cellphone kung saan inaalok ang mga ito ng 8 milyong piso. Pero para sa NBI, unreliable witness o questionable ang kredibilidad ng Maleta Boys base sa kanilang investigasyon.
4: Consistent with our findings, nung amin silang inimbestigahan, ang conclusion namin, there are unreliable witnesses. Ngayon, na binabawihan, it bolstered the position of NBI, the findings of the NBI based on our investigation, na unreliable witness kasi sa ngayon po, hindi mo na alam kung anong paniniwalaan niya.
1: Una nang sinabi ni Ombudsman Jesus Crispin Remulla, nasasampahan pa rin ang kaso ang apat na Maleta Boys kahit pa bumaliktad na ang mga ito. Daryl Sarmiento, ABS-CBN News.
0: Kapit na mga motorista, heto na ang busina sa petrolyo. Good news mga kapamilya, big time rollback ang aasahan sa presyo ng produktong petrolyo sa Martes, August 11. 4 pesos hanggang 5 pesos ang posibleng bawas presyo kada litro ng diesel, gasolina at kerosene. Bunsod pa rin ito ng pagbagsak ng presyo ng produktong petrolyo sa world market.

0: good at drawing, good at dancing, good at singing. Pwede din po ako maging doktor.
1: Pero kamakailan lang nalaman ng kanyang mommy, Jonalyn, na kailangan na rin ng hiwalay na Working Child Permit o WCP para sa content creation ni Kelsey sa social media. Gaya ng kanyang Facebook page na may 1.2 million followers na.
2: Initial reaction, nagulat. Pero yung management, niremind na kami na kailangan namin asikasuhin. Hiningi namin yung contact number ng Dole. Nagtanong kami kung anong dapat gawin.
1: Sa ilalim ng Republic Act 9231 o Anti-Child Labor Law, lahat ng kabataang wala pang 15 anyos ay pinagbabawalang magtrabaho maliban na lang kung sa ilalim ito ng sariling magulang o para sa public entertainment o information at sa kondisyong aprubado ito ng Dole. At kahit pa may permit, hanggang 4 oras dapat kada araw o 20 oras kada linggo ang trabaho. Bawal din sila na magtrabaho sa gabi at kailangang siguraduhin na maayos ang kalusugan at tuloy-tuloy ang pag-aaral ng isang bata. Nilinaw naman ng Dole sa isang labor advisory nitong July 31 na bukod sa traditional media, sakop din ng batas ang digital platforms gaya ng streaming, vlogs at social media. Ibig sabihin, ang mga online kidfluencers kailangan na ng WCP.
3: Okay naman po ang pag-content creation, ano? Kaya lang, no, may mga report kaming natatanggap na yung ibang mga bata ay yung content po nila ay hazardous na para sa kanila. Yung iba po umaakyat pa sa mga puno, no? At iyon po yung ginagawa nilang content. May mga naaliw po, pero kami po sa Department of Labor and Employment, no, nakikita po namin siya na hazardous po siya.
1: Maaaring mag-apply ng WCP sa mga regional Dole office para malaman kung ang isang aktibidad ay nangangailangan ng permit. Ilan sa requirements ay application form, medical certificate at proof of schooling. Para sa Dole, maituturing na trabaho ang content creation at kailangan ng permit kung regular ang pag-upload ng content, may dedicated page at pinopromote sa iba-ibang platforms.
3: Halimbawa, yung isang pamilya nagpunta sa, may kasama siyang maliit na bata, nagpunta sa Boracay, nag-viral yung video. Doon po, wala po talagang ikinuwang work permit. Ngayon, kung after that ay dahil nga po sumikat yung bata, for example, ay sinabi po ng magulang, mag-regular na tayo kasi sumikat ka na. So kukunan na kita ng, ano, ng video, i-upload natin kasi sumikat ka na. So yun po, doon po yung intention na pagtrabahuhin yung bata, doon po natin siya dapat na kailangan may work permit.
1: Para naman sa mga media network production o advertising agencies, pareho pa rin ang requirements gaya ng business permit at employment contract. Magsasagawa naman ng Dole ng online monitoring at maglalabas ng compliance order sa mga magulang o kumpanya na lalabag sa Anti-Child Labor Law at Dole Labor Advisory No. 12. Kung aabot sa 3 beses ang paglabag, maaaring ipasara ng Dole ang isang kumpanya o establishment. Ang mga magulang naman, maaaring makasuhan.
3: Ang pwede pong sanction doon sa mga parent ay community service, meron din pong fine, no? Minsan, medyo extreme na po yung pwede siyang makulong, no?
1: Para naman kay Mommy Jonalyn, importanteng sundin ang batas para na rin sa kaligtasan at proteksyon ng anak. Kaya may payo ang mag-ina sa mga magulang at kabataang gustong pumasok sa content creation.
2: Time management sa work, sa school, sa playtime. Kailangan may playtime pa rin.
0: May schedule din po kasi yung school, syempre po. Tapos po, kailangan take care din po yung school. Yun po yung pinaka-importante.
4: Ang cute ni Kelsey, ayan ha, sabi niya, mag-aral pa rin, hindi yung puro content. Sangayon din naman ng Dole na walang masama sa content creation. Pero, importante ang mga regulasyon para masigurong walang batang maaabuso. 100 piso rin lang po ang processing fee sa WPC, kaya pati na lang kumuha ng permit para di na rin maabala sa pagtitiktok, hindi po ba? Tandaan, hindi malayo ang tagumpay sa taong masikap at may tamang kaalaman. Alamin ang inyong karapatan at oportunidad dito sa Hanap Buhay. Big success and

0: sold out ang concert ng Beanie sa Ronert Park sa Northern California. Big surprise naman sa Blooms at A-Teens ang pagsasama ng Beanie at SB19 backstage para sa isang pasabog na collaboration. Mula California exclusive, nagpapatrol, MJ Felipe.
1: VIP soundcheck pala. Mataas na ang energy ng Blooms na humataw sa hits ng Beanie. Lahat, Gina G na makita ang walo. At paglabas nila on stage, hiyawan agad ang sumalubong. Pagdating ng main show, bigay na bigay ang walo para sa sold-out crowd ng Ronert Park. Mula sa unang kilig hanggang sa katabi. Pati na ang bagong bangers na Step Back at Sugar Rush at ang kanilang iconic na Coachella set. Sinulit ng Beanie ang halos 2 oras nilang concert. Pero ang dagdag na highlight ng gabi ay nang manood ng concert sina Josh, Justin at Stell ng SB19. Backstage, nagkita ang 2 powerhouse groups para sa pangmalakasang collab ng kanilang mga hits na Lawless at Step Back.
2: Hindi naman bago sa amin to. Talagang behind the scenes naman, friends naman lahat ng P-pop. And amazing lang na talagang dito makikita, alam mo yon, very international na talaga ang P-pop. Nakikita mo na talaga siya kahit saan, walang makakapigil.
3: Minsan kasi yung mga nangyayari online, it's too much. And in reality, we're just chill. Like, eto. Nakikita niyo yung background, we're just chilling here guys. So we're happy lang. So yes. Chill din kayo dyan.
1: Gusto na ring tuldukan ng P-pop royalties ang mga negatibong lumalabas sa social media.
4: Anselon po na finally nagsama kasi dami-dami po kasing alam naman natin din natin mapipigilan yung mga lumalabas sa articles or mga kung ano man mga negative. Pero yung ganitong klaseng bagay, it's something na masaya po siyang gawin kasi finally nakikita po ng tao na wala naman po talagang dapat.
3: Walang war.
4: Oo, walang problema or anything. Wala naman talagang, alam mo yun, hindi na dapat siya pag-usapan at palakihin pa. Kasi
3: we genuinely support each other,
4: yes,
3: talaga.
4: Yun.
1: Sa kabila ng maingay na diskusyon online, no? Sa social media, kita naman natin magkasama ngayon ang Beanie at SB19, two of the biggest P-pop groups in the Philippines. At masaya sila na pareho silang making name globally, hindi lang para sa kani-kanilang mga grupo, kundi para sa Pilipinas. Ang pagkikita at pagsasama ng Beanie at SB19 ngayong araw ay patikim sa kanilang makasaysayang debut sa Summer Sonic Music Festival next week. Samantala, next stop ng Beanie Signals World Tour, Las Vegas, Nevada. MJ Felipe, ABS-CBN News, Ronert Park, California.
5: Susunod, Pinay tennis star Alex Ayala panalo sa kanyang laban kontra kay Katie McNally sa kabila ng tinamong ankle injury. Sa pagbabalik ng TV Patrol Weekend.

0: Wala silang masabi ng radio ang bet kapag sa malupet.
1: Barber at masahisa, sama mo pati artista. FM radio ang bet kasi ang lupet!
0: Ang lupet!
2: Ito na ang malupet na pinakikinggan. FM Radio. Good vibes!
3: This is FM Radio.
4: FM Radio.
3: Favorite music.

0: This is FM Radio.
1: FM Radio.
0: Favorite music radio.
2: Oh my God! Ang dami kong rushes at pimples!
3: Pimples at rushes?
4: It's DTX 500 mo na yan!
3: DTX 500!
4: Ito ay may antimicrobial property
3: na nakatutulong sa pagtanggal
4: at paggaling ng pimples at rushes.
3: DTX 500!
4: Highly recommended
3: ng mga eksperto.
4: DTX 500!
5: Mabibili sa mga butika.
6: Taon-taon, halos 20 bilyong piso ang halaga ng produksyong napipinsala at tuluyang nawawala sa sektor ng agrikultura kaugnay ng climate change o pagbabago ng klima at panahon. Palay ang may pinakamalaking pinsala sa mga pananim bunsod ng climate-related risks. Umaabot ito sa 40% ng kabuuang pagkalugi o katumbas ng 11.6 billion pesos.
7: May magagawa tayo para matulungan ang ating mga magsasaka na maiwasan ang pagkalugi dahil sa epekto ng climate change at magkaroon ng mas mataas na produksyon at kita. Magagawa natin ito sa pamamagitan ng pagsisigurado ng ating pamamahala sa bukid ay akma at tumutugon sa pabago-bagong klima at panahon. Ngunit, paano nga ba natin ito magagawa? Una, mahalagang matukoy natin ang tamang panahon ng pagtatanim, pag-aalaga at pag-ani. Ang DA, Climate Resilient Agriculture Office sa ilalim ng AMIA, ay mayroong tinatawag na typhoon risk information na kung saan nakamapa ang insidente ng mga mapaminsalang bagyo at iba pang weather systems kada buwan. Nakatutulong ang impormasyong ito para i-adjust ang ating planting calendar at matukoy ang tamang panahon ng pagtanim, pag-aalaga at pag-ani. Bukod sa typhoon risk information, mayroon ding drought risk information na maaaring gamitin para malaman ang mga lugar na kadalasang tinatamaan ng tagduyot o kakulangan sa tubig at kung kailan kadalasang tinatamaan ang mga ito. Sa impormasyong ito, makakapaghanda ang magsasaka laban sa epekto ng tagduyot katulad ng pag-a-adjust o pagbabago ng panahon ng pagtatanim, pag-aalaga at pag-ani ng palay, pag-shift o pagbabago ng mga pananim at paggamit ng tamang variety o uri ng palay. Katulad na lamang ng drought-tolerant at mga early maturing na varieties. Pangalawa, ang tinatawag na climate and weather-informed farming and fishing advisories. Ang mga abisong ito ay nagsisilbing gabay sa mga magsasaka at mangingisda sa pagpaplano ng paghahanda sa kanilang mga bukid, partikular na sa panahon ng pagtatanim at pag-aani. Naglalaman ang mga abisong ito ng mga weather forecasts mula sa PAGASA na may katumbas na farm advisories mula sa DA, gaya ng kung ano ang mga prioridad na pananim, akmang climate resilient agriculture practices base sa estado ng mga pananim at mga suporta na maaaring ma-access mula sa DA. Para sa ibang impormasyon, sumangguni sa inyong city o municipal agriculture office o bisitahin ang AMIA website, amia.da.gov.ph.
6: Dahil sa tamang impormasyon tungkol sa klima at panahon at akmang climate resilient agriculture practices, mas magiging handa tayo sa epekto ng iba't ibang climate-related risks. Masisiguro sigurado natin na ang ating mga pamamaraan sa bukid ay akma at tumutugon sa banta ng pabago-bagong klima at panahon. Lamang ang may alam, maagang abiso para sa iwas perwisyo, isang paalala mula sa kagawaran ng agrikultura at nanghimpilang ito.

0: It's FM Radio.
1: FM Radio.
0: Favorite music radio.
2: From Lemos of Fine Liver, Mag DTX 500. Ang DTX 500, ito ay may Mumordica Sharantia Compound mula sa Ampalaya. Nagbibigay ng proteksyon laban sa liver failure. Alagaan ang iyong atay. Mag DTX 500. Araw-araw, DTX 500. Mabibili sa mga butika.
0: This is FM Radio.
1: FM Radio.
0: Favorite music radio.

0: is FM Radio. FM Radio. Favorite music radio.
1: Madalas na pag-ihi, paglabo ng mga mata, at mamamanhid ng mga paa. Baka may diabetes ka na, mag DTX 500. DTX 500. Ito'y gawa sa pinag-alungang paraya at the sugar, sugar cane extra. Na may pinakamataas ng

0: This is FM Radio.
1: FM Radio.
0: Favorite music radio.
2: Para sa malinis na dugo,
3: DJX 500.
2: Para sa manusog na tayo,
3: DJX 500.
2: Ayon sa mga eksperto,
3: ang DJX 500
2: ang may pinakamataas na antioxidants
3: na nagpapahusay
2: at nagpapalinis atay.
3: DJX 500.
2: Sumok na ng mga eksperto. Mabibili sa mga butika.
0: This is FM Radio.
1: FM Radio.
0: Favorite music radio.

0: it without me.
1: This is FM Radio.
2: FM Radio.
1: Favorite music radio.

Diyos na aming Ama, banal at makapangyarihan sa lahat, Diyos na puno ng kadakilaan, pag-ibig at pag-asa, lubos ang aming pagpapasalamat sa panibagong araw na iyong iginawan, sa iyong pagpapanumbalik ng aming lakas, at sa pagkakataong makapaglingkod sa iyo at sa lahat. Minsan pa, sa pagpapasimula ng araw na ito, ipinapanalangin namin na bigyan mo po kami ng karunungan at kaalaman ang mga taong nagpapatakbo ng aming pamahalaan na sa pamamagitan nila'y mapapanatili ang kapayapaan at pagkakaisa ng bawat mamamayan. Samahan mo po kami at ang bawat pamilyang Pilipino na maging matagumpay sa lahat ng aming mga gawain. Tulungan mo rin po kami at ang aming istasyon, Favorite Music Radio, na patuloy na makapagguhit ng ngiti sa mga nalulungkot, maging tungtungan ng pagpapala sa mga nangangailangan, maging daan ng pagkakaisa sa lahat ng taong naaabot nito, at higit sa lahat, maisakatuparan ang aming misyon na makapaghatid ng tulong at serbisyo sa bawat mamamayang Pilipino. Ang lahat na ito ay aming hinihiling sa pangalan ni Hesukristo na aming tagapagligtas.

Pangalang Diyos na aming Ama, banal at makapangyarihan sa lahat, Diyos na puno ng kadakilaan, pag-ibig at pag-asa. Lubos ang aming pagpapasalamat sa panibagong araw na iyong iginawan, sa iyong pagpapanumbalik ng aming lakas, at sa pagkakataong makapaglingkod sa iyo at sa lahat. Minsan pa, sa pagpapasimula ng araw na ito, ipinapanalangin namin na bigyan mo po kami ng karunungan at kaalaman ang mga taong nagpapatakbo ng aming pamahalaan na sa pamamagitan nila'y mapapanatili ang kapayapaan at pagkakaisa ng bawat mamamayan. Samahan mo po kami at ang bawat pamilyang Pilipino na maging matagumpay sa lahat ng aming mga gawain. Tulungan mo rin po kami at ang aming istasyon, Favorite Music Radio, na patuloy na makapagguhit ng ngiti sa mga nalulungkot, maging tungtungan ng pagpapala sa mga nangangailangan, maging daan ng pagkakaisa sa lahat ng taong naaabot nito, at higit sa lahat, maisakatuparan ang aming misyon na makapaghatid ng tulong at serbisyo sa bawat mamamayang Pilipino. Ang lahat na ito ay aming hinihiling sa pangalan ni Hesukristo na aming tagapagligtas.

0: This is FM Radio. FM Radio. Favorite music radio.
1: Hi, ma'am. Ano si pangalan, ma'am?
2: Lourdes Patay. 51. Sa Isidro, Labrador. Sa wala pa ko na parahe sa akong kidney. 2 months akong paggamit sa GTX 500 capsule. Nahibulong na ang doktor kay wala mo ko sabi po, wala pa mo ko kabalo nga kidney dito akong kuan, sakit. Na pag-abot sa pag-CT scan, akong kidney hubang. Nanatingala ang doktor nga, ang uban, hubag na gada akong kidney na akong mga organs sa ilalong, limpyo.
1: So, unsa may nakaayo, ma'am?
2: GTX.
1: GTX nga medyo nawala-wala na.
2: Oo. Oh, napag-operahan ako, wala gi ko nag... Sabi sa hospital ko, inuma nang gyapon ko GTX. Mm. Huwag ko nagsama sa doktor nga nag-maintain ko GTX na pagawas, girisitahan ko ng antibiotic. Huwag gyapon ko nag-inom sa ilang girisita GTX. Kaya ganyan to girl, palit na lang kung sama GTX gyapon.
1: So ma'am, kung sa'yo mo ika-advise sa mga tao nga wala pa nakagamit sa produkto ni Dr. Mil Uy ang klinika di alternative?
2: Daghan naman kong gi-advise sa mga tao nga may pa GTX inyong palito na yung imintin kay kolesterol sa ako lay basihan kay pag gikan sa pag-opera detect sid ako gimintin o ilain.
3: Hanap mo ba ang malupitang printing service? Kaya yan sa Quiz Printing Services. They offer tarpaulin printing, sticker printing, Panaflex printing, signages, decals for motorcycles and automobiles, full sublimation para sa sports jersey, t-shirt, polo at long sleeves, t-shirt printing, souvenirs tulad ng mug, keychains, folding fan at tumblers. Meron din silang acrylic trophies at motorcycle and car plates. Tawag na sa 0942-339-0267 o di kaya sa 0915-461-1842 for inquiries. Or visit us at 76 Fatima Village, Tacloban City beside Show and Go 4x4 Auto Shop and Car Accessories. Kuis Printing Services, your best partner in printing and advertising needs.
0: This is FM Radio. FM Radio. Favorite music radio.

Amang makapangyarihan, itinataas namin sa iyo ang aming mga pusong nagpapasalamat sa kagandahan ng iyong nilikha kung saan kami ay bahagi sa pagkalinga mong nagtataguyod sa aming mga pangangailangan at sa karunungan mong gumagabay sa takbo ng daigdig. Kinikilala namin ang aming mga pagkakasala sa iyo at sa sanglilikha. Hindi kami naging mabuting katiwala ng kalikasan. Pinagkamali namin ang iyong utos na pangasiwaan ang daigdig. Ang kapaligiran ay nagdurusa sa aming kamalian at ngayon ay aming inaani ang aming pagmamalabis at kawalang pakialam. Ang global warming ay laganap na. Ang mga bagyo, pagbaha, paglindol, pagputok ng bulkan at iba pang kalamidad ay patuloy na tumitindi sa pananalanta. Lumalapit kami sa iyo, mapagmahal na Ama, at humihingi ng kapatawaran sa aming mga kasalanan. Hinihiling namin na kami, kasama ng aming mga mahal sa buhay at pinagpagurang ari-arian, ay ipagadya sa banta ng mga kalamidad, digasman o kagagawan ng tao. Iniluluhog namin gawin kaming mapalugutang katiwala ng iyong nilikha at maging bukas palad na kapwa sa mga nangangailangan. Sa pangalan ni Jesus. Amen. Nuestro Padre Jesus Nazareno, kaawaan mo kami. O Mariyang Kalinis-linisan, ipanalangin mo kami. San Lorenzo Ruiz de Manila, ipanalangin mo kami. San Pedro Calungsod, ipanalangin mo kami.

0: Luz Biminda, Luzon, Visayas, Mindanao, Pitsa ano na? Pitsa Noy Binahan, bulan Hiton, Agosto. Noy Binaba.
1: Tata! Yula! Batman! Batman Kaorte!
2: Tata! Yula! Batman Kaorte!
0: Kumusta itong aton mga kabugtuan na pagkayana? Anhinaliwat kita hininga iyo aton na programa Karasika sa Aga. Nadangat iniha kada adlaw itong Sabado nga itong Domingo. Alas 6 itong aga, ngadto itong alas 8. Kumusta pagkayana kamo? Nakanhi kita kuro kanina orhan, samtang kita nati kanhi ha numero 1 nga istasyon. PRTB 12 FM Radio Tacloban. Nagbababara itong pipira nga mga eskwelahan din niya syudad itong Tacloban, hiton mga eksamini, hiton civil service exam, subproof nganhin proof. Naagian naton ang ha eskwelahan han Leyte National High School, Leyte Normal University, nganan sagkahan National High School. Maram kita makasangkayan ha nagiging dako ini nga baga pakiana hiton aton ha pipira nga mga kabugtuan na resulta nga ni hiton examination ha ini nga civil service or ha bisan ha board exam o anuman nga examination bisan nga ni entrance exam para nga da hiton nga makasulod kahan na sabi nga universidad o eskwelahan, nagiging dako ini nga pakiana hadton ato na pipira nga mga kabugtuan, labi na kung naulpot na hiton resulta nga nasiring hulog. Entrance pala ito ha, hulog. May nasiring pasar. Nagiging dako ito uro istoryahon hito na pipira nato niya mga kabugtuan, hinugot may sayup. An mga magturot do ba? O ini nga mga estudyante?
1: Tata! Yula! Batman! Batman Kaorte!
2: Tata! Yula! Batman Kaorte!
0: Pero kung aton ito pagtuturo timbang-timbangon, sering pa, baman itong imo mga classmates nagpakapasar, hi ikaw inwaray. So di mudo, diri sayop ito mismo hiton mga magturot do, kundi mismo ha personal. Kay ito nga nagawa itong examination, baga review nala ito. Baga review nala ito. Ah, baga review nala ito kung ano ang imo nabaruan di dahan four walls han eskwelahan, han pipira ka tuig. Kuan nala ito mga pagha sukul. Suklanan nala ito kung ano gud anim na baruan. Kay ini nga eksaminasyon, imo naghihapon ini ingin katara. Ging katara nanim ini. Amo ito sering pa baga pagkuan ini ha imo kun barometro. Suklanan kun diin good tubtub an imo nabaruan. Pero kumbaga ha sering pa waray kaswerte ha, utruhi. Kay diri ka ito magmamanilang pusong, kung diri ka magutro, ngan ayaw kahulop. Ayaw kahulop, kumbaga waray ka magpasar, hanya na nga nasabi nga eksaminasyon. Kaya pagkaya na non-proof ininganhin ha proof. Hiton ha gidudumara nga eksaminasyon, nagbababaras, ada inihiran nagpipil ha may gate. Kay pag-abre ito, mga nurunian, alas 6 pasado ada, or alas 7, o alas 7 ada itong exam, mga alas 6, maabre na ito, itong Porta Mayor. Hit na sabi nga eskwelahan, nga magpapanon inihira, tagsa-tagsa nga mga era, ha, class rooms kun ha inihira, na assign. Hiton efekto liwat ini, ha pannegosyohan. Dako ini itong efekto. Hiton ha pantag hiton panegosyuhan. Nagiging ha testing center nga ni hiton pipira nga eskwilahan, hiton usa nga lugar, may epekto ito nga dahiton aton gudti nga magnegosyo. Bisa na karinderiya. Ha? Baga kumaong kita ug sa kita na on board, kay diri ka nganayon makakaong, kay duha ko din ka oras. Bangin iti muna huna magha tiring pa mag-inta hitim iyo karuyag singong at akong karuyag singon. So kinahanglan baga na mamam kita ito. Baga makailob-ilob lang nga dahil itong duha ka oras. Damo adton ha mga nagkakaon. Bisa na mga karinderiya, di rin nalain ni nga dag ko nga mga food chain. Ang mga gunting nga mga karinderiya, ang mga lodging houses. Kay kung dayo ka, diri ka din ya syudad tong Tacloban, an hiton imo testing center nga gimpili. So, additional ito nga income han aton mga lodging houses, an mga check-inan. Goodbye an mga short time, waray laanay. Kay aad. Hi. Naghanakita kita kanina nagkakagawas. Didagihapon ang pipira ng mga hotel. Kay kumbaga hotel ka, ihimplo tanala. Ha, downtown area. Kumbaga naghihimakuri ka mo kung haing ka mo makadto. Aning-ani ka mo sa syudad Tacloban. Kadto ala diho usang dagko nga hotel di da may Rizal Avenue nga guli at kanyul ka. Maupay nga aga mana Elsa. Damo balitaw. So amo itong baga nabubulig ito. Hiton may ada mga katitirok. Dinhi hiton usang lugar. Buhi. Kay bisan nga ni parang mineral water ito niyan. Ha? Kumbaga na nga limutiran ira pagdali, dida mismo hiton bungsaran hiton testing center, nagbababaras hiton mineral water. So hinaot balitaw, hiton aton mga eksamini. Diri man it malilikyan nga waray ha, nahulog, waray makaigo. Ha, nasabi nga exam, masering kita utrohon naton. Better luck next time. Kumbaga di daliwata eskwilahan, ayaw din niyo pagsubda. Kanan mga karagtatawala, kumbaga ada eskwilahan eksaminasyon, it's better to cheat than to repeat. Binuhatan mo, ay kay direk naglilirong-lirong. Danay ka nalang naduduling ito baga pagkinita ngantit imwala. Ngan nga dahil itong imtoo. Kay bulok-bulok gihapon inibuduhi. Malitaw, mga patawala ito. Kinahanglan may nimo ambisyon. Ikaw yan ang abatanon, ayaw pag-ambisyon, ngadto ha karasil. Kundi pag-ambisyon, nga makatungtong ka itong intablado. Kay usa ito gihapon ni mga regalo nga dahiton imo kag anak. Arangkada kita makasangkayan itong pipira nga mga impormasyon or mga notisya. Kay ang tawo kuno nga punuhin impormasyon waray rason nga hirain magkukonsumisyon. Uy, Domingo ba yan ang adlaw? Nagbababaras giyap kanina Santo Niño Church. Nakakasabot kita ka mga eksamini. Kinagpakabusag. Puno. Kumbaga ko anha, pamati ba? Kumbaga ha, pamati. Busy ka upay. Hiton talinga hiton aton makagarahom. Kay damuit na araba, Lord. Papasara. Nasa rin naliwat si Lord. mabulig ako, buligit im kalugaringon. Dere karuyag signon bakay nakagampo ka na maugtok ka nala dito kay Lord dan ma-answer. Ayaw, isering pa. Buligit im kalugaringon, kay bubuligan ko ikaw. Pero kumbaga, naghihingaturog ka kay patal ka kagabi. Amo itong iba nga pasangil ito, haka maturan la. Hitbaga isakto ay la. Puro pariya sa ak. Iininom kong taloy para pasangil. Hubog akad to. Kay duha itong iya rason. Mamay, bisang kami nag-iniinom at nga classmate, pasar gihap, baga sagad ito. Pero kumbaga mahulog ka, asering pag nga sa classmate, tukso good. Ano man, kami nga duha, wari makapasar. Kung nakapasar mo, doy, imuro istoryaho nito dahil kita ala. Bisan ako nag-iniinom at nga gabi, maruog-doog pa. Pero lusot. Ahay. Mas maupay ganit maatubang kahit eksaminasyon niya presko ka. Kamaturan lang. Baga may upod nga pag-ampo. Ngan imulat itugin uupdanin pag-istudyo. Pag-istudyo kaysa rin pabaga nala ito yung review. Kahiton equivalent hit pie, amo lagi pitad to, 3.1416. Dirit nag-iiba. Ano man nga di kita, balita makasangkayang kumbaga pag-update hiton ha, Bagyo, Luwing, and Maymay. Nga hiton habagat, iningawaray, wantas nga uuran. Dito itong pipira nga mga lugar, din hiyanaso ditong Pilipinas. In sugad-sugad ang National Disaster Risk Reduction Management Council inha nagpagawas na inisyal mismo nga mga biktima hini nga nasabi nga bagyo Maymay nga hanluwi nga sugad manggihapon han habagat. Ginmalatumat ang National Disaster Risk Reduction Management Council nga hiton iraya na ha, ira nasabutan basar hiton ha reports nga nagtitikang ha magkalain-lain nga CDRRMO MDRRMO nakadana ha unum adton ha naawat hang kinabuhi mahitungod na gihapon han Bagyo Luis ngan Maymay ngan sugad manggihapon han habagat. Sumalahan in the RRMC. Anton duha inamatay dito mismo ha Trinidad Binggit. Mahitungod na gihapon nini ang gintatawag nga landslide. Duha dito ha Rodriguez Rizal. Mahitungod han rock slide. Baga nag-procession ang mga bato. Tikang mismo ha igbaw. Matara ang kangan ito. Duha ini adton ha naawat ang kinabuhi dito ini natabo nga rock slide dito ha Rodriguez Rizal. Samtang ha pagkumpleto hiton unom nga ihap. Duha ini an dito luwat ha La Union mahitungod na gihapon han kalumos ngan ha kakuryente. Basar hiton ihap han in the RRMC. Maabot hin 261,048 nga mga tao adton apektado mahitungod na gihapon hadton babaha landslide ngan han waray wantas nga pag-uuran didto han pipira nga mga lugar. Hasakob hiton 261,048 7,580 dinhi adton temporaryo nga naukoy na sirong didtohan 83 nga mga evacuation center.
1: Tatak! Yula! Batman! Batman Kaorte!
2: Tatak! Yula! Batman Kaorte!
0: Ang mga apektado nga mga lugar Posible may niyo mga urupod kasangkaya niya aadto dito hini nga nasabi nga lugar. Anafektado hini nga duha nga bagyo, ngan sugad bang gihapon han uuran. Amo ani Ilocos Region, Cagayan Valley, Central Luzon, Bicol Region, Zamboanga Peninsula, Car, Mimarupa, ngan sugad mang gihapon Hakalabar Zone.
1: Tata, Yula, Batman Kaorte.
2: Tata, Yula, Batman Kaorte.
0: Ginmalatumat gihapon hindi RRMC nga maabot hin 7.3 milyones pisos nga kantidad adun food and non-food assistance nga gimpadara ngadtuhan mga apektado hini nga daralwa.
1: Tata, Yula, Batman Kaorte.
2: Tata, Yula, Batman Kaorte.
0: Rock slide. Baga haaton, mga bato ano nga nag-process yun. Mamay adangan bato nga puro parehas kada kut announcers booth nga mati kang haigbaw magkakaliding nga daha ubos. Mahitungod na kung ano itong uuran. Ganito nga mga illegal laging nga natatabo. Uuran, illegal laging nga natatabo. Dito itong atong pipira nga mga kagurangan.

0: baman ito na landslide, baga sering pa kadamaan nga mga lugar din hiyanaso ditong Pilipinas, nagkakamayada manggudha landslide. Kumbaga ha aton han elementary para gintatawag amo ada ning itatawag nga erosion. Hinay-hina itong nga nagpaparik mismo itong tuna nga nakakagkaw sa gihapon ini hitong pagkadilatar, hitong suporta, hitong gobyerno ngadto hitong nasabi nga lugar. Kay kung nagkakamayadahin landslide, danay ini ang mga highways nga ginaagian, imbarado, uupdam pa ini nga rock slide. May ada pa pipira ini nga mga puno nga nagkatutumba, ada na mismo hiton mga highways. So nagkikinhanglan liwat ini hiton ha aksyon had Municipal Disaster Risk Reduction Management Council or kumbaga ha syudad City Disaster Risk Reduction Management Office.
1: Tata Yula Batman Kaorte.
2: Tata Yula Batman Kaorte.
0: Uy, nakagkapi ka na ba? Pagkapi na, pagkapi. Nga na diri maihak ng panahon, baga hito niya na panahon, han natikan ni kita, marasa hiton efekto bet hangin niya. Mahagkutay. Sanglit ikaw nga nagmamatayan, nga nagkakapi, paspasi ito kay bangin ha umuran, labi na ito na ulput itong kulup ano na uran. So yan nga aga ang mga ginmarinate niyo ang gimpahumulan ba ha buligihi mo misis kita adamo itim duros. Basta busag ano na kinahanglan na ito igmamarinate mo siring paginpapalatakan gimpapaluuyan. Kay kung hitbusag, kung diri ni mo ginlalatakan, danay nagiging yellowish. Pero imo nga naging bababad anay. Ware kaso itong dikolor. Dikolor liwat, ayaw ibulad dito hitong maping itgod nga sirak. Kay na-fade ito hiya. Baga di na bala itong baga iulantay, mahangin-hangin. Okay na. Pero igbulad mo nga ni kunit di kolor. Nag-iibat kolor ito para siningablo. Baga di rin maupay na pagkitong kumbaga na fade itong iya kolor. Basta mga di kolor. Di rin lutak na ayon itong agin lo laundry. May dagad washing machine, di rin gihapakito baga nakuan. Kay dako, nakaka-obserba rin agot iyo amyaw. Hii mo madi kung ada kaya nahaira. Aol pa di pare. Kitaan agod. Sigit libot. Hit mga duros. Balik tarun naman, hit makina. Oh. Pag ukoy, kitaa. Diretso gin popuga. Ging kukurukuso pa. So, gabay nala, diri gumabit ito nga washing machine, dito nala kita hit kinurukuso. Ngan ada pa hiton baga pag-i-squeeze, pagpupuga, nakakakuan ito hiton tila. Maparihas ngan let amon mga tila nga diri ini mga branded, nangungunat. Asya, napakuan nala ako. Napalaba. An makakuan la, an dimano la, dimano. Kada Sabado ini nga mga lawas, napalaba. Ay baga nag-testing akit anay nga an ginsusulod ang makina. May nagadwasing masin na payag. Pero baga ito nga, makuang kabit baga uso. Bado kay danay an imo saruwal. Nagninipis. Agdiri, basta gud diri branded, diri gud baga mahalon. So, nagpapakuan na laki do. An baga dimano. Uy, Simba! Kay Domingo Balitaw yan ang adlaw. Hiton Kalbayog City ngay ana pagkaya na labi na hiton ira dito ha airport. In magtitikang iniha paghingayad dito ha Kalbayog. Ngani may ada na mga precautionary measures, mga gimpapadulot samtang nagkakamay ada ini pagrehab or hapag ini nga expansion hadton ira airport. Kay hapag kaya na hito nabiyahe dida ha Kalbayog Airport ha kada adlaw iton usa nga airlines via Cebu kada adlaw ini. Oo, so pero ira naging papahuro halapad, papahuro halaba. Ngan hiton usa dida may adanira proposed ordinance nga 12 kilometer radius tikang dida mismo hiton airport. Inwaray ini ba nga mga salapati, ini nga mga pigeon. Nga danay di da ito nga bagim bubuhi aniyo, nagkakariyo. Ano ba ito mga adan makabataan? Kinahanglan waray ito di da mahatabo. Kay kadam-an upipira nga mga panhitabo, hiton eroplano, danay hiton kausa, di da propeller. Dana ini nasusudlanin mga tamsi ngan ito nakikagkausa ito hinkadilikaduhan hadton mga pasahero. Ngan may ada paghihapon ni Raha ordinansa yan naging susunad nga diri ito nga 12 kilometer radius diri gihap magtapong ngan illegal na ito pagkayana basar itong DNR nga balaod. Ini nga pagsunog ba, pagtapong, diri gihapon ito. Ngan hiton, damo hiton irahat nga gindidiri, nga ginanunsyo na ini mismo dida, ha syudad hiton, ha Kalbayog. Nga, inindini nga nasabi nga area, amo ini hiton, gimpapadulutan hiton ordinansa. Kay nadir kita nga may ada magkaawat o madisgrasya, naman la nga mga eroplano. So, nangangandaman ito yan na hiton, maram ka mo, kumbaga, may ada airport din itong usang lugar. Maupay ini, kaya ano, kung tikang ka Cebu, ngad madiritso ka nga to Kalbayog, ani mo gasto, guti ay la. Whereas kung humapit ka pa siyudad itong Tacloban, maglaland trip ka nga to, katbalugan Kalbayog, or ngain man niya party, hiton Samar, ma-entail himpipira ka oras ngan hiton imuluwas lawas bugbug sarado. 32 minutos na ang nakalabay. Han, alas 6, mabalik ako, promise.
1: This is FM Radio. FM Radio. Favorite music radio. Santhon Gold Coffee Mix.
3: Hi, ako po si Adam, 45. Pero sabi ng mga kaibigan ko, alam raw akong na 30. Sikreto ko, nasa paborito kong kape, Santhon Gold Coffee Mix. Maliban sa ito'y 66 sa antioxidants, may collagen at glutathione pa. At sa lasa, kape-kape, panalo ka dito. Ayan, subukan nyo. Santhon Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong mangustin, moringa, spirulina, garlic, plus collagen, and glutathione. Santhon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa. Mabibili sa mga butika.
4: Panindugan! Karasika sa nakathan panahon, daraan mga balita. Paghingaday ang pinili ng mga issues, hapulong nga masayon maintindihan. Hangkaghan komentaryo nga dinhimula masasayuran. Agun ikaw, kamo, sumatan ang sakto nga kahintang. Tindog o komentaryohan, komentarista. Panindugan!
5: Nanay Tessita, saan nga po kayo?
6: Santa Rita, Samar.
5: Kayo po ba, nanay, ay umiinom na ng ating rice coffee?
6: Matagal na po kaya buhin kasi noon hindi ako makalakad. Mm-hmm. Tapos hindi ako makatulog.
5: Mm-hmm.
6: Tapos pabalik-balik na ako sa doktor. Wala namang effect, sabi ko nga. Kaya nung narinig ko, agad-agad akong bumili. Pati nga yung anak kong isa, yung pangalawa ko, hindi siya makalakad.
5: Mm-hmm.
6: Pinainom ko na rin siya. Ngayon, nakatagtrabaho na siya. Tapos yung asawa... likod. Ngayon, ganun din. Yung ano niya, yung chan niya sumasakit. Mm-hmm. Sabi ko, uminom ka na rin ng rice coffee. Yung pag-iinom ko, dala-dalawa na kasi para tuloy-tuloy na yung paggaling ko. Sinabayan ko rin ng ano, rice capsule.
7: Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1 plus 1.
8: Hi, ma'am! Ano si pangalan, ma'am?
9: Lourdes Pantay, 51, San Isidro, Labrador. Sa wala pa ko na parahis sa akong kidney. 2 months akong paggamit sa DTX 500 capsule. Mahibulong na ang doktor kay wala mo ko, sabi po, wala pa mo ko kabalong kidney dito akong kuan, sakit na pag-abot sa pag-CT scan, akong kidney hubang. Nanatingala ang doktor nga, ang uban, hubag na gada akong kidney na akong mga organ sa ilalong, limpyo.
8: So, unsa may nakaayo, ma'am?
9: DTX.
8: DTX, nga medyo nawala-wala na.
9: Oo. Oh, napag-operahan ako, wala gyud ko nag... Sabi sa hospital ko, inuma lang gyapon ko DTX. Bukod lang sama sa doktor nga nag-maintain ko DTX na pagawas, girisitahan ko ng antibiotic. O gyapon ko nag-inom sa ilang girisita, DTX ay ganhantog yun, palit na lang kung sama, DTX gyapon.
8: So ma'am, kung sa'yo mo ika-advise sa mga tao nga wala pa nakagamit sa produkto ni Dr. Mil Uy, ang klinika di alternative?
9: Nagharaman kong gi-advise sa mga tao nga may pa-DTX inyong palito na yung imintin kay Kalusog. Sa ako lang ibasihan kay pag gikan sa pag-opera, detesi na kong imintin o ilain.
10: Hanap mo ba ang malupitang printing service? Kaya yan sa Kuis Printing Services. They offer tarpaulin printing, sticker printing, panaflex printing, signages, decals for motorcycles and automobiles, full sublimation para sa sports jersey, t-shirt, polo at long sleeves, t-shirt printing, souvenirs tulad ng mug, keychains, folding fan at tumblers. Meron din silang acrylic trophies at motorcycle and car plates. Tawag na sa 0942-339-0267 o di kaya sa 0915-461-1842 for inquiries. Or visit us at 76 Fatima Village, Tacloban City beside Show and Go 4x4 Auto Shop and Car Accessories. Kuis Printing Services, your best partner in printing and advertising needs.

0: Wala silang masabi ng radio ang bet kapag sa malupet.
1: Barber at masahisa, sama mo pati artista. FM radio ang bet kasi
0: alupet ang lupet.
2: Ito na ang malupet na pinakikinggan. FM radio, the vibes.
3: This is FM radio. FM radio, favorite music radio.

Kasangkayan may na nakita 37 minutos sa nakalabay han alas sa is. Kadi kita mga kasangkayan itong pipira nga mga uro istoryahon. Nakakahinumdum ba kabuhan nakalabay nga pipira kabulan or kuntuig. Hanya na nga administrasyon ni PBBM. Pipira ano nga mga trahedya ang nahatabo. Labi na kung pagkarusda kang pipira nga mga tulay. Mga vertical ngan hiton horizontal nga mga projects hiton aton national government. Labi na ano pag-uulpot hiton linog. Napakiana dayong kita. Ano nga mga materials ang gimpang gamit? Nasunod ba ang balaod ng National Building Code? Mga pamakiana ito ha mismo. Ngani hapagkayana nga mga panahon, hadto pa ini nga mga plano hadton aton mga magbabalaod nga ira na pag-amindaran ang pipira nga mga provision. Dida mismo itong National Building Code. Kumbaga, Biblia ini. Diri literal nga Bible. Kumbaga, amo itong taramdan ini. Han aton mga engineers, mga

0: tawag nga climate change sa pagkiyana. Kumbaga, had to tumtubla signal number 2, 3, yan na naabot na yung signal number 5. Ngan itong kalaksi, ngan itong kakusgo nitong hangin, iba na. Kontra ang pipira ka decades nga naglabay. So nagkikinhanglanhin pag-overhaul. Ngani, may ada mga balaod nun. Didi ha lower house, ha House of Representative, may the House Bill number 6615. Ngan ha upper house or ha Senado, may da ini ha Senate Bill number 2158. Nga ang panuyuanan inihira nga ang pipira dida nga mga provision, article, section, dida hini nga nasabi nga National Building Code, kumbaga ha aton, i-fine tune. Bilngan naton yung pamaagi nga ini mismo nga aani stipulated dida hini nga National Building Code, makabatunhin na hiton climate change or kahimtang hiton aton mismo panahon. Pero danay kita makakapakiana. Bisan ha personal kula, ay naman kamo pag-utip. Personal kula. Sigbak direk napakamakarit. Personal kula. Maupay ini nga National Building Code, sering pa i-overhaul. Kaya di rin nakakabato niya na itong panahon. Pero itong akong dako nga gimpapakiana, bisan pa ini mismo makada adlaw pagburubalik dun hitbag-o nga mga proposal di dahit National Building Code waray inilagi hapon gamit.
1: Tata! Yula! Batman! Batman Kaorte!
2: Tata! Yula! Batman Kaorte!
0: Bisan pa itong gamitan hin mga steel bars nga puro parihas kada ko itong imbot kun. Bisan pa anhon ito mismo nga mga materialis nga igbutang nga durudag ko na para maka baton hangin tatawag nga climate change, waray ito gamit. Hakay ano, dumalagan ito ha akong panhunahuna, nga waray lagi hap ito gamit. Mahitungod hiton baga aton pagbinasabasa, hin mga news item, dito aton payag, ambot kun maabuyon ka nga tinuod di Batman, waray ito gamit ng mga provision. Pero okay, kumbaga ma-overhaul. Kay ano, may ada notisya nga nasiring. Chinese-owned plant in Mabalacat, Pampanga, linked to substandard steel bars. Karuyag signong ko ba nga nagkikinahanglan ini hinmahugot nga pag-inspeksyon adton-aton mga planta, adton-aton mga factories, mga planta nga nagproproducer hin mga construction material. Kundi at nagsasayop, Department of Trade and Industry. Kay hiton steel bars, siminto, madiri ngani ini mga mag-upay nga mga materials nga imo paggamiton, waray lagi hapon ito nga National Building Code. Karuyag signong ko ba, 8mm, 6mm, ano nga klase nga sukul hiton steel bars? Amit bubutungon hantag iya. Pero kun diri kita nasabot itong nga substandard, kadakmulon 6mm, adi 8mm, 12mm, kadiri naman kita nagsusukul-sukul ngan mismo't iyat

0: bagahaaton kaluto timplada. Asya nakasirigkita na kinahanglan inihin intervention hitong pipira nga mga ahinsya itong gobyerno. Kita ay tsim, ginaaksyonan mo pang napagtamak, nalupok na. Diri ba ini mga substandard? Mga steel bars, ini nga mga siminto, mga plywood, ang pipira nga mga gimpapanggamit ng mga construction materials, ing kinahanglan ini kung ano nga ahinsya, hitsadang manginano, labi na kung hain ini nga lugar. So kung dito mabalakat Pampanga, didinihan July. Ug sa matapos ang July, gin-raid ha National Bureau of Investigation, ang nasabi nga planta. Waray la, labot atong efekto ha environment, ang nasabi nga planta. Nasabutan nga mga substandard. Ano't gamit National Building Code kung ini nga mga materials na gimpapanmutong in mga substandard plus tatagaumpa during itong construction? Naduroy. Nasaring didi. Anay, gamitan taan na hinsilip kay mamay kung warik makakaon, di rin mag-rumble ini nga binabasa natin. Bis nga ni nakakaon, makuri. Adi ha. Ini nga Chinese-owned plant. Nasa rin kan investigasyon. May have already been used in buildings and other infra projects across the country. Kumbaga pagtahap ang mga investigador, ini nga era mga gimproducer nga mga construction materials para itong vertical nga itong horizontal. Ang produkto ini, di rila din hiya sa kub, hit mabalakat Pampanga, ang nakabutong, kundi ha magkalain-lain nga mga lugar, habugus nga nasod hiton Pilipinas.
1: Tata! Yula! Batman! Batman Kaorte!
2: Tata! Yula! Batman Kaorte!
0: NBI raided Chuang Sin Steel Incorporated July 18 had been distributing its steel products nationwide before operation were halted.

0: during the said operation worth 3 billion of steel bars products which are allegedly substandard. ADIPAN findings, Han and BI. Chuang Sing Steel Incorporated is the fourth steel bar manufacturing cost producing substandard products. The said company operate since 2022 das. Ayaw na lang kitahan piper ng mga kumpanya. Ini na lang at Chuang Sing. Ha? Ini na lang. Nagtikang an operation 2020. 2026 na hapag kaya na. Ngan an ira mga produkto di rila mismo binubutong hasakob ang mabalakat Pampanga. Sering pan mga investigador, ang investigador sa National Bureau of Investigation, nga ang mga produkto ini, gimpasarang na, habugus nga Pilipinas. Tinuod, kumbaga ako kapitalista, maangkatak nida, ha Chuang Sing. Ako may da kong mga contact in different regions, didibutong, ako't mga distributor nga ito, nagsarang. Nga ini nga kumpanya, nga nabalig yan substandard, ikaupat na ini. Kumbaga, damo pa. Ikaupat ini nga na raid. Nga na, balig yan substandard. Hit pinakamapait ini, hit sugad ha aton nga isakto ay bala. Ginbalhasan naton, ini nga nasabi naton niya pagtuko din payag. Dida itong program of works naka-specify dida. Specify dida ano nga materials. Nasunod kita. Nga amo ini mismo itong gagamitong taki para maupay. Pero tipaunan o ano itong assurance nga nakasunod kita, okay. Pero kumbaga timplada, ada kita ini magkakalitsi-litsi. Kita anagod. Mga ehemplo tala ini, mga ehemplo nga tinuod may ada mga substandard nga mga construction material nga adi ha merkado. Dir ha merkado nga didot baraligyaan. Ha market. Ada mga tindahan, mga hardwares. Kita mag-iehemplo na la kita. Sigurado nga maabuyong kamo. Bis nga ni Traysang, ginahagyo pala napilo. Diri puro parihas ang hadto nga mga panahon wiwak 1970s magupay nakikigungot gud kung intutubal nimo inihan martilyo piya na pagpukpuk ang makausa napiloy gagabuton mo na lo tatadungon malmal ka naliwat ngan ini mismo klaro diri ini sering pa uro istoryala kundi natatabu nga natatabu ini hapag kayana. Eksakto. 4 pulgada. Eksakto ang kahalaba. Pero chinisering ta daw ang component ito. Kay ano nga pagmamalmali na pilo. Karuyang signon, di rin maupay nga klase nga material ang gintimpla. Steel bars, amo kong taloy itong sukur, pero kulang itong sukur. Ngayon, templada, bulayog. Yero, pira ka gins, hahagyo ang palapagwan, nakulubi ko. Mga patawala inihakrasika sa aga, pero ha realidad, amo ito. Amo itak na sincering, bisampat National Building Code, kakada adlaw ito pagliniwani nga makabaton hiton climate change nga natatabuha ato na pagkayana kung ini nga mga materialis nga gagamiton nato na construction, hindi maupay, mga substandard. Simple-simple hanggad la ini. Kung di daha iyo lugar mismo, may da constant nga inspection hiton mga ahensya nga gintutungdan. So God ada hitong DTI kundi ak nagsasayop or ano pa man nga ahensya itong gobyerno may planta dida mag random inspection diri tatawagan sir adi kami may inspection pera kamo 5 ikaunom hit driver. Wala it matatabo budoy. Kay baga nagkakasurusarang kay nakamu ito. Ano nga oras? Alas 11. Ito nga pan-inspection talas 11. Kanan mga magulang ito. Kay hapit na ito't paningod to. Ngan masiring itong agaron nga mitatawagan. Sir, ma'am, piramang ka mo. 5 kami. Ada kay adit, driver, unom. Sige, sige, sige. Paggawas niyo, paldo! Tipaunan, oh. Ha? Tipaunan, oh, mapupuy-puy ini. Hininga mga substandard, kay dako inihiton madadarahigan, nakamatuuran la. Damot madadarahigan. Diri tanala pangaranan, i-general tanala, i-generalize. Vertical nga project. Horizontal nga project. Vertical karsada. Ehemplo, usan na ito. Kundi nagsasayop, Engineer Jerry Perpinyan. Vertical. Eskwilahan, build, hospital. Amat at sinisiring. Diri, nga diri, nga diri, ini mapupuy-puy. Marurunog la. Kung itong mga materials na ginagamit dida, in mga substandard. Kumbaga, bangin, ada, ginaambot, kumbaga, masering, matawag. Adi, maghihimo kami, magpupurba kami, hihin ka ng 6mm. May naman itong tatawag na testing of material, may namakad to. Andaw, kung eksakto. Adi hinsim, gauge, makad to, pakadika mo. Magkasugad ba ito? Kung may ada ba, amot aking papakian na. Aada na ito produksyon, nakitaan na, han mga inspectors, DTI, or kung basta may ada, may ahinsya nitong gobyerno. May da ba ha, mga testing of materials nga mga gadget niyo nga gin dara? Maba kulang ini, kumbaga asukar, matalabnaw. Utruhan niyo ito mismo pagtunaw. Tunawan niyo yung utro. Nga aru asukar, kay matalabnaw, oh, basar di dito ang amo na dara nga material. Ini nga testing ang material nga bagang intetest namon ini ang nga gadget. Nalastro nga kulang. O truha tunawa ito. Baka sugad. Baga pinubri nga pag-explicar. Masayunay nga pag-explicar. Magtitik ang hitong produksyon. May ada ba? Taga-gobyerno nga aada. Pero kay kun amon... Kay kun amo na lalot siya permanent na inspection, nagkakasangkay ito. Kitang nanbaga, spread the sunshine. Imo yan na si Mana. Mau. Sa kubin si Mana magawa si Mawi. Di rin alahayag yung papaulihan tag iya. Sir, kahit gasolina ni mo, lininala. Ano man, may da. Kay mapasangili Mawi. Ba daw ko direk mag-inulian kay wari ito pa maho. Sir, Magikas. Oo, God. Yeah. Himawi, nakikita din dahi itong templada, ginuhuyam nala ito. Hinuhuyam nala. So, ma-schedule next week. I-engineer Jerry Pinpir niyan. Diri man malakat pa himawi kay wari na magbabanday kay sige yan na ito production. Masi ni Jerry, mau, paldo. Ano din baga kalakaran? Jika sila ihatag. So ikaw nga nagbabantay, baga kay hininuho dyan, baga kay ginkagat hinhalas. Ha? Baga kay ito ginkagat hinhalas. Nga baga kay naghihinga turog nala. Masa rin ito, baga engineer liwat dito, ato naghihinga turog na. Birahi. Tapos, pakiuro istoryahi, bagadad adaw nga ito hakantin. Sige, masignal. Sir, okay na adi. Adi nag-restore na kami. Sige, pag-production, pag-kuanin na yung production, ma-jismil, kabugos, kuanin maupay din hakantin na, kuan hilo'y. Diri literal nga hihiloan. Pag-uro istorya ka mo, karagtatawa. Dad, ano yan niya gab idito? Kay mabirada pa kita yung pera kamil. Natagan na ito ang Gcash para pamilya. Kanina pa, sir. Ano man? Basta nilitawa. Kaan gadla o nag ito, patawa laha iyo. Waray ito natatabo din hanaso ditong Pilipinas. Kinahanglang balitaw, ha, may inspektor nga makad to. Kay waray, waray iba ini, sa charing kupat, makuri ini. Anim gintukod nga balay nga gimbalhasan mo? Gin loan? O ano man yung mga pamaagi? Padarahan ni anak? Di kang hagawas? Kay basunod ka han materyales ang program of works kung pera ka MM. Hiton siminto? Diri ba ini substandard? Kay pag masahi pa, diri masunod? Maduro ka sa kadiri na standard, substandard na hinduro. Mga simple la, mga pagpukaw tala ha programa karasikas itong aga. Kasang kaya na natuntak na untop alas 7. Mabalik ako, promise.
1: Check is brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality. ACS Santon Gold Coffee Mix.
2: Ako si Dominic, isang health practitioner. Highly recommend po sa mga coffee lovers na piliin po ang kape na may mataas na nutritional value. Ang Santon Gold Coffee Mix. Ito ay may mataas na level ng antioxidants mula sa mangosteen, moringa, espirulina at garlic. Plus, may collagen at glutathione pa. Kaya sa healthy na kape ka na, Santon Gold Coffee Mix.
1: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas at gaganda ka pa. Mabibili sa mga butika. Santon Gold Coffee Mix.
3: Napakiyana la!
4: Pakianahin mga isyong ito na dadabihan in mga ahensyahan gobyerno, labi na kun mga tagbuhis ang naaagrabyado.
3: Napakiyana la!
4: Mga isyong nga kinahanglan klaruhon, mahitungod nga hiraman ang ginsusweldohan ang mga mulupyo.
3: Napakiyana la!
4: Taramdan nga waray tuyo pagdumit ng pagpakaraot hinig kasitawo, kundi ang pagklaro lahin mga isyo.
3: Napakiyana la!
4: Bato-batohan langit ang maigo dire mabigit. Kaya ko, napakiana la.
1: Santon Gold Coffee Mix.
5: Ako si Mali, isang teacher. Sabi nila, okay sa joints ang collagen. Narinig ko sa radyo, ang Santon Gold Coffee Mix ay may collagen. Aba, kakaibang kape ito ah. Masubukan nga at totoo. Nabawasan nga ang joint discomfort ko. At sa lasa ng kape, panalo.
1: Santon Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong mangosteen, moringa, spirulina, garlic, plus collagen, and glutathione. Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas.
6: at gaganda ka pa.
7: Mabibili sa mga butika.
8: Madalas na pag-ihi,
9: paglabo ng mga mata,
8: at mamamanhin ng mga paa.
9: Baka
8: may diabetes ka na.
9: Mag-DTX
8: 500.
9: DTX 500.
8: Ito'y gawa sa pinag-along ang paraya
9: at the sugar,
8: sugarcane extra
9: na may pinakamataas ng ORAC value
8: na epektibo
9: sa pagpapababa ng blood sugar level.
8: DTX 500.
10: Nakakabawas talaga ng Pogi Points kapag madumi ang iyong sasakyan.
11: Oh no!
10: Make your ride shine sa Kuy's Car Wash. They offer car wash, steam wash, car detailing, engine wash, back to zero, car tint at ceramic coating. Magpabook na by calling 0942-339-0267 or visit us at 76 Fatima Village, Tacloban City beside Show & Go 4x4 Auto Shop and Car Accessories. Don't settle for less. Get the best for your car sa Kuy's Car Wash.

0: Kasangkayan balik kita hini nga iyo ato na programa Karasikas ha aga. Imbabalik-balik ko gud basta pagtatabang nat alas 7 or matikang alas 7 pasado itong aton para ha ikaduha nga hugna. Itong Karasikas ha aga. Bagalibyano na kini. May tungod nga kada quarter ini hiton break. Kinsi-kinsi. Hitsyahan niya arangkada alasays nga dahala siti purbida. Amot sinisiring ko nga dirikangan ani mamahaw. Bangin malihis kay ton imuho pinaka subject matter. Hindi kay baka nakakaginhawa ay ka. Diri kadlaro mamayodog niya pakabuhi. Kay puro parehas inin maestra, naghihimin lesson plan. Kay mausangan lang topic itong imo duha ka oras, nagnasir yung bata, palik-palik! Nang namaga andam kay nin material. Diri rin harumamay. Pero baka pagkita nam kanina hi Engineer Mawi ngan Engineer Jerry. Nasirin may rabat man. Sabado kita, anakod ko na anong kapitsa. Magpitsa 15. Nakwaray problema na ini. Sabado na ngay anliwat, ano? Pero ang pag-aran-aran-arquad to warayan to. Rest and recreation at to. Oy, maupay ngayon nga aga nga da usa nga komentarista nga Hector Go. Adamo nga salamat Hector. Nagkukanya na hiya baga. Nga naghihapon ka Mr. Turbibar. Mga mentor ko ini. An nakadakita Radyo Diwa. Amoy din mga rubasan hadto. Hahay nga mga ala-ala. Bisan magkaiba ito nga mga istasyong kami yan na nagkikirig tangani. Baga itohin reunion. Mapay nga aga Kuya Hector Go. Ngan Kuya Tor Bibar. Ang Bibar Farm. Didahat tabun-tabun lite. Kadi kita mangkasangkayan ngadto kita kan Kibs. Kanya na nga si Mana, Kibs na notisya, Hikibuloy. Gimpapa extradite na doy. Karuyag singon. Ug sa han pagsudla ni General Tori ang iya kingdom, ang iya compound, ang iya ginhadian. May da na ini ginlilino to nga kaso dito ha Estados Unidos. Dito ha US of A. Yan ha, kumbaga hinugna na siya rin na ni Estados Unidos. Ipakadi na ito. Kay may ada ito pipira nga mga kaso nga ginaatubang didi. The United States government transmitted formal extradition documents to the Philippines via Department of Foreign Affairs. Baga nahangyo na adit ang mga dokumento. Ala, yun ika din na. Ito'y Kibs. Philippine Ambassador to the U.S. Jose Manuel Babes Romualdez confirmed the files are under review by the Philippine government. Kibuloy Legal Camp stated they respect the process but maintain that local or Philippine court cases must take precedence over the extradition request. Hitong kaso ni Kibbs dito ay Estados Unidos ni Pastor Kibuloy in sex trafficking.
1: Batman Kaorte.
2: Aba, Yula, Batman Kaorte.
0: Fraud nganhin coercion charges.
1: Tata, Yula, Batman Kaorte.
2: Aba, Yula, Batman Kaorte.
0: Hitong kaso ni Kibbs din hiyanaso nitong Pilipinas ni Pastor Kibuloy, qualified human trafficking nganhin child abuse.
1: Tata, Yula, Batman Kaorte.
2: Tata, Yula, Batman Kaorte.
0: Baga amo itong hangyuan Estados Unidos. Ngay kadi na ito, amon. Nasiring liwat itong legal team ni Kibbs, ni Pastor Kibuloy, ayaw. Patapusaan ay di ditong kaso. Kay may ginaatubang didi, haamon nasod ini. Legal team ito't nasiring nga adihin na una. Aadipat ginaatubang gobyerno ang Pilipinas ang nakadakop. Haiya, o gimpasakaan na yung kaso, gimbibista na pagkaya na. Patapusaan ay adi. Ito kuno nga iyuhang yung ay kadi. Aton lady. Baga, yano lang nga baga pag-uro istorya. Kung baga aton, paarbura, ikadi naman taam. Nasaring liwat, ayaw. Kay may ada didigin aatubang pa nga kaso. Mamay ba nga mga kaso, ano? Di rin kukuan harumamay, human trafficking, baga may adangani, mga statement didahan mga witnesses, nga amo ini, siring payo nalang kita pagkunito, bearing good. Kay may dan ini kaso. Hakaruyag signon ini, hapag kaya na. Matapos man nga nit kaso ni Pastor Kibuloy dinhi, may da pa niya bahaw halang yaw. Pero kumbaga papa buton ba ada, kay maupay kunit presuhan ha estados ha lang yaw kunta dinhi. Kay dito sinukulgod kung masaring limala unom. Baga maupit yung kabutang. Dinhi. Kay ipapan mahuray kay itong balhas. Pero ang nakakaupay laliwat dinhi, kung anhi kahai mo yutang natawhan na preso, samtang ginbibistat yung kaso, madali ka mabisita. Madali ka makapangumusta. Kumusta himadi? Kumusta pare? Pero kung adto kahalang yaw, waray ininim kaparihan nga makakakadto. Kay bislat pamasahi. So baga amo ito hiton pipira nga naayon nala din he. Kahit yung pamilyaan he, nga natuturnawo ka. Hiton pipira nga mga priso, din he kita Pilipinas, kay ano nga baga nagbuburuhato na lahiran kadugangan niya kaso nga adto hirasakob. May tungod niya waray na nira pag-uulian. Waray na. Waray na nga nabisita ha iya. Mamay ada man bisita ni mo. Hit mga sumat nala. Waray na. Nagbublag na ni pamilya. Waray ka na, diri ka na asihon. Ani mahagir here? Jesus. Nakit-an. Natuturnao ito ni ulo. Ha? So amo ito iba nga nagbuburuhato na lahing krimen sa kubdito. Diri nasugot hin mga kuan, natatakalan na liwat hin kaso. So abita pa waray manggamit hagawas. Makakahinumdum lalugod ako. Banging kupat mamuryo. Nga tabo, bagasugad ito. Pero ini balita, ini nga panhitabo pagkayana. makusog ini ni Pastor Kibuloy during han time ni Tatay Diggs. May dato nira istasyon na angkor hiranga duha. Na angkor. Pero may ada bagatahap iton ibaba ay namang pagpinanumat. Nga ito kuno nga karikuhan, baga mga aligasyon, ito kuno nga karikuhan ni Kibs. Dire ko nat iya. Kang kanay man, kung ano itong adaha imo hunahuna, amo liwat kuno it aadiha akun. 15 minutos na ang nakalabayhan alas 7. Mabalik ako, promise.
3: This is FM Radio. FM

0: plus shea butter and tea tree oil.
1: Glow up by the power of
0: white rose papaya. It's sweet and glow up. Regular use helps. Results may vary.
2: White rose papaya, manufactured by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality.
1: ACS.
3: Panindugan! Karasika sa nakathan panahon, daraan mga balita. Paghingaday ang pinili ng mga issues, hapulong nga masayon maintindihan. Hangkaghan komentaryo nga dinhimula masasayuran. Agun ikaw, kamo, sumatan ang sakto nga kahintang. Tindog o komentaryohan, komentarista, panindugan!
4: Napakayana la!
5: Pakianahin mga isyu nga ito nadadabihan in mga ahensyahan gobyerno, labi na kun mga tagbuhis ang naaagrabyado.
4: Napakayana la!
5: Mga isyu nga kinahanglan klaruhon, mahitungod nga hiraman ang ginsusweldohan ng mga mulupyo.
4: Napakayana la!
5: Taramdan nga waray tuyo pagdumit ng pagpakaraot hinig kasitawo, kundi ang pagklaro lahin mga isyu.
4: Napakayana la!
5: Bato-batohan langit ang maigo diri mabigit. Kaya ko, napakiana la.
6: This is FM Radio.
7: FM Radio.
6: Favorite music radio.

0: Alas 7:18 na. Kumusta ka mo? Nakapamahaw na ba? Maupa yan na nga ulto. Amuti, Sir Jerry, magpautang. Kuwang kita. Pangaong kita litsun niya na. Itimpatod nga hero ni Amiskwa, may kutsina ano. Aga, nahawas nga nilotak nga dat iya tungod na talikod. Abita, papagsara nala kita kung maamoy ni. Maupit iya kutsi. Tungod gap itot iya panangkamot. Nakahinumdum ba ka mo didahan state abonation address regarding han state tax nga gin malatumat ni Presidente Bumbong? Nga kung mahimo ibanan or ano ato nga iya pulong. Kaya may daw sa nga news item na siring. Death should not be taxed. Death should not be taxed. Iniin may pag-usumpah itong mga estate tax ba? Kung di ang nagsasayop, ini nga estate tax, amot-amo ba ini? Baga, kurihiri lak niyo. May the property itong imkag-anak in the name Haya. May balaod ito nga kinahanglan diri magawas adin 1 year or pira ka months, matransfer ito, hangaran na. Kay kung ibaligya niyo ito, nga tuna, may ada porsyento nga iyo pagbabaydan. Kumbaga dik nagsasayo. Kay siring pa, during their lifetime, kasan buhi pa natong mga kag-anak, property owners acquired these assets through years of hard work. Karang singon na butong ini, han buhi pa natong mga kag-anak, minagi han iya pagtrabaho, paniguro, nga baga mamay ada matutudlok, nga may ada kutuna. They paid income taxes on their earnings. They paid VAT on purchase, docu stamp taxes on transaction, real property taxes, year after year, nabayad ka ha munisipyo. Numerous other government fees. Yet, upon death, hatak na liwat nga umulpot na gingkuha ka na ni Lord, gingkakita na hiyakang kamatayan, the same assets become subject once again to hefty tax before the heirs can legally enjoy what has really. What has really been heavily taxed without the owner's lifetime. Kay hiton baga panuyuanan ang pipira nga mga tag-obserbar, unta ko no, ini nga pag-transfer, diri na magbinayad hindako. Kay ang tag-iya iniha ang buhi pahiya, kasi pag-transfer ba, kay nakakuanak ini, may dako barkada nga nakapalit hiya hintuna. Nakapalit hiya hintuna. Ang iya ka atat na atat kay kanto, di na mismo hataklob ang proper. Nga ni nagpabulig iniya hampag lukatan building permit. Tikang ya, diri ni ang bago nga nagkanhi nga akong classmate nga nakapalit lo timpera ka square meters. andida na kay warahiya man nginano. Nga waringian ka transfer pa indanimpahan hangkag anakan iyagin palitan. Kadto Brad Buligi. Dirigap ito hiya anhina permi. Brad Buligi. Ading kwarta bibilin kula magkulang ngani. Makaarig daron tay ni HBIR. Sige ko no. Didto nasabutan. Nga ito nga state tax or buhis para pag-transfer or kung ano, nag-abot himpira ka 100,000 sa pesos. So didak makasiring nga iniimportante good nga yan. Maging mabinantayon hit pagbubutong hiton tuna. Kay nabaydan na, ay masiring nalaan nakapalit, ay bahala ka. Kay waray natin ito sabot. Nga naghahamlag ka manla. Ang imbaligyan, nakilala ako. Usa nga negosyante din hi. Hatakloban. May dat niya pisto di dahamay downtown area mismo. Di dahamay at bang itong shopping center. May adat niya. Dida. Maram ka kung uyul. Kung ako paan mabayadhan estate tax, diri sugad kuno ito nga presyoan akon, igpipresyo. Nga dahan imbarkada. Makiwari kong makasabot. Palito, napausang nga ni kuno, nga nagtawag ka. Nga amo ini. Hiya kuno ito't makuan. Hiya ito'n mabayad ini. Nga ni Nasering Didi, under the present system, many heirs suffer twice. First, come the taxing emotional devastation of losing parent, spouse, or loved one. Karagsigno ni niniya, nga ini nga pagbayad hin tax, usa ini nga burden na liwat, namatyang ka pala hin kag-anak, or hinigugmaon ni mo kinabuhi, or hinuman, nga ikaw hit mag-aalin susunod ini, ikaw hiton heirs, ikaw't masunod ini nga iyak karikuhan, or guti ay nga tuna. Then comes the financial burden of paying state taxes that many families simply cannot afford. It remain over decade, a frozen for years because heirs lack of resources to settle tax obligation. Kay di, amo nagsinisaring kanina, nga kung diri ni mo inimaariglar within that particular month or year, napipinalize ka. Adi pa hining problema, bis nga ni ang lungon, waray mo pa kababay di. Ang paglamay hantubahan ng mga pare, waray ka pa ka ni makakaimpas. Pero, nalakat ang panahon, nagugupong ka kay igpipinalize. Na kung mahimo ko no kay ang bagaamo di Gansona, istudyohin niyo na kumbaga ini nga estate tax kasi pag-transfer ini. Mahabubo or wari kita't makakabasta may ginmention ini ni PBBM. Asya kagabi nga sige anak magabasa-basa, maupay ini. Mahimo nga subject matter. Hakarasika sa aga. Kay may ada na namamati yan na haaton, nakaka-relate hit problema. Nakaka-relate hira nga isakto. May adaliwat guwat sinuyo, masaring aragbot, magburugto. May adaliwat pahal-pahal, di rin nga tanan. Tatangduan ka. Pagsusukti na, makato na kita Brad. Sis, nganto na, ikadi. Waray kwarta. Ano't iglarason? By dilaan na niyo, kay baman ito kun mabalik yata, hit akon share, iba ni nala niyo. Baga sugan ito to iba. Nga nagiging dako nga problema. Nga nagiging dako ito nga problema. Dir na tarumamay, kasi rin ko, ginihimplo ko nga, pero ato ka thousands, hundred of thousands, ginutukan na lahan akong classmate. Kaya naghamlag lahya dayon. Waray ka balhin. An, or waray ka bay di an estate tax dito ha BIR. Ha? May datangan ngayon kung pwede direkod ko nito yung matatawaran. Amugod in itong computation natin. Amugod. Ngan, other are forced into distress sales, disposing of family homes. Karong signon, mahitungo dito nga dako nga kabaraydan, durudako nga mga huruhaluag nga tuna, nga ma-income, danay na nganla, baligyan ito nga at balay dito. Baligya hit karabaw. An imo guti ay nga resources unta na ibanan. Mahitungod ini hiton mga tax nga ginkukolekta aton. Amo din na nasaring nan kadam-an parte ni nga impeachment trial. Nga mas maupay mamatun hiton hinuman nga mga opisyal ha gobyerno nga impeachable person, kay di impeachable person yan, diri kalay nakuha yung tagpira kagatos, millions, billions of pesos, nga mamaton. Nga ang kinahanglan, hiton verdict, fair, waray ging kilingan, kung waray asala, hala, pero kung may sala, ipakon itong conviction nga da, ha iya. Kay ano? Ini nga isyu pagtaga anomalia ha gobyerno, di rila ini kanan rico nga buhis. Kundi buhis gihapon ito han mga magburuhis bisang kapa pobre. Amo itong dadadako nga isyu parte korupsyon. Di rila ang rico na afektado nga damon iyalanod na nabayad hiyang buhis bisang paghihapon ang mga pobre. Kahit itong pipira ka hundreds or thousands hitong pobre, gimpaman mahuray na ito yan balhas. Sugad manggihapon hantong mga rico. Iragihap ito ni Rok-Tirok nga makabayad hirahan na sabi nga buhis. 32 minutos na ang nakalabayhan, alas 7. Babalik ako, promise.
1: This is FM Radio. FM Radio. Favorite music radio.
2: Ang kinis na niya.
3: In fairness, nag-glow up.
2: May

0: papaya.
1: May papaya.
0: Niacinamide.
1: Para sa puti, power times two.
0: Times two.
1: Plus shea butter and tea tree oil.
2: Glow up by the power of
1: White
2: two.
1: Rose papaya. Sulit ang glow up. Regular use helps. Results may vary.
3: White Rose papaya. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World class quality.
4: ACS. Samphone Gold. Coffee Mix.
5: Hi! Ako nga pala si Clarice ng Ilocos Sur. Isang call center agent. Naghahanap talaga ako ng kape na hindi lang pampagising. Kundi uuwi akong glowing kahit puyat. Good thing may Santong Gold Coffee Mix. Bukod sa masarap na, may free collagen and glutathione ka pa. Santong Gold Coffee Mix.
4: Santong Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong mangustin, moringa, spirulina, garlic, plus collagen, and glutathione. Santong Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa. Pabibili sa mga butika.
6: Mga sangkay, nagpapahibaro na liwat ang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center na Cloban Branch. Ngahirayan magdudumarahan libre nga check-up. Tigam niyan mga pecha. Agusto 10 nga na Agusto 17. Alas 8 agad tungtong alas 4 e medya itong klub. Iyod kakaugod ni Dr. Carlito Balag. Agdagmit ka inin first come and first serve basis. Permigod hinomdumi nga health is wealth. Ngan prevention is better than cure. Libre nga check-up ang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center na Cloban Branch. Nga na ibumutang ha Avenida Veteranos ng mga dalang siyudad ng Tacloban.
4: This is FM Radio.
7: FM Radio.
4: Favorite music radio.

34 minutos na nakalabayhan alas 7. Dimodo 26 minutos na la mag-uurundang na para yan ang adlaw itong programa Karasika sa Aga. Maupay itong panahon na pagkaya na diha Metro Tacloban. Baka diri man masirak pa, subuhit nakakakuan itong hangin niya. Wag maupay ha panit. Oy lunis na liwat buwas nga adlaw. Ginangdan andamon nimo hitong imo sering pa uniforme. Mga kabataan ano? Amo ito yan hit ginlalabhan nga mga uniforme. Hit iba itong nga mga notebook yan ha. Mga kunot-kunot na. Hadton, baga pag-abri palang klase, purbida, baga nadiri ka itong kaptanhin iba. Pero kita adat ngayon, anak, pagsusulod itong aga, hit notebook adi haluyo. Hit kalakat baga kurso na dahon. May dagod na tao nga baga hit kalakat bala, baga damot na sisina, karasa into balon. Waray laanot mga tao, nakidiri kay tumako, kaya amugulit yung kalakat. May ada ang nagagin inobserbaran. Baka labyog, lalaki. Kahambo gini. Nasir ka ng usan. Amulat at kalakat buloy. Hahay! Marasa adihit paksiw. Katapos may ida nim hinatukan. Tapos nim paandar kat irkong katurugs boundary. Pero itong aton mga farmer sa pagkayana, at tungod ini, waray nira ini bakasyon, Sabado Domingo, o kumbaga pahuway Domingo, kay pagpahangrabla ito, pagpalunay, han ira mismo karabaw mamay ba ito adi kala haluyo tim nakikit an lahit kanan karabaw mag-aga magkulup nim ito adi hina ini kinahanglan iton ha Department of Labor manginano balita ini ba nga mga kabataan panga unta ito nga mga oras at ha eskwilahan. Nakakuambaka mo itong puan, ha, alat. Ano, di ba di ba ginhabersak? Malidong ito. Nakita ka nga aadahit lubi, aadahiton tutubo. Hindi nga sugar cane ba? Tubo. Naobserbaran tayo ito kung tikanto kita ha ormop. Maobserbaran tayo ito. Nga mga alas city palaadan kabataan nagbababa upo di tatay. Ito nga mga uras unta, adto dito ha eskwilahan. Pero itong kakablasan manggod, diri ta mapupungan. Nasiring hiton figure coming from the Philippine Statistics Authority. Children ages 5 to 17. Mga kabataan nga nag-iedad 15 nga hadisisiti anyos, umitaas adton ihap nga nagpapakabuhi na. Based itong Philippine Statistics Authority data, 868,504

In 2021, out of the 868,500 working children, boys comprise 535,390 or 61.6%, while girls up 333,150 or 38.4%. Kasi kumbaga, pangingin na nauumbat naton, dani kita nasering, hain daw ang gobyerno nga magpuproteher hini nga mga kabataan nga diri pa unta inhirasadang. Pero tungod itong kapubrihan, aada. Pero kumbaga diri naman lang mapupungan kay mismit kag anak, not tolerate nala tungod itong kapubrihan. Gabay ko nala ini anin hugmon, diri kula ani pasudlon, bisla makanan usa ka semana. Mahitungod nga para andam gap ininiya kun magluya na ako, nasabot na hitrabaho un din hihini nga asinda. Kay mati kanto ka nga ni hasyudad hiton ormok, nga sigurado na obserbaran niyo ito. Umagi ka didahin before 8, hamay kananga area, tikanto na ito ha ormok. Aada itong mga sugar cane plantation, ini nga mga tubo. Makita ka hini nga mga kabataan, sering ko, makaluluoy gan. Pero mismo itun kag anak na tolerate. Kumbaga, naabuyon nala. Didi. Hitong gobyerno ba di rin nagkakamayada hin inspection. Labot lang ito dida, may ada gihapon ng mga factories nga mga underage gihapon. Gimpapasulod gihapon hindun hitong trabaho. Nga kundi inhaira mismo panlawas, indiri pa inira pwede. Pipira ini nga mga problema, mga ini nga mga labor laws, dani nila ini gimpipiyungan. Kay mismo hitong kag-anak, balikong ko, na-tolerate. Posible nga ni ini, kumbaga may na magkakandak itong investigasyon, pinapatago niya mga bata, tago ka mo. Kay adi itong gobyerno, nag-i-inspeksyon. Balik nga ito balay laanay. Mga pira ka oras or buwas nala sulod, kay di rin man mag-iihire din eh. Napipira ini, nga mga kabataan, nga nakakasiringlat kabataan, direk masulod nala. Kay baman, pero mas maupay nala ini, kung trabaga adi mag-aadis-aadis, di rin nala ako masulod tay. Kay kung umiskwila ako, da ako pang mapapanahon, ug sa ako mismo makabiling hingkwarta. Din hinalak hini. Waray labot na makakaingkamay ako, makakabulig pa ka iyo. Kaya man itong mga prinsipyo, itong iba nato niya mga kabugtuan. Nga kung mahimo ayaw nala, buligin nala, didiha uma. Ito nga alat, may da mga pipira nga mga bata nga mga 15 or 13 anyos. Hit mga kabataan ha syudad, diri mailog ito pag-alsa. Ito nga alat nga bagay ginhabersak, nandiri ka ito nakakatiso pag-lakat. Nakaubkaubang ka ito. Nakikitang ko ito. Bisan ha albuyra nga area. Kahit kadaman gihap dito sugar cane. Nganhin humay. Makita ka ito tag 15 anyos. Or ubus pa 15 anyos. Nakasir ka, urbida, ambot dito hatakloban. Or ambotak batos kung umilob ini.

0: nagkakasiring. Ang buto numilob ini dito tak mga batos nga totolo. Nakalakinan. Bangit bayaan. Pero hira, kinakargain alat. Saging, ano pa dida, nga mga produkto tikang hauma, katapos igbabaligya dito sa merkado. Karyag sigong taba, may naman na Department of Labor, Unemployment, nga nagmo-monitor ini, hitaton working nga mga kabugtuan. Pero nakaka-violate ganunog ini, hiton mga asyendero. Kaya pwede masumiring itong hitlusot aday dito mga asyendero, kung baka mag-i-inspeksyon. Diri nam ito, empleyado nga iya anak. Hit empleyado ko, hit tatay. Posible amot lusot ano. Waray ko ito, kaya nasa butakit balaod. Pero posible, gimpabulig, mahitungod nga para makadamo. Kumbaga pakyaway, kumpira kagatos ada ka katubo or ini nga usa ka hektarya iyo ini hitdid tuliwat so nagbuburublig pwede si Mary nga diri ito ko empleyado diri ito amo an ako ging kakontrata kundi an mga an tatay o nanay la ito na ako ging kuan igsanksyon niyo hitkag anak kay waray ko ito hira tuguti or waray ko na lookout basta ginhatag ko haira an usa ka hektarya nga hira mismo hit magpapanggi ito. Kay maulput hit truck. Dida, ikadala niyo nga pisto dida. So amo ini itong problema, ano nga rason nga nasusugad? Tungod hiton kakablasan.
1: Tata! Yula! Batman! Batman Kaorte!
2: Tata! Yula! Batman Kaorte!
0: 47 minutos na ang nakalabayhan alas 7.
3: This is FM Radio. FM Radio. Favorite music radio.
4: This time check is brought to you by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World class quality.
5: ACS.
6: Ang kinis na niya.
7: In fairness, nag-glow up.
8: May

0: garlic shea butter and tea tree oil.
1: Glow up by the power of
0: white
1: two.
0: Rose papaya. Sweat it and glow up. Regular use helps. Results may vary.
2: White Rose Papaya, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
3: ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
4: ACS.
5: Panindugan! Karasika sa nakathan panahon, daraan mga balita. Paghingaday ang pinili ng mga issues, hapulong nga masayon maintindihan. Hangkaghan komentaryo nga dinhimula masasayuran. Agun ikaw, kamo, sumatan ang sakto nga kahintang. Tindog o komentaryohan, komentarista. Panindugan!
6: Napakiana la!
7: Pakianahin mga isyu nga ito na dadabihan in mga ahensyahan gobyerno, labi na kung mga tagbuhis ang naaagrabyado.
6: Napakiana la!
7: Mga isyu nga kinahanglan klaruhon, mahitungod nga hiraman ang ginsusweldohan ng mga mulupyo.
6: Napakiana la!
7: Taramdan nga waray tuyo pagdumit ng pagpakaraot hinig kasitawo, kundi ang pagklaro lahin mga isyu.
6: Napakiana la!
7: Bato-batohan langit ang maigo diri mabigit. Kaya ko, napakiana la.
8: This is FM Radio.
9: FM Radio.
8: Favorite music radio.

0: 49 minutos na nakalabayhan, alas 7. Ah, itong damo yan at nagbe-birthday nga kilala, ta. Ano man, napakuminda ka? Adi, Tamas Aguha. Dati ini member ang PNP, warrant server inihiya. Nag-retire na. Birthday yan ang Noybi man ano. Hi Gigi Toledo. Hi Roberto Sanita. Rosemary Reyes. Hi Rene Garjula. Romeo Lima Charlie. Kilala ta ini. Dati ini, amo ba ini hacker nil Charlie an imo kuan, an imo account? Ano man, adi pa, hisisar kaya nung. Birthday ngayon ni mo yan atod. Ano man, maagi magdidamay aslong nga area. Adakan imo imprintahan o art shop. Isang baga tagay-tagay kita't pintar. Hi, mano ko na, nimbugto nga nakadahan National Food Authority. Sigurado mahatag ita imo. Uy, happy birthday na lang nga da. Ito na, nagbe-birthday yan na. Ngan, belated happy birthday. Had to nag-birthday ka kulop. Ngan, advance happy birthday. Ito magbe-birthday. Ito tiabot nga mga adlaw. Kit pagbe-birthday man good. Ay baga maras agad laod. Kung baga may nim kwarta. Mawari yan ni Ming Kwarta. Adi akak kilirang ko, hi Engineer Mawi Lirin ini. Multicam operator ini hanurti. Kadir, gadla udugin mga rumamayak niya na mga kaatbang. Hi Perpinyan. May day ni anak nga adasik. Mga Dinsley Street mga anak. Ay, ba't masopo? At umasopo ang miyaw. Ano ito mismo? Haiya. Basta katapusan na lang ang minuto, kaya pira na lang kung baga basketball. Kaya na rin eh, pasa-pasa. Killing the time. Kung baga makatubalitaw ka mo ha, dagat. Kinahang lamay na niyo in charge at iyo mga chikiting. Ayaw pagpabayi. Kay bangin kalipay kasakit lalugod simba ko. Nga baga pa ko anin mga light colors. Nga nabulang ba dayo na mata? Ayaw pagpalubas ha. Maupahit baga may bado. Labi na ini nga mga good tip ha. Ha, hay. Kay damo ini yan itong mga kantubalitaw. Basta Domingo ng adlaw, kumbaga ha aton, baga pagpahuway. Kay babang kung Sabado, may da pa iba itong aton ha kasangkayan, may mga trabaho. Kay Monday to Saturday, ito mga trabaho. So ano yung bubuhat? Sabado, baga R&R. Rest and recreation ito nera. Pagkakabuwas, kay Lunes, trabaho na liwat, kayod. Pero di dahiton mga last week ada hiton bulan August 21 ba kay holiday Biyernes ito baga Ninoy Aquino di kun maholiday Biyernes Sabado Domingo 3 days pag haulpot liwat it katapusan maika 31 liwat warik klase. National Heroes Day. So, Sabado, Domingo, Lunes, liwat. Kada ako nga bakasyon. Mamay. So, kung baga dakot na bakasyon, kayod kagudtubtub ito na Biyernes. Huibis. Kaya next week liwat paglulunis waray. Adha gobyerno itong baga surebol nga waray ito trabaho. Kahit itong iba ito, labi na ini nga adi, mga aton construction worker, waray inihali di haira. Ada anuman, ada hinay-hinay na kita. Balita mga kasangkayan, natapos na liwat ang usa ka pahina. Hininga iyo ato na programa, karasikas ha aga. Ha technical side, aton mismo ging kaupod ang aton mga engineers. Engineer Emmanuel Mawi Lieren. Engineer Jerry Perpignan. Damo nga salamat han aton parokyano. Han karasikas ha aga. Damo nga salamat ha iyo. Kasangkayan ini naman ang iyo angkorman, kun si Halyol Batman Kaorti ha PRTB 12 ngan ha FM Radio Tacloban padayon nga nagpapabilin pagsiring. Kun may adakuban pagkukulang, kamu nagadla itong pagpuno, maupay nga aga ha aton nga tanan.
1: Tatak! Yula! Batman! Batman Kaorte!
2: Tatak! Yula! Batman Kaorte!